0: and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic. 100% affordable. 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, tindugo na!
5: Tindugo na!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
3: Patata!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higo rin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na pito groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!

0: Amadnek po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Boss Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayon nun ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
0: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugdod kang mga masitas. Maano na ako digi sa laugkang harong.
0: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Indugo na!

0: parang profesyon ng paglilingkod, eh kung ganito ang nakikita nilang trabaho at ginagawa ng ating mga pinuno, eh not to turn off.
1: Tama.
0: And they say, hindi na talaga siya parang dignified. We don't see much decency in the public service at the moment, so why would younger people want to go into this unless selfish interest ang talaga parang motivation?
1: Well, isa pang ang nakakalungkot, ano, Attorney Winnie, ay nakakadulot ng kalituhan talaga, no, sa ating mga kabataan at sa atin din. Well, sa amin na hindi naman mga abogado, 'di ba? Ano pa ang totoo? So, well, tanungin ko na nga kayo. It, well, ang ating Senate President ay yun nga, ano, he took under yon his custody yung Senado Senator Bato de la Rosa, siyang legal basis for giving sanctuary to Senator de la Rosa.
0: Oh, that has to be in a way deliberated on. To meron talaga, it's certainly questionable the fact bumabat because of nagtatanong may mga tanong, but I also would not want to criticize that kind of call dahil ang kasalukuyang Senate President eh kaklasiko at tinuturing niya akong kaibigan.
1: Talaga?
0: So, okay. Kailangan ko rin mag-ingat sa pagbibigay ng mga komento at mga salita. Pero hindi naman siya dahil ang papel ng Senate President eh hindi naman mag-ingat o mangalaga ng mga tao na tinutug kung may warrant of arrest. It's the Senate itself as a body, as an institution, that is trying to protect one of its own. Parang ang Senado, eh, gusto nila na parang ingatan ng isa sa kanilang miyembro o kasabi. Kaya nagbibitaw sila ng ganito klase mga statement. At alam naman natin na yung protective custody, in a way, technical terminology na wala naman talaga ito sa Konstitusyon. Para sabihin na parang bibigyan pabor, proteksyon, at pagtakas ang isa sa mga kasapi o miyembro ng Senado. They're protecting one of their own. That's what the Senate President is saying. Pero syempre, hindi naman ito fraternity. Hindi naman ito mga gangster. Hindi naman ito barkadahan. Diba?
1: Okay.
0: Ang pinag-uusapan natin dito, ano yung parang kapakanan ng sambayanan. So, ito yung mga competing interests na nakikita natin.
1: Oo. So, bakit nga ba may conflicting reports about this? Kasi syempre, doon sa ng National Bureau of Investigation, tinuturing na nga nila na persons of interest. Well, yung ating yun nga, Senate President, si Senator Robin Padilla at si Senator Mauska, no? So, bakit pa nang kaya nakakalito kasi ang sinasabi on the part ng Senate or ng Senate President at iba rin ang sinasabi ng NBI about it.
0: Understandably, talagang nakakalito. We have to understand that politics has that agenda. Talagang nililito at ginugulo para hindi ano yung klaro at totoo. When we talk about politics, eh, part siya ng mga maniobra, ng mga politiko. So, talagang yung simple at malinaw, eh, palalabuin. At sinasadya na paguluhin para hindi maintindihan ko ano ang kanilang mga agenda, kung ano ang kanilang endgame. So, nagkakaroon ng kaguluhan sa pamagitan ng putukan, ingay, at commotion.
1: Yes.
0: Dahil sabi nga nila, pagka mayroong ganitong klaseng mga pangyayari, it serves as a very good smoke screen to conceal what the real agenda is. So, talagang mahirap basahin ang ganaw ng mga politiko. At kailangan talaga maintindihan natin itong mga pangyayaring ito ay hindi ordinaryo dahil mayroong mga nasa likod ng eksenang ito.
1: Oo nga. And siguro, para at least magkaroon lang naman ng ano ng clarity, no, doon sa legal side niya, meron nga bang legal na basis ano itong mga kaalyado ni Senator de la Rosa?
0: Legal basis na i-evade yung parang warrant,

0: pagkakanlong sa kanya sa Senado. Yun ang talagang yun ang dinedefend nila. Meron daw silang basehan.
1: Talagang sa dinami-dami ng mga nagsasalita, lahat sila po pwedeng mag-invoke o magsabi na meron silang basihan. Pero sa akin naman kasi, hindi lang mga mamamayang Pilipino, hindi lang naman legal basis. Eh. Tinitingnan natin yung moral basis ng ating mga pasyan, ng mga akbang, ating mga... Kasi pagka ikaw ay malikot ang guni-guni mo, talaga marami ka po pwedeng masabi na... argumento pagtatanggol. Pero siya sa atin natin ang ating puso at konsensya. Ito talaga ang tama. Malinaw naman yan eh. Kung talagang walang nangyaring EJK kung di sila nagpapatay ng mga pusher at mga drug addict, hindi talagang pwede yun ang sabihin, hindi sila karapat dapat na ipakulong at i-prosecute. Pero kung talaga namin tayo mga kababayang Pilipino ng mga inosente at talagang sasabi natin hindi nabigyan ng due process dahil pinatay na lang laban-laban at hindi man lang sinampahan ng kaso. Di talaga malinaw na kahit may legal basis ka pa para pahabain o iwasan, talaga ang criminal dapat managot. Yan dapat nasagutin ng bawat mamamayang Pilipino. Not just the legal basis but the moral issues behind what's happening.
0: Ganda. And of course, nag-react na nga, ano, sabi nyo nga, iba-iba yung mga reaction about act na rin, ano, yung mga legal luminaries about this. Si former Senate President Franklin Drilon, sabi niya, it is a shame, ano, sa isang interview sa kanya. And yung incidents involving the Senate, particularly yung exchange ng gunfire noong Wednesday, sabi niya, put the country to shame. And they are an indication of a failure in leadership. And this is according to the former Senate President. So, ito nga ba ay maaring ma-attribute to a failure of leadership? Yung without putting you on the spot. Oo. Go ahead.
1: I would concede that the former Senate President, I mean, sasalita kasi dating senador, dating Senate President, at dati ring Secretary of Justice, si President, he has a point. Kung naman kasi ang dapat na narikita sa sinayaman ng pagtatalo o yung discourse, that's what lawmaking is about, really be focusing on their job of really enacting laws and discussing legislation that will really benefit the nation. Hindi yung sigawan at putok ng mga barel, bulan, takbuhan, diba? That kind of commotion. There should be no room in parliament for that kinds ng ganyang klase mga ihay, ugong, at mga komosyon. Dapat na gaganap na kakapunta naman tayo sa Senado, hindi naman siya ganun kalaking lugar para hindi mo ma-manage na maayos.
0: Okay.
1: But such a small space, nalulusutan, natatakasan, and there's sinasabi nga sa mga hukuman at sa mga hearing, order in the court, order in the court. Eh, pero dito, we are not seeing a sense of in the Senate. So, syempre, whenever things like this happen, it's always a reflection on the leaders supposed to be running a tight ship. Dapat tayo organized, systematic, maayos. Kung ang bakuran mo ay punong-puno ng mga kalat at basura at ang naririnig mo sa umaga ay sigawan at putuhan, ay hindi ka aya-aya minamanage ang sitwasyon taloy sa Senado.
0: Okay. And, pati for works na nga, inclusive ang itanong Mr. Batoy, siya daw ay tinawag ng fugitive. Wanted International Court for Crimes Against Humanity. Siyempre, tanggapin ito, no, ng, well, na ilang mga kababayan natin na ang leanings nila ay to support Senator Bato. Kaya lang, yung katotohanan ayon sa Korte Suprema, hindi po ba ay meron po ba tayong legal na obligasyon to honor yung arrest warrant na yon from the ICC?
1: Certainly, dahil part tayo ng United Nations at tayo ay lumanda sa mga ganong treaty, isang loob tayong pumasok sa ganong klaseng mga kasunduan. At yun nga, nung panahon ng Pangulong Duterte, doon lamang para bigla tayong

0: LGBT. Pero hindi na ano, ganun, no? Wala tayong naging consent, no? Wala tayong naging pagpayag, at hindi tayo sumang-ayon sa ganung klase mga prinsipyo ng Family of Nations o ng United Nations. So talaga masasabi ko na itong issue na ito ay hindi lamang local, talaga international.
1: No, oh, international na siya, no?
0: The attention of international, yes, it's international. Even the attention of foreign press, media,
1: yes,
0: sa ibang bansa ay tinitignan kung ano nga dating para mga hakbang at tugon. Kung ganito na ang buong mundo ay nakatuon sa Pilipinas, ayaw naman natin na ang nakikita nila na ang Senado eh parang nagiging sabungan. Diba? Sa ganitong klase ng mga
1: yun magana. Yun nga, sabungan. Ano, sa pula, sa puti.
0: Oo. Yun na nga, parang nagkakaroon.
1: Sa pula, sa berde pala.
0: Sigawa na mayroon.
1: Isa pa
0: yes,
1: yun.
0: Yes, parang may mga kula na lang, may magpustahan.
1: Oh, wala lang may magpustahan, ano, Attorney Winnie. So, ngayon, ito namang, yung, ano yung role ng of the Solicitor General, no? Well, sa akin naman, from an ordinary citizen, parang ano ba to? Seems like it's adding noise doon sa mga nangyayari ngayon. Pero, kung maintindihan natin at maunawaan ang role ng Solicitor General, ano, si Darlene Bernard Barre, ayan. Sorry.
0: Yeah. Grabe, oh,
1: si Sol Jen. Ano yung role niya? And why did she release ano itong a statement na to at nag-appeal sa Supreme Court ano about itong pag-file ng urgent manifestation ano ni Senator De La Rosa.
0: Ang role ng Solicitor General ay siya yung tumatay yung abogado ng Republic of the Philippines.
1: Okay.
0: Hindi siya politiko. Itong kanyang final sa Supreme Court ay bilang tugon sa kautusan ng Korte Suprema, siya ay mag-submit ng comment. So, hindi ito parang press statement o a media statement, a press release na kusang loob lang na isinubmit para mabasa ng madla. Hindi.
1: Okay.
0: Itong sinubmit na comment of leading ng Office of the Solicitor General ay bilang pagsunod sa kautusan ng Supreme Court na magbigay ng kanyang posisyon o comment sa makahalagang bagay of a national interest. And as we said, it's no longer national but it's really international already dahil involved na rin dito ang warrant of arrest na galing sa ICC o International Criminal Court.
1: And ano po yung laman ano ng itong comment ni ng ating Sol Jen?
0: I have to admit, hindi ko pa nababasa ng buong-buo na sinubmit ng Office General. Just like many of us, I was only able to read excerpts, yung mga piling-pili ng mga kataga at mag-uusap dito sa isinubmit sa Supreme Court. At masasabi ko, talagang sinusuportahan ang gobyerno sa pagnanais nito na isakdal at i-prosecute at kailangan managot kung talagang totoong may kasalanan yung mga sinasabi nga na akusado of crimes against humanity. Sinasabi rin dito na talagang bilang mga mamamayan ng Pilipinas, lahat tayo naghahangad kung ano yung tama at totoo at hindi natin kinokondon o kinokonsintig kung ano man yung mga nagawang mga mali. Dahil ito talaga namang universal standard. Pagka mali, bakit mo ipaglalaban? Pagka mali, bakit mo poproteksyonan? Kung talagang ikaw ay tao na maayos ang iyong pagkatao at character, talagang ang mali, itatama mo, hindi ko konsinte. So that's what the government is saying here. Kung talagang merong ganito, we will have to let the process take its course para malaman kung talaga ba yung tao ay inosente o guilty at haharapin ang ebidensya pati ang depensa.
1: And ang Supreme temporary restraining order na nilalabas ano about that

0: arrest warrant, ano?
1: Wala pa, ma'am. Siya, so, you're right. We're still waiting. At isa rin ito sa binabantayan ng mga Pilipino na titingnan kung ang ating Supreme Court nga ba ay independent o politicized na rin.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung mga nakikita natin ng statements na titingnan o how will the Supreme Court act at the moment? Is it going to drag its feet? Delaying tactic? Mm-hmm. O talagang ganito sa umiinit na sigalot ang Supreme Court ay gagamitin na niya ang kanyang kapangyarihan para talagang magbaba ng mga hatol na kailangan.
0: Okay. When the Supreme Court is silent, no, about that TRO, so may kapangyarihan ang NBI at ang mga law enforcements natin, ano, to serve that warrant of arrest.
1: Yes, warrant yan eh. Pero syempre, yung mga kaalyado ng mga akusado, yung mga supporters ng mga hinuhuli, i-question din nila, i-challenge nila yan.
0: Mm.
1: Pero that's where the debate lies at. That's where the argument is, whether there is a warrant that is valid and whether the warrant should be served.
0: And at this point, mas maigi siguro, no, sa tingin niyo, attorney, na maglabas na ng well, ng desisyon ng Supreme Court about it, no?
1: Bilang abogado, hindi ko pwedeng saklawan ang kanilang pagpapasya dahil ang aming legal ethics were really supposed to be differential to the Supreme Court. At ang masasabi lang natin, they should be aware of their duty. I hope and I believe aware naman sila. Pero kung ang loyalty ay nasa taong bayan ba o sa mga politiko, ayun yung parang tanong ng karamihan dito. Malinaw na malinaw na ang Senate ay talagang punong-puno ng mga politicians, hindi public servants.
0: Oo nga
1: eh. Hindi mga mambabatas kundi sa mga artista at mga gumaganap sa circus, di ba? Pero tingnan naman natin ang Supreme Court, if the Supreme Court will live up to its duty, really uphold the rule of law, at talagang bigyan ang mamamayang Pilipino ng magandang gabay dating sa ligang batas at sa katalinuhan ng Pilipino. Dahil gusto kong isipin na
0: actually yun ano,
1: marunong pa rin mag-isip.
0: Oo nga eh, parang minsan yung nangyayari sa ating well, sa political scene natin, parang minsan ang feeling ako, no, feeling ko as a citizen, parang iinsulto yung aking yung aking discerning, di ba, yung intelligence at yung discerning ano ba yon, na discernment mo about the situation, about yung kondisyon ng ating bayan, ano. So how then do we move forward, ano, kasi lalong-lalo na ayan na naman, meron na naman daw Senate presidency change, ano. Ito ba ay refleksyon ng yun na nga, kasalukuyang estado ng ating bansa? Bakit ang dami-daming changes, ano, sa leadership ng ating Senado? Well, hindi lamang ng Senado, maging ng House of Representatives, ano?
1: Ay, pagkaga dito nga, pabantayan natin kung ano magaganap in the next few hours. Whether magkakaroon na naman ng pagpapalit ng pamunuan sa Senado. Pagkaga dito na madalas na nagririgo doon. Sabi nga nila, they're playing music with chairs. In my mind, ako lang ito, no, without really judging the character and competence of the people who are incumbents. Pagkaga dito, napapalit-palit, walang qualified na magaling at tama. Kaya hindi nakukuha yung stability at saka yung long-term support ng mga niya senador at mga mambabatas.
0: Oo, no?
1: Kasi kung ang leader magaling, malakas, matalino, at meron siyang talagang support base, hindi yan madaling matinag siguro. At hindi ka bago-bago pa lang. Ang dami na kagad ng mga parang umuugo na kritisismo at pagbatikos, kundi ang naririnig ay palakpakan at paghanga, suporta at pagsaludo ng madla, dahil lutang na lutang yung mga katangian ng kausap.

0: Pero syempre, you would not want your leadership to be defined by this trouble. Mm. Sa simulang-simula pa lang, kung hindi ka na sigurado kung aabot ka ng isang linggo o isang buwan at baka mapalitan ka, that says, that's, that tells you something about the kind of credentials or support at the very least.
1: Yes.
0: To enjoy or not to enjoy.
1: Oo, no? Ano nga yung 3 M's mo, Attorney Winnie? Magaling? Matalino?
0: Oh, malakas.
1: Malakas. Oo, malakas, ano? Kasi kung strong yung leadership mo, hindi ka nga ganun kadaling maaalis sa pwesto.
0: Oh, ito lang. Again, hindi ka maitutulak ng basta-basta. Dahil bago makarating sa iyo yung threat, eh marami mga taong bumabakod at sumusuporta sa iyo para ikaw ay ipaglaban at protektahan. I think yun din yung sinasabi nila. Kaya nagkaroon ng mga putukan sa Senado, eh sinasadya nila yan para magkaroon ng drama na ang mga tao ay susugod sa Senado para bakuran sila, para sila ay at ipaglaban na hindi naman nangyari dahil alam naman ng tao kung yun ay talagang drama, kung yun ay peke, kung yun ay superficial, o talagang totoo na mayroon nangyayaring assault o attack sa Senado.
1: Pero
0: kung that's gagaling din sa inyo, yun nga. Natutuwa naman ako na ang mga Pilipino ay hindi that kind of drama or that kind of show. Hindi dinumog ang Senado na pupunta doon at parang nagkaroon ng people power. Hindi tumalab, nag-fizzle out.
1: Okay. Okay, Attorney, how then do we move forward from here as a nation? And what can we pray for in the Senate? No, itong sinasabing another looming Senate presidency change, and what can we do to promote healing in our nation as we see na napaka-polarized ng ating bansa?
0: Ang hinahangad nating pagbabag, no? The kind of change that we want to see, a change in leadership or personalities. Pero talaga a change of heart. Talaga matuto tayo mga Pilipino na maging matuwid, maging tapat, maging honest, maging sincere, at hindi yung parang neither here or there. At sabi nga nila, mga politiko ay magmamaskara, mabago-bago ng salita, di ba? Ang nakikita nga natin yung real, mga binigay na statements dati ni Robin Padilla, nung hindi pa siya senador, iba na ang kanta niya ngayon. Why can't we be true to ourselves? Na hindi naman tayo maging loyalista, kagaya ng sinabi ng listener natin kanina, na hindi tayo nakasentro sa tao. Ang Pilipino, ang bayan. At isipin natin kung ano yung magiging kinabukasan na iniwan natin sa ating mga anak at susunod na lahi. Ito ba'y magiging bansa na punong-puno ng kaguluhan at pagkakawata-wata? O tayo ay magkakaisa sa mga tamang hangarin? Kasi if we are to unite, we have to unite for the right reasons, principles, and we will not unite just for the sake of saying solid tayo, pero baka naman solid tayo para sa partido o sa tao o sa politiko na hindi naman talaga makikinabang ang taong bayan.
1: Nako, maraming salamat, Attorney Winnie. Final thoughts niyo po sa ating mga tagapakinig ngayong morning na ito as we watch and pray syempre sa mga nangyayari sa Senado ngayong araw na ito.
0: Nababawasan ang ating paghanga at pagtingin sa mga senador. Like before siguro nung bata-bata pa tayo, we aspired and we dreamed to be like them,
1: these
0: statesmen, to be genuine public servants. But with what we're seeing now, talaga na to turn off tayo. We are not amused anymore. Hindi na tayo natutuwa. At kung ganito na nababawasan ang ating pangarap, ang sinasabi ko palagi sa sarili ko whenever I have my moments of introspection, ang mga tao nagpapalit whether presidente o pinuno, they come and go. Kaya hindi rin tayo dapat na masyado maging panatiko sa mga tao. Dahil tao rin yan eh. Yung mga dating hinahanaan, minsan tinutulig sa, minsan sila naman yung parang yung mga itong dating law enforcer na chief ng PNP, ngayon siya na

0: ang pugante, siya na ang future na senador pa siya at senator Bato de la Rosa, di ba? Yung dating pulis na nanguhuli ng mga magnanakaw at ng mga kriminal, eh siya na ngayon yung parang sinasabing kriminal. Nag-iiba talaga, mabago-bago. Kaya ang dapat na ating pinagtutuunan pansin ay hindi mga partido at hindi, kundi yung ating sariling pagkatao.
1: Yes.
0: Naliligaw na nga ba tayo bilang mga Pilipino? We have to search our hearts. And I am always reminded that leaders will change. Kings and empires will rise and fall. But kumikilala tayo sa Panginoon na hindi natitinan sa kanyang kaharian at hindi nagbabago ang isip, hindi nagsisinungaling at hindi nangloloko, hindi nanggugulo. Ang order at ang kaayusan at ang katarungan ay makakamtan sa Panginoon. Hindi nakokorap ang ating Diyos. Kaya sa Kanya tayo kakapit. Hindi sa salita ng politiko, kundi sa pangako ng Panginoon.
1: Ako, maraming salamat, Attorney Winnie. At ang dami naming natutunan ngayong morning na ito. Si Attorney Winnie Salumbides at siya nga po ang presidente ng Advocates PH, an Association of Christian Lawyers. At bago tayo magtungo, ating talubo story, ang ating talubo quiz today ay ano po ang naging topic ng interview namin ni Attorney Winnie Salumbides ngayong morning na ito. I-text nyo po ang tamang sagot sa 0962-409-3467 o di kaya ay mag-comment sa comment section na ng ating FB live stream. Saan po umikot ang ating interview with Attorney Winnie Salumbides this morning? In the meantime, narito na po ang ating talubo story ngayong umagang ito.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Merong mag-asawa na nagkaanak lang pagkatapos ng 11 taong paghihintay. Kaya naman mahal na mahal nila ang bata at mahal na mahal din nila ang isa't isa. Isang umaga, asawang lalaki ang gamot na walang takip na nasa mesa. Malilate na siya sa trabaho kaya't pinakausapan niya ang kanyang asawa na hanapin ang takip at sarhan ang gamot at ilagay ito sa cabinet. Sumang-ayon naman ang asawang babae, ngunit dahil sa abala din siya ay nakalimutan na niyang gawin ang billing sa kanya ng asawa. Samantala ay nakita ng bata ang gamot na noon ay 2 taong gulang na at ito ay kanyang pinaglaruan hanggang sa ininom niya ang lahat ng laman nito. Ang gamot ay nakalalason at ito ay para sa matatanda na may maliliit na dosage lamang. Maya-maya pa, ang bata ay nag-collapse at isinugod sa ospitanay. Ngunit hindi nagtagal ay namatay ito. Nagulat at natakot ang nanay, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang asawa. Dumating ang nag-aalalang asawang lalaki at nakita niyang patay na ang bata. Tiningnan niya ang asawa at sinabing, "Mahal kita." Hindi na nanisip ang asawang lalaki dahil patay na ang bata. Naisip niya na hindi na maibabalik pa ang buhay ng bata. Naisip rin niya na kung itinabi na niya ang gamot, hindi sana iyon nangyari. Napakaganda nga at nakakahanga ang ginawang pagtugon ng i. Madalas kasi kapag may masamang pangyayari sa atin, madalas ay nauuna na tayo ay maghanap ng masisisi kung sino ang may kasalanan. Minsan nga pati pusa o anumang hayop ay sinisisi natin. Pakiramdam natin kapag natukoy natin na iba ang may kasalanan ay makakatakas na tayo sa problema. Maaring ganun nga, pansamantala, pero paninisi nga ba ang solusyon kapag may pagkakamali sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating relasyon, sa ating mga kaibigan, o ang paninisi ay magpapalala lang sa sitwasyon at sa kasalanan o pagkakamali na nagawa? Sinasabi sa Galacia 6, talatang 1 at 2, "Mga kapatid, kung may makagawa na kayong pinapatnubaya ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasani ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo." Kaya nga po, kung mayroong nagkasala o nagkamali sa atin, huwag tayong magsisihan. Sa halip, tayo ay magtulungan,

Alamin natin ang problema at pag-usapan ng maayos at mahinahon kung ano ang mainam na solusyon at kung paano mapapagaan ang sitwasyon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na huwag kaming manisi ng iba. Tulungan mo po kami na magtulungan at mag-unawaan sa aming pamilya at sa aming trabaho. At kapag may nagkamali o nagkasala, tulungan mo po kami na magpakumbaba para aminin ang aming pagkakamali. Lamang dahil ikaw nga bibigay sa amin ng pagpapatawad at panibagong pagkakataon kung kami man ay nakagawa ng kasalanan at pagkakamali. Salamat po sa iyong biyaya at sa iyong dakilang pagmamahal. Amen.

0: 起笔蒙上布告撒丁不朽。
1: Thank you. Hello din kay Geraldine Candelcid at sabi niya ay bati daw siya, batiin daw siya, nagdadangog daw. Salamat. Nanalo po sa ating talubok quiz ngayong morning na ito ay si Mary Ann Benconsejo Borcelis. So i-announce ko na lamang kung kailan niyo po maaring kunin ang inyong gift certificate, okay? And you have until May 30th sa lahat po ng mga nanalo na, no? So very thankful tayo at nakapanayam natin si Attorney Winnie Salumbides. Siya po ang president ng Advocates PH, an Association of Christian Lawyers. And nagpapasalamat din kay Kuya Manny Almogin, naging technical director. Ako po si Cecil Amog na nagsasabing prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow!

nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan.

0: my partner. With proper diet and exercise, gawing katawan ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Bye-bye!
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sa panahon ngayon, mahalagang magting kalusugan at maagapan bago pa ito lumala. Ang mabilis, kumpleto, Queen's Clinic and Laboratory ilang labores tulad ng complete blood count, blood test, test, stool smear, G, medical service din tulad ng at hepatitis C check, internal probe, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil nag-off ang kanilang therapy treatment sessions, medication, arthritis, dementia, AIDS, anxiety, PCOS, ng pampalinaw ng pag-up din para sa employment requirements ang nutric and psych evaluation dahil sa Seki R Building on sa taas ng karangahan ko ni 8 a.m. to 7:30 p.m. Queens Med Medical Clinic and Laboratory knows with precision treat with
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Ka 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Coffee Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Coffee Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Coffee Green, gumaganda ramdam. Asig na po, ako buo nga po sa mga sanggap meron itong Best Coffee Green.
2: Sa ibang mahilig uminom.
3: Kung kam ng Best Coffee Green, pati yung Safe Coffee.
1: Pag hinihintay yung Best Coffee, Best Coffee Green, available sa mga
4: ilabo.

0: Nope, no call.
1: Mabes, life is short. Bas at ingatan, mag-relax man kita sa RL Black Clinic. Lingaw mo na ang kapakan floor, brohan, neighbors, ako segments, laser, hair removal, slimming services, your eyelash services, hair and makeup services, asin ang napaka-relaxing na Japan VIP head spa. Body massage pang iba. Hanapon sa FL Beauty Clinic Tobacco Branch. Pagod sa 0922-2212 RL Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One News FM. One music, one voice, one mission. One News FM.
3: Tatatugtuga ang
2: dugulay. One FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Ika asin ang sanggunian. Madiskutir kan mga pulisiya asin programa kan lokal na sanggunian para mas maparani sa kagabsan. Ini ang programa na mapaliwanag sa mandato asin trabaho kan lehislatibo sa sanggunian panglunsod ning Tabaco. Ika asin ang sanggunian. Madadangog kada Biyernes alas 11 sangkun alas 12 nin unto sa One Radio News FM. Asin mahihiling sa One Radio News. Is Mayor asin

0: Maligaya pag siyang Lunes, sabi ko bagas biyang ansan pero kina mag-make program nini para po sa pagtan sang gunian. Ang asta ko niyan para kan syudad ding mo. Ang tanta kami vice mayor. Kaya you know, vice. Dahat lang pangulat rin nakaka. Dahil ko na inkubin kuya ka si Glenda, mapingun yun na nahon ka sumangan. Manggana food ninduning law sa sayan. Tigpin mo niyan suna. Ang kutumero ni Tabi na kasabuyang pangaldaw na inining Lunes. Ang sa tekanta si Emilia da Chief Ed Bornilia yan al- ano dekit sir mani sir chief makipiay at kuryan pagkatapos ko pa ko sir mislakan oo appointment akong alas intak day kakayano mani yun katugang 25 na po kayo ay iyo po sarong si mana na kuduan duan na halata sa napirin ang kabo so napam kada bipag ay talas na barita lang ulit ako kita niyan lang mga chon ka na dating mo para po sa na ang tabaka ko ni pigtaong kayor ating mas kabis bayan ng event na events at gus anong back festival na sim ka no bago pick up na dapat ang mga dad actually rush na na kampagang ang LGU na taon may mga sige tabak ang kalkalugon pig and so big energy mga niso niyan manitong pagpagabubliko dahil makara pigtitingala ako ni go and then kapagalo siyo pikong matkutan ni ay man ka ng welcome taga ganda tiba ganda tiba
1: paduman ako susun na pagkatapuntasin pero mga arog gari ka kapasis
0: yan ba ko pera suba
1: aral halos magka-erik masi tapos sir sunig ma on suba good center sa department
0: kayo nun medyo
1: sana lang ni mga sundan ako kami ni but right after or not ulukon celebrate direct medyo na naghalat po sa sina sumataga sa ano o sinahurun ko sinda 50 sa
0: yung ta
1: sa nagsikdayan
0: mo di katang sabi ko takan siya pero parang talaga ka kahit adjust maganda ano sabi sa case mga premium da siya sa ating
1: dapat kapag 12 to 2 may question man sanang question okay marigwa 100 na low di pa pera daw ang ano
0: samlo lang
1: pwede di pa ako
0: at ativa kung kita na view Facebook
1: sige
0: ay pinatrabaho ko pinito para guys pamareceive kita ni may note may erase na mo kaya ang gana na tamaan siya may color pop ma talaga sa mapulta sige do yun magpuk ka suba agduman takon chun mapadig di sa linahoy ang aram ko ang operation na nung dadangada mahamis ni information na ibungon festival at kalipe.
1: Yes. Matatabala. Siyempre, pagtanaan si Ikana iyan, ay pagkuyigta na legislative labag sa na igbasapan ever ang sina salimbago ko si Balsin mas nakikit. Pero kung ikay, ano ang gusto mo niya? Pwede tamplesan. Diba? Siyo kasi ay bongga ba? Pagkakulo ng dakulo.
0: So, sa madaling
1: profit po ni Dukta. Baba ka sa panat. Uy, gusto. Tipidikitos. Nunta. Mangita. Ang pigahuhon ang gab. Sabi ka ang huning. Ang yan. Dita man bastan. Ang if. So, ang hulubi. Yes.
0: Mag-ing. Pag-abot sa mga.
1: O. Ang sibag fiesta.
0: Opo.
1: Kaya, kriin ang natalig na. One week na. Sinan po. Ma. Ang mga gusto sa IA. Tibag.
0: Man.
1: Magiging talaga siya. Bit in one na. Cage. Nivel. Lokasyon. Basta. Fest. Na sa LDA
0: Manila Fiesta EQ Friday
1: and yes so apong titi akbadong pagguro sa
0: group yan
1: di mo na pagigibo sa apla ang bupi ang tabal
0: ang family naman your Chriselle ibang gadar
1: yes ma yare agigibuhon tamang po giraragos kaya lang po dumanggi na kupo ka
0: sa
1: good bang space
0: oo na ang kunyan sinapili ni
1: pinakaeno sa sent chung adjubos at api sa mga barangay bayo kita barangay po san ate po sa atin barangays po itinga
0: pa po sa condolences sa pamilya
1: nutolo ano di ba dumundang tempo sabi ko baga sa maduman parang plan pag nagampo sang tag duman ang isa tapos ang nal na misa tagan sa talaga syempre mapuman ang ko kung so inapod red
0: okay.
1: Social media.
0: Okay.
1: Ini nagay na po guide ito. Mm. Sanyan ang gabos. No ang show na gusto duman sa angali ang mga plan. Dain na di sara so mga sadaga. Ano ka madarahon? Mag-uning
0: Jaffe?
1: Mm-hmm. Mga men.
0: Okay, sir, si mo. Orong pero dain na.
1: Nakapag hindi ginaot na. So, halawig.
0: Oh.
1: Kaya puha sa either.
0: Di yung digang transaksyon.
1: So, maa si ano man pagpakapon. Gusto na yun yan sa city. Madarahon. Oo. Ako may mag-aaw. Ipig-prebanch. Garibag.

0: nga dai magsatuyang mga
1: tuyang
0: mga
1: kan.
0: Ang kagay, that wali, caterer mo. Ikaw, okay. Sarang ganda ang malo. May po duman, may ikul itag. Kung gari siyesta lunch. Ang kung nasa sanyo, covered ko tan. Pero sumaduruman sana. No, sanyo.
2: Duman ang pagkao.
0: Matapral. Gari sa barangay ni Lala. Pero egti.
2: Ang magluto.
0: Mag-air sa center. Pwedeng luta. Kay po siya kaing vloggers. Ano pong vlog? Bako. Flabiko. Tuturin. Nataduman sa apla. Dako na. Tandang.
2: Oh, depende sa kapasidad niya kanyan eh.
0: Nagurulong ninda. Ang dako pwedeng ta. Celebrate festival. Maruluto si duman sa may ugwamang cover da ina. So, a stash. Bus na department. Have so mga unpo duman. O, gay po. Ano naman si mga barangay na puta po. Kita ni Marasation ka. O, san po. Ay, iba na po duman. Medyo sa
2: gay daw. Timil
0: ang hagad ni Dikula. So, mababayad. Naman ka. Lady Sarge.

0: lang siya.
1: So, nadiwayon ka po. Kung na-issue yan, mga events. So, still doon sa misa, ang serbi, kapag event po, sigo consider me po iyan.
0: So, kung barang po,
2: rage niya.
1: Ano? Hanggang banggi. Ang banggi po.
0: Kapag grabe, kapag...
1: Ay, bakta. Plan po sa agro.
0: Pinaalagay. All pero bakit.
1: Pero direct. 22 tamas.
0: Kung ako, makasunod.
1: Pati ang talo po.
0: Ay, kabuto nindo sa angkulan. Si kitang fit. Masunod siya na.
1: Siya tahaw po ka. Yes po.
0: Putol.
1: Siya po na putol. Buting nang garitibing maila. Nakakwaon doon. Dang po kaya okay. Itong mag-green activity and ang na-green at ano ikak sa mga na war si Daven sa Aili po so ana after kang mag-tilyuhan covered po dumi pa
0: kita adi kunya pagaling pa siri pasang
1: na sikap ako sa it dumani gari pag uli gari gari pa siya na gamit na yan sa mga sun dumpare so gatara sa pinstram sa mag fin ito pa na art pa face paint to na alas 4 kaya minsan kong mga na
0: face.
1: Ang ano pa, ang kaedidi ba pit mga pero aman sa inda mas sa sen. Giri baga, kanya-kanya sa madabang po di. Basta yung rage sa balka ida, but yung mga may mga ako na winners, isa pa rage. Akin pag abot duman sa covered cage.
0: Okay.
1: So mga pray. So, ginin mo, iyan sa nahalap sa pa-peace.
0: Hali man sa
1: hali sa papagasim. So, kaipuhan. So, minuminom. Pero, sinda man. Niya nang
0: tungon niya na
1: travel
0: and may mag dyan
1: iyo ang mga ni
0: kusin hindi ko lang aram
1: kung ano dapat ang magsakantrada ang sindang pakang pare mapilten English at
0: iyo guys iba man sindakan sa iba man ang ay mga itabaga sa mga ninuma pero kunya lang sinda ang sa sinda ang
1: ginisip magayun yung baga mahili kasi pag maski ano na sinda mo na type kaya hindi
0: man ko na dinig ko nung panahon na yung managawa sa tuwite ding yun na ay
1: dahi man sa tuyang mga garisaro mong guri sa tumors maparadida fiesta sa Pride Month mga grand paksangre sa ayat na join sin na mga nakadda ba wata si day na mga webe attire dumit garita tumagay pong day pong pumon bata sa apahiling man sa tribe sa Facebook ko so ang lupa siya masarabay man po eh mas sa 100 plus mga embers na join man po si banta na pag honra awards kaugap bantay
0: first na pagsuronda kunyinda tatawan yan
1: tama ka ay, so ayan para matapos bantang gigibuhon so kita mga
0: ayan,
1: pag, pero apat abang ang kita bako si Diyo
0: si Diyo ng matita
1: sa tagay
0: ikat ko na sa si Mayon
1: ako
0: siling love you
1: kalakan ta but aside from your follow lang low ka lang
0: talaga na ano lang naman diba
1: isang concert si Diwat man po si Greek si X
0: okay.
1: Si Papa mo ang gari band man na man kagdaiva po sa isla ang wow mga hurba ko kita Hawaiian gari mga arugan ang po si Papa man salamat so iyan lang mga aram talaga kang primer
0: kumain natin salamat sa LGU doan ko na local mga kunya naman ko na pangantangan isang lugar mga artist local arts of
1: pinda dapat abangan po na salamat so mga giniriba agilay kang Christmas ang dantisyon tapro na badia so gabus po yeah show ni mong the best of us
0: for gabus amit na sa pagrumdum pangiring open minutes sabi
1: uy the one ko baker bakan man dinner bakan iliman
0: habang
1: man habang man kan mga balit susinda ma dinner man sisa na agusinda ma dinner
0: kayo lang ang unan ni kapang
1: bandang ahon siya dakulon siyang nasaj
0: na mangyari gira tiba is west na kung ano sultan
1: ay taruman ang
0: yung heist na
1: duman ma firework
0: ang buhay sadyang hindi na do.
1: Pero ako magmo iriba ko mini
0: ko siya. Ako na iling ko sa picture araw maghuna na. Anyways, ganun talaga sabi ko
1: na. Sa mga na talaga mag magparaproya.
0: So kaya tang ibuhon na labuning karama.
1: Para paano nagibuhon ta? Pamundo man isipin talaga
0: nako.
1: Pasiring. Yeah, to an misa sa San Miguel, dun sa bisita gig sir. Madali silta pero digdi mad ang gigibuhon Lord Court man sa bitamin.
0: Nasa island sa bisita San Miguel.
1: Pero mag-latch na mapasiriring duman dyan ko po siya.
0: Ay,
1: o magkaking limang budol na tayo competitive.
0: Kayo.
1: Gaya kay X house ay na may pinag sa indang.
0: Ginibo mo ng meal.
1: May band.
0: So dekorasyon na lang ito. May new display.
1: Mga bisata boss. Duman makahit. Bata nalilibot ang sa...
0: May man sa gilaman gayon ang isa.
1: So po na... Di kasi sa meeting, kamlano kami. Pero mas magayon ang nga barals. So meeting me, dakwa go. Magka-into nyo ta. Tangan iharara. Daan nagasay. Di ba?
0: Kumaninda kami man daw sa barusan. Ano man?
1: Dahil may aram kong untap nakaaray talaga sa pukul na
0: sa event naman sa pagrokya
1: pagaw basta sa budol fight session map makita for parade gurong mga man baka pa dumang

0: sa mga si Avail ninda. Uh-huh. Pare, iba mga battles. Uh-huh. Pero igwa po, kims means, bulo na, padya
1: na igwa. Nasa na dyan, kansarong, sa saguro.
0: Sa saguro, lakas yung mga man. So, gana sa mutya ng baman doon, sabay man. Naman sa mutya, arado, ay po, sumagayun ng isa sentro.
2: Ay, talaga sa mga
0: sa pero, siyempre, hasyenda. So, yun, showcase
1: doon. Yung taka-proud man.
0: So, igwa mga bar and board, dumanta naman.
1: Yun, yun,
0: tapos, yung gre mga,
1: yung mga drudis,
0: sindadipo na sa inyo. Duman mga diwat, di gari mga, basta gari, pero iba tagari ko man po siya.
1: So, like human da isla kasan bigay.
0: Oh, may na. Pero since na sobrang da duman. Nagidaing mga gown, daing mga puro lang sinda na kagari, gari mga nakahuro Hawaiian, naka mga
1: so, mga simple mana. Lang, simple lang.
0: Vang, gusto ni na ang barangay, mm-hmm. Iwa pong duwa. Pag abuta, diba? Gibuhon tapit. Kasi pads la kang, oo. Daw buo na
1: kasi,
0: niya.
1: Kasi puto na. Days lang.
0: Oo. May very calm sa mga para, kung sa costume man po, mm-hmm. Basta mga susat, susato yung mga para, man. Mm-hmm. Sig man kayo, magwa pinuang mga, paano ang, sa Hawaii. Yung paano sa Hawaii. Very low. Ang mga gamit. Mga analog. Mga
1: sa tubol na pwedeng ano, makan mga mask. Correct. Sarong ka na.
0: Like, may mga spoon, okay. Mga purse. So mga may uh-huh. I-present sinda. Uh-huh. Pride.
1: Pero na may kunyan. May saliri man sindang kunyan LGB at device na focus.
0: Luwas na. Sa tabo. Pero sinda, igwa man kaming video. Igwa na on.
1: Ma-highlight sinda kasi yeah. Na talaga it man talaga. So ngunyan, pero kabago kunyan.
0: Igwa. Kung nangapubos na may officials. Yan, bro. TQIA. Hmm. Araman ba ako ang mga elected of pa.
1: Tama yan.
0: Mas matawa training, a cup dev, param saan sa inda, pasid pagsero.
1: Pero alam mo, di matawa. Ano? Tapos pati.
0: Tapos may gusto. Ko dapat, Turkey ba na yan? Ang Committee on Tourism to. Parang natadukat on na. Parang stereotype na ang kaya lang gibuhon ka ni T. Na lang. Kasi more than dakulong i-offer.
1: So, ayan. So, banggi
0: sa ang show
1: dahil
0: sa duman
1: itong pinagang yung may island at
0: oo kaipuhan mag-occupy oh. Kaiting may mas makadecide kami mas
1: magayon
0: kung sa kay lugar kesa na
1: igib maski banggi mga members brigad
0: yeah, talaga pero nakita alas yung target ni po tap na event
1: back up
0: yeah
1: sumuya
0: magpapasalig
1: ano magbara sa ilo na
0: iyo kasi tapos na alas tapos na
1: dapat event sa nagdadangad backfest
0: at ay mga aruga ng mga bunga nga talaga ang tema.
1: Parang din ko, gradawa alip.
0: Lingko.
1: Dawa.
0: Activity na sinda ang nakatoka.
1: May out na inipin. Pero sa lingko, karong grabe ang kapagalan sa labi. Please, may isahan. And so, ito taki kong every time. Pero bakong grabe ang kapagalan. Sino na sindo, inibunindong.
0: Ang nan, simple sanap, makahulugan siya. One key, so mga tao, baray sa katalento, kasabot sa sala for dance sports.
1: Okay, pasta na nag-design. Pasta na magpagalit. Pasta ang kambiling tatabi. Eh, so duman ang teo san kunya no an pasirin po sa sentro so agri fiesta kunya sino diyan ang mga gusto mo siya kan tabi ang isipon sabi nga continuous manggas na tabako an manti mo pag
0: sa digi na
1: an o magat ang arbo din sa pat abara
0: bako gubo pero mag siya
1: dalaw manans kung
0: kita ito para talaga
1: hiling kada mo ang
0: fiesta map map sa mga the best man do po digdi sa plasang kaya yun ni siya
1: ang fiesta hunter diba
0: 24 igwang yan sa agro pero ra year event na 25. Na pag 25 sa tagay, sabi, ay, wrong late. Pero nawara na record
1: mamaya. Ay,
0: pero level up, bako siya may late. Pero more abaget, may banda, siguro na, pero pag ang di, saro siyang mag-party.
1: Sa ginubat, mga, sa karong apod kayo,
0: ito, bako man po,
1: kita, digdi.
0: Ay, ang mga, garuro na,
1: pero ko nag-inbound
0: yun. Tanda, ay, baget, sarayo na, mga medyo,
1: ma, to make speed.
0: Sa saan
1: mo, may kudong kaya, ikon sa ginubat,
0: ito, talaga yun dyan mga taga ginubat na maigo sila mabaray
1: yun itong pigis dutro separate na doon balikan na papaano ta 20 ito
0: ang miss akang ano smart okay. Kasi di hapon na amas parid na ang araray
1: okay.
0: Tapos naman sa kaing na mo share dyan sa kobo na ta so magayin mga tang
1: next time ni Linko ata sa ano niya so
0: with the help ay dato ang pili sentro so pag tab sa mga mapan sa inang nigo
1: yan ahayl yun ang talangan ito ba? Display pa dyan kang inot na
0: yeah.
1: Plaza. So, ano yung mga
0: ito, maibudaing okay. Ipa na po kang para
1: kirain sa
0: po magayun. Yun
1: na siya. Yung ba yung kapasar mga
0: oh, sure. Pag-a- tell me man, ano, yun na, no. Eh, sana, sa po na ang kapot dyan, mga ano na, may mga equipment na dito na sa tiguruan. Na sa, from yun, to sana ang gastos. Tingang na kanan, log meeting. Yung iba pa sa mga sector, kita, biyan, dayta.
1: Pinakang purpose, kung naipon, so, festival, from 8 and mid, hinibos, may tada ka pang kudrese

0: tap, di ba? So, ganyan ko na nga ang mga suggestion, commit ko kay mo niyan, kasi, ganyan naman. Gamit,
1: Pero kada ka simba ko nino pan bago ang sa mag-otro pag simba ka. Number one ni
0: sa buwan.
1: Eva, number one tangog. Okay. Kamuta sa pati ni kidali ko sunabi ko. Okay. Color number sa ini. Norbin, Norbin. Nag-i-intra ba ng taga-hulo?
0: Good morning. Good morning.
1: Number three. Dali da. Kita ba? Color na ni
2: Marina R.N. ni Glenda Dong.
0: Yes.
1: Okay, stop.
2: Ay,
1: hindi
2: naman po.
1: Ay, si
0: Sipe
1: na
0: yun.
1: Nakasayin tabi.
2: Baso.
1: Kapit ba? Color number 3. Papakita-keep na ka mo tayo ng oras. Hello, color number 4.
3: Robert Mayo.
1: Ay, nga ron address tabi.
3: Paulin Magalba siya.
0: Sean.
1: Paulin.
3: Apo.
1: Bani Salba.
3: Ay, Robert Mayo.
0: Halino.
1: Sige. Kuyog raw nino.
3: Ay, gajan.
1: Ayan sa ayan training ko niyan nagasa kima apod sa puno kunay nakamo kino ang limang ini pag ganan pa
3: si
1: happy lunch time pampang anum ka ipon me 1 to pos marap kay sa diyan ang shooting ka nang tabi teka na agi ta sarap niyan
0: gaganahon ninda
1: ay kanas ko mo siguro ewan ko sa iyo kung
0: sound ang
1: ewan ko sa iyo kung
0: complete
1: word ko lang mo ini device niyan si mamala makaka-design sa mensa ko isa maapod pwede tabi tin apa mangana ka
0: ang kadakla dat tabi aram mo to ang sa
1: today sa klasa kapino na
0: ay tong mga kadalug
1: sa buda
0: kung ano
1: pining sabi nag sa tiba
0: kulang ako pwede mo kay agri fiesta parade dyan miso na alaga pwedeng pwedeng isa costume sinda garuk ala nagyan mo naka-costume premium ito sa gariba na may kait bumangad man iro mang pag-abot para mukha mo.
1: Ang peta ko dyan. Ano yun? Sumay sa dirin. Dapat lang kam ka.
0: Uy,
1: dapat ni Mao. Ay, nagtetekpuan ka. Madali. Pero kung may anong kita ate ba?
0: Ano lang? Sige.
1: Marapol ka ni siya.
0: Babasa. Ay, number.
1: Ano yan? Ano yan?
0: Para.
1: Ano nung?
0: Inot.
1: Six. Si Eva. Eva, tabi. Text number mo ha.
0: Second ay day ini day man
1: 9 and 10 ang gandang
0: kasi number ano ba yun
1: number 2 Tino tabi may text Norbin Tulpulo
0: no
1: kay Edabi Cansan Vicente
0: and at 3
1: 0
0: ang baso eh saro na lang saro na lang
1: sa mga between
0: no
1: ay pasir saro pulin sa kunyan antivice may pag-anap
0: ay kaya mag sa bus na may mag-announce takwan tang chance na i-announce pero may
1: anap
0: mo bang ano hindi sa next program mo ang
1: pwede mo sa
0: pool
1: na program niyan na
0: yes
1: talang yan nasindara kang number ninda
0: ang number
1: pinumber dyan siya nag-comment
0: okay may mga kapati so mama sa edit
1: oh matibayon
0: na ito ugwa pwede lang
1: report natin announcement may mangira report review bagay ni tabi

0: ako ng winner, tapos ko na...
1: Basta, may tam...
0: Yun, at masasuli na sabi isa sa Indo, tabi. Yes. So, sa device, kunya na muna siya every time. Yeah. Sige, na gusto mo pa si Dula.
1: Hala, siguro happy fiesta. Hanggang, basta do pong sa unsod, yaon lang po kami dyan. Build meeting, nindo, gusto nindo ipaon lang. Tuesday, nag-session po. Tapos ka tuloy.
0: Alawi ko.
1: Grabing pagkahiri. Ikan ma. Pero, doon na ako, naninda.
0: Sabi, laga ka mo, di.
1: Last fiesta sa Ginoo na ta. Question hour, doon ipatan sa pstay. Talagang titawan nindang time ang...
0: Kasi maski mga katindo, bako, hirin daw naginig. May hiling. Pinansan ng mga trabaho. Ano?
1: Overgan, LL. Tatalano. No doubt na talagang ang gunsa yan.
0: Kaan sa kuyang kapartner? Ang
1: oras. You doubt? Geri sa napasturiyahan.
0: Madali ang katugang. Ay, basta coming soon. Magkakon. Pero yung maninyaon si Ate Vice, dahil niya nang ganun sa iyang first...
1: Ako sa Flick Serviceman Program.
0: Madali yung muna. Tanganin na.
1: Thank you, man.
0: Sa mga ibang atensyon kan progasin ang sanggunian sa Biernes po sa tuyang. So, nag-make up lang kami kang programa ni. Salamat, Abby at Device. Kansay mong oras, kunya na programa. Thank you so much. Dan sa technical, si Sir Chief Ed Bornilla, dangan si Ate Ella Bornilla. Pirata ko nakita mga tugang sa pagbulta na kit na minuto para naman sa pagtuyang regular program na Tirador sa Uso. Ege!
2: Imperata as mga amang makakamhan iniitaas mi ang mga puso. Salamat huli kan masan kan sa imong linalang sa imong pangataman sa pagkansa mong ipo digdi sa daga. Huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. I naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa langgibo yan ng mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pangini naglalawig ang tig-in, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin ibapang mga nakalamidad. Ming mabibirikan, kundi ka, muto nama. Susay mo kami minahagad, tawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
3: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
4: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
5: One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Kaba Kenyos, it's time to upgrade your grooming game. Step into Mosu Barbershop. We've traded the sidewalk heat for a premium air-conditioned sanctuary where grooming is an art. From precision fades to our signature refresh and platinum packages, indulge in premium treatments designed for your total relaxation. Soothing hat towels, charcoal blackhead removal, and relaxing arm and face massages. It's a world-class experience that's within reach for every man. Because a great hair isn't just a luxury, it's an investment in yourself. Mosu Barbershop, located at the second floor of Jack League 2 Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco. They're open from 9 a.m.

dyan sa Maxil Oxygen and Acetylene Treating. Dyan yan tabi mga katindugon makukuha nindo ang Maxil Oxygen and Acetylene Treating. Dyan po yan sa Purukuno kan Bonbon Tabaco City. O dyan baga sa may kahilera sa nakan yaw niyan dyan tabi. Anapon nindo si Ma'am Elena Fernandez. Tindo ang pangaran ni Ma'am Elena Fernandez Dalcion. Igwa po dyan kamo kimabawa bakal na Oxygen, Industrial Oxygen. O dyan. Ano pa ngayon sir? Apwera ka ang tabi mga tugan. Nagdi-deliver man po sila ng LPG. Dadan sabi, yeah, free delivery po yan, kan LPG. Igwa po dyan, in LPG, kunyan, may mababakal ka mo dyan in host kan LPG, may mababakal ka mo dyan na regulator kan LPG. O yun yan. Siyempre pa, ang programang ini, katuwang taman sa programang ini, ang Balayo, Gravel and Sand, basta bye-bye sin Graba, para po sa pagpapag-ibukan sa inyong mga mansyon, dyan na kamo magderecho sa Balayo, Gravel and Sand. Purok dos iyan tabi kan San Antonio, Tabaco City, Balayo, Gravel and Sand. Hanap po nindo si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, Gravel and Sand. Katuwang taman sa programang ini, ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung raot na tabi ang sendo baga cellphone, ipahirahay na po nindo yan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Tayo na po yan. Matibay dyan maghirahay ning cellphone, computer, laptop, pati na po printer. Nagpapautang naman dyan in gadget. Kung raot na ang sendo baga cellphone, i-download sa nanindong application na Skyro, pwede na kamong mag-utang dyan. Diretso na kamo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Hanapon sa tanindo tabi si Sir Jun and si Ma'am Hazel na Sardinya. Pwede man tabi mag-chat. I-chat tindo si Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. May bra dyan si Gabi. Si Gabi nyo. Kan 7 o dyan ang Sweet Gadget Center. And syempre pa katuwang flower shop ang regalo Ronnie Bio Barsaga Flower Shop na tabi kamo. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. More again mag-ibon in burak na cancer prize bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, best kape bouquet. O kung mabakal kan best kape dyan po sa tabi na sister kay Ma'am Yoli. Yun man sana yan ang pwesto kan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Dyan tabi tambak ang best kape na mababakal nindo. Opo. O dyan sa kunyan, dyan sa store sa ground floor kan Tabaco City Public Market and Sarong Luto Outlet dyan. O haranihon lang iyan. Pakabakal mo dyan. Pag-ibo mo ninvest dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. May arko. Ang primerong pwesto dyan, kampangan kan Sarong Mito. Ronnie Bio Barsaga dyan sa pigparadahan kan mga motor. I-chat ni Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Padali tabi ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Hanap buhay ang sa indong ino. Siyempre pa sa programang ini ang mga minasunod na mga sponsors. Ang tabi mga tugan iguso na servidor kan banaw. Honorable Capos Bilo kao, sabi ni Mayor Shi, happy sana. Onaldo Bragay, servisyo asin sa tabakenyo. Hindi ako makakaabot dyan tabi Mayor sa piyestahanin daw. Alanganin sa oras, iba? Sa programang ini warang ibon tabi Honorable Board Member Vic Siga Jr. Servisyo asin pagriparo para sa mga taga Premier District Bradapon kay ito sagkod sa ngunyan Siga man Board Member Siga Jr. Ang taman si Honorable Kaurset Patunar Bursi sa pamangin o isa pagbulugang ihanta ko pigpapalang informasyon mo tugod-tugod sa bako mong suya di ba? May mga kunyan man tala na di maya napag-abot po sa social media aga ang nabibigay informasyon ta sa report ay post dal media na nagparadakon na ripke yung databi na probing ako si dakul na ripke ting mo na yan Sir Chi poon pa kan 23 sagkod ngunya na 6 so nang pig post sa social media kaya ano PNP taon sa nataba under the leadership of Mayor Ray Bragais pero 23 mga tuga 2020 taon sa taon punta na nagkaldik si Mayor 2020 o manal ang taon na panire paman sa natabako o ipadaod na mabuelo lang kita na itong educational assistant aramin educational assistant to tabi ni Paranabang iskam 20 ming dugo mga barat na pigme ko nga tuga ang isi sa mga beneficiaryo kan pro aabrihan taan di gisap 1,000 pesos dugo kan gabos na barangay na sa bilos mga ning limang at makina 20,000 damang ini nagkabi mga tuga barangay transparent kan mga katin

mga share tama. Basoy ba mini cosmetics ang ayos naging proseso kan lima. Kaya baritaan indong unyan mismo di po pa lang kaana pro tapos pigtago-tago sa nas nindo pigtago sa kaning nag-graduating para wa ha graduating ngunyan tabing school year. Gusto sabi yun sa mga ma-fourth year tabi mga katindogon kwalipikado sa programang ini. Pero syempre sa indong yan kung sisa isa naan pwede ngani maarating ka mo sa barangay taram ang barangay ay yaso lima pwede si isa bisyaryo. Pag naaraman mo mang beneficiaryong ito politik na daiman pinarapol sa mga riyo pwede ka mong pili arangay na pigla talog ngura smekos na naman hala o pera ka pag itang baba na building pangga story to kita Dan Miguel na nahugan mga kagpapagina ka po ang pinakang late luna na po sa building pero sa tulong ng tabi mga dayuhan ang lokal pa mga katindu esaro sa santo na makipag from L going to L na para ma-update kita kung ano nang estado kababayan ta. Ay nakum. Eh pigpapabayan para yuman. Ngunyan kung gubabayan kita. Kami ay lahod. Eh pigpapabayan para yuman. Ngunyan kung gubabayan kita.

0: Guaranteed installation service at relying since kabangan tabang tak daw 9-9-2-5-7-3 manage and jog.
1: Kanagana, lahat asing at ang tati, maaaring epekto yan o pago yan. Huwag gawing dahilamig ang salamit na tayo at si agatat ko below ba?
2: Mahang drugs ay hindi gamot at hindi dapat gamit minus
3: 2.5 months na sa health sa kanya pa ng vaccine, OPV, Tonter, Kwananay tulad ko, Pumari Care, and is pagkumpleto ang bakuna ni baby is that which per health the
4: vaccine. Sa kuda! Sa sulo ang all-time chin. Walang ibin as the Fox Ponent. Pots for at syempre Sternite. Plebe accept. Right my line 7. Rizal Street Cosidis. With Angelina. And Ozick. Fanaps. Mila. Propong into my latest. Duffy.
5: Ako si Rex Bautista ng Bakatin ay unti ang aking buhok. Kaya noong sinin ang aking kaso ito at if unting nawala ang paglaga ito, mas murang pang hair regrowth.
6: Get on Chicks Dab Pro Hair Flow of its drugstore.
7: Ma healthy juice drink anap nandi pan powder drink wing the best ang nap siya dahil sa mga gulay at kuswa malundaya carrots ng seed mote boya batch at dalandan shame yung pamili lala na warts or gifts sulit sa sarap sus
8: powder drink mix ticket.
9: Aswan si Bentin, tundo rin si Rilio, Marino, Kaira, Binto, kay Kikay, Marilo, Miran. Oy, sa mga wii, subago, sa probe, ikaasin ng sanggunian, kay Eva Wang, Norbin Florentino, Junior, Buda si Edwin Kapil, paki na Kapil, saan kan sa indong kunyong number nindo? Hindi ka mo magtagasin siya kita ha, di ako pagun kang wii ginan. Ay, por guys, kundi padra, ang sa indong pwedeng ludan. Anyways, tignin na, ting akon tulong barangay didi sa Tabag sa ilang so paano gud didi sa instance tabi na pinangaranan ni PBB at barangay o kaya BBM program puro na sana BBM o nihong ano nga ito sumurang bigas ben bigas merais mga tugang asa na sa iring kwarta sabi ug aring ba takan gobyerno bakod ta mga katamit na
10: hala tira
9: buhay. Kulang bagay ini bawat barangay scholarship program siyang inihong assistant cash assistance mga tugang nahiling ko kay mga San Roque Baratima plus barangay kanyan mga ta inda sa lottery draw gusto pala kung si Risa inihong tawag nito kung si Risa maging beneficiary occasional assistant financial assistance sa mga graduate sa mga tugang sa state universities o kaya sa local universities kada akabi ni mga katindugon sa laog ng santil mga magra tugang kaya per semester kung duwang sa inda na nag 1,000 per semester tao sa inda pero sa mga private higher education guaman tabi sa ini per 27 per academic year iyon kung nasa private ka nag-eskwela 500 sa imo or 27,000 sa raog kayo. Ngun, blema mga tugang, ta barangay igwa kay diit pa ay nagiging trans nahiligo pigpo si Tan Brun San Loren. So sa indaman na yan, iniho lima man duman pigo mga magayo na kwalipika para po sa financial assistance na iniho masarun. Tama yun si barangay San Loren. Iyan ang dapat na arugon kan kada batangani day ka mo dyan pa, na porke Indo, kay kapamilya na sa listahan. Amala. Dapat nagibuhon. Kaya dumahad ay kinakat. Kapitan, kapiyo kan pawa, mabuhay ka ka. Kay na liyote ka, mabuhay ta, transparent action dyan. Sa San Roque ay si barangay captain. O, usman ta kasubanggi, pigparapo. Pero may nga ni kaisi, napangan posted man. May hindi sa purok sa islik tada na kaisi po Sir Ed pwede tabi Sir Ed po pwede tabi sa Bicol University mga graduar ngon year so mga graduating kikinabang kay kada barangay at ma-receive ng tigbabayintante ang criteria tabi guidelines kung papaan siya haputon niya tayo yan tabi.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 1:02.
2: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia, uyanaan bareta sa oras na hininatod sindo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Pinahimutika na kan kampo ni Senator Ronald De La Rosa. Ang pahayag ang National Bureau of Investigation na armed and dangerous inimantang nagpapadagos sa operasyon na kan mga otoridad katakot kan arrest warrant hali sa International Criminal Court. Sa sarayong payag, sinabi kan legal counsel na De La Rosa ni si Attorney Jimmy Bondoca na warang katotohanan ang nasabing pagsasaladawan sa senadora. Sabihin kay Bundok na an NBI, unarmed and dangerous, hulit armado ang mga tauhan kainikan magkundisi rin operasyon na nganin na isirbi ang warrant na daipasubot na ipapahilinga sa kampo kang senadora. Marurumduman na inot ng sinabi ni NBI Director Melvin Matibaga na standard protocol sa naganahan siya na ikonsiderar bilang armed and dangerous ang gabus na subject ng operasyon o mga individual na sisirbihan ng warrant bilang parte kana sa ilang security precautions. Ipiniliwanag ni Matibaga na permihan na preparado ang mga operatibo sa posibilidad na armado ang sa ilang target ngani na masyarto ang kaligtasan ng mga tauhan na sa operasyon. Yan ang barata sa oras na hindi dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawo na tinto ko na.
2: Sa kada pagtalulunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barata.
1: Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia

And hello once again mga katinggugon. Welcome to sa tuyong programa One for the Heart POV Monday Edition. Kairibanan po ako. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. Kumusta mga katindugon? Start na naman kang sa tuyang weekdays. Sana ay napunanta ang sa tuyang Lunes na syempre maugma and inspirado. Hello, Tabaco City, the city of true love. Maray na pagkahapon tabi. Siyempre naman sa gabo sa nakatutok sa tuya all around Bicol region. Isa sa tuyang neighbors sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo, Albay.

way, back to work syempre, dapat ang Lunes, pirming present ka. And bako lang present ha, kundi dapat, inspirado ka today. Dapat maugma. Dapat maliwalas ang sa imong aura. Diba? Anyway, yaw na naman tabi ako hanganing magpa-rebook. Bako man rebook. So, syempre, mga love songs man, ang sa tuyong mga tugtog, di magpa-inspire, diba? Magpa-kilig. Ngunya na pagkahapon and magpa-overthink, syempre, sa tuyong POV Monday Question of the Day. Nahatod po sa Indok, han GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Please PM Ms. Jen Botardo, G-E-N, Jen Botardo, for more information sa pag-troubleshoot po kang sa Indong mga e-wallets. Thank you, Ms. Jen Botardo, GCash padala. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Versailles Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang barato, asin de kalidad ng mga electronic spare parts and services. Uni ang sa tuyang POV Monday Question of the Day. Garo, may makaka-relate na naman sa tuyang hapot ha. POV. Daay kanya pinaglaban sa pamilya niya maski wala ka man napigigibong sala. Padagos pa ba ang relasyon nindo? Pagkakahurunon mo na lang siya. Imagine having a partner na masyadong dependent sa kanyang pamilya. Yung feeling na pinagkakasaruan ka maski di ka man natigigibong sala sa inda. Is it enough, mga katindugon, to end your relationship or baka pwede pang madara sa hururon? 0927-996-5002 ang sa tuyang text line. Again, 0927-996-5002. Hello sa mga new followers natin sa DJ Chloe, the Love Ambassadress. Thank you po ha. Salamat sa mga nag-follow. And stick around with me. Stick around with us. Dahil marami pa tayong nakaka-overthink na mga tanungan. Yung feeling na pag nabasa mo, ay, parang ako to. Sige, announcement mo na po kita. Magkakaigwa po ni Brigada Eskwela sa mga minasunod na eskwelahan. Diyan po sa Basud Elementary School, June 1 to 5, 2026. And sa San Roque Elementary School, June 1 to 5, 2026 man po. Nangangapudan po sa gabos sa donors as in volunteers na makisumaro sa pagpapakaray kan sa indang mga eskwelahan ng aning matabangan ng mga estudyante sa papalaog pong academic year. And again, Brigada Eskwela sa Basud Elementary School and San Roque Elementary School sa June 1 to 5, 2026. Tugtugan to the max hanggang 3 p.m. with yours truly, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3. Tindugo na.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa digbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Maridudig di may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
5: Mag

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, Vagalan Sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago! Introducing!
12: Batata!
11: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Batata!
11: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
12: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM. Tindugo.

sige, digdi na kita sa inyong comments. Hello kay Annalisa Binos Balmaceda. Sabi ni Honey Rene Bobier Bobis. Hindi pagiging masama ang pagpili sa sarili mong peace of mind. Minsan, kailangan mong lumayo sa mga taong walang ambag kundi stress, pagod at lungkot sa buhay mo. Habang inuubos mo kasi ang oras mo sa maling tao, nakakalimutan mong mas importante palang ayusin at palakasin ang sarili mo. I agree 100%.

mas importante pa rin yung sarili mong peace of mind. Kasi kung hindi mo ipa-prioritize yung iyong happiness, sino ang pa-prioritize niyan para sa iyo, 'di ba? Ikaw lang din naman. Diva, Honey Rene Bobier Bobbies, thank you. Sabi ni Romel Bendal, day na sa nang tirinuhan kung arog kaan man ay. Makulugun baga ano, makulugun sa heartness. Shirley Arandia Baria, kahurunan ko siya kung kaya niya akong ipaglaban. Takunda eh, tapuso na lang ang samong relasyon. Takong arog man sa nakaanding maray na relasyon, taday niya ako kayang ipaglaban. Diba? Kaya nga ni inapod na partner. Pag partner, eh, kamong duwa ang nagdadamayan. Sabi ni Clara Kagoko Remonte, day na DJ Chloe, tamalainon ugali niya. Ay, parang may pinapatamaan. Parehas da kang ina niya. Thank you sa imong comment. Abby Yen, nata kaipuhan ipaglaban. Eh, kung kayang-kaya ko man hampangon ang pamilya niya, maski sa impa kami mag-arabutan, dawa magsururugan pasinda, ano, weak. Basta aram ko na sa tama ako at dai ako nang aagrabyado ni isa sa pamilya kan partner ko. Bako man ibig sabihon ka ito na pigpapanigan niya ang pamilya niya. Aram ko man ang ugali niya, kaya nasasabutan ko man siya. Pamilya niya yun eh. Ayun. Thank you, Manay Avi. Hello kay Cherry Borja and Christina Cubilla. Dain naman po kay Puhan na ipaglaban niya ako. Ta ako pa sana, kaya-kaya na. Lalo kung wara man akong tigibo na sala sa inda, malaban ta malaban ako. Ayan. Ilaban ang iyong karapatan, Christina Cubilla. Hello man sa tuyong texter kanina si Anon Belches. Sabi niya, para sa akin, ipaglalaban ko talaga ang relasyon. Hindi ako susuko. Gagawin ko ang tama na nakakapasaya sa akin. Hello sa imo dyan sa San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. Thank you sa imo kom, text message pala. Whether we like it or not, mga katindugon, pag naglaog kita sa sarong relasyon, bako na lang talaga kamong duwang involved, no? Minsan, carry man naman ang opinion kang pamilya. Pero, paano kung let's say, okay ka naman, wala ka man at pigigibong maraot, pero dahil ka magiraray, pinaglalaban kang partner mo. So, ang additional question dyan ay, hanggang sain mo siya kayang intindihon and doorin mo sasabihin sa sadiri mo, tama na. Nata may mga taong da'y pinaglalaban. Ini makulog mga katindugon. No, real talk ko to ha. Bakit hindi ka pinaglaban? Kasi siguro ha, ito yung mga possible reasons. Siguro nahihiling niya na you're not worth the risk. Siyempre, masakit kapag hindi ka pinaglaban kasi gusto mo lang naman na maramdaman na may paninindigan ang iyong partner para sa'yo. And siyempre, halimbawa man, dahil kanya pinaglalaban at times na kaipuhan mo din na siyempre, i-defend ang sadiri mo, pero nag-iisip ka, ta siyempre, pamilya niya iyan. Pero, tahimik lang siya habang tiguhusgahan ka kang sa iyong pamilya, para bang tigahayaan kang makulugan lang. May mga pagkakataon, mga katindugon, na ang pagiging silensyo mas makulog kesa sa rejection at times like this, diba? Pero, isipon taman, mga katindugon, valid ba napilion niya ang pamilya niya? Well, syempre, oo naman. Kumbaga, dipisil man giraray na ilaag ang sadiri niya sa tahaw, lalo na kung close ang sa indang, kung close inda ang pamilya niya, or baka napapressure siya.
malay mo, may expectation sa iya ang pamilya niya. Pero, ang hapot mga katindugon, naginibo ba siyang paraan para protektahan ka maski pa paano? Well, syempre, dahil niya kaipuhan na makipag-iwal sa pamilya niya para ipahiling sa imo na padaba ka. Minsan, okay na, so tigdedepensahan ka. Kung may misunderstandings man, tigkaklaro niya, or tigpapanindugan ka na padaba ka talaga niya. More additional questions mga katindugon, anong ang gigibuhon mo pag yaong ka sa sitwasyon na ini? Malaban ka pa ba? Kakahurunon mo siya? Will you try to win over his or her family? Or mahali ka na lang dahil feeling mo ika na lang magsaro sa saindong relasyon? Ouch! Sige, ikakatindugon, ano ang gigibuhon mo? Sabi ni Day, ay parang naranasan na ini, kaining sarong taong ini. Sabi niya, Day ako pinaglaban, ta mukha akong mandirigma. May sugun ka garupaan, no? Mukha ka bang katipunera kasi? Sige. Oras na po, alas 2:20 na ning pagkahapon. Time check is brought to you by Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated at AA Bursar Street, San Juan, Tabaco City. Services offered urinalysis and fecalysis, igwa po dyan na blood typing, complete blood chemistry, complete blood count, hepatitis screening, thyroid function test, cancer markers test, pregnancy test, ECG, drug test screening, COVID antigen test, electrolytes, dengue test, home service blood collection, and available na rin po ang 2D echo and ultrasound like whole abdomen, KUB, KUB with prostate, and pelvic ultrasound. I-contact lang po ang numerong 0906-880-0028 or visit their Facebook page, Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated Tobacco Branch. May request ka. May gusto kang dangugon. Urawan mainit ang sa tuyang panahon. I-request mo na yan sa 0927-996-5002. Patiyon mo naman sa pag-iliba mo. Tanganing mabuhay-buhayan ang sa iyang mainit na lawan. Mainit mo na sa luwas. Ay, palang tabi. Gusto kong i-congratulate ang samuyang station manager sa iyang housewarming kanina. Congrats, SM Awesome! And the fiesta ba yung unyan sa panal? Fiesta unyan sa panal, ano? Happy fiesta, tabi, mga taga-panal. Uy, pero may masa na kami dyan nag-aagi. Baka naman. Bukas pong sa muyang pinto para sa mga may may Sharon. Okay, happy fiesta, tabi, sa mga nagsiselebrate kasi ng fiesta. Of course, more tugtugan hanggang alas 3 ng pagkahapon. Ligdi po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe One for the Heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators. Gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
16: At sinong kulabot?
17: Pes, hindi ako.
16: Makidistro.
17: Ferong walat.
16: At parang batang-bata
17: dahil sa ERA.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
18: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
19: Ako si Salvador.
20: Sa gabi ay...
21: Si Salvi nga. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
22: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
23: Tindugo na.

And hello once again, mga katindugan, you are still listening to One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Oras na po, alas 2:53 na ng pagkahapon, and I hope na nagbe-best cafe ka na para naman masaya ang iyong pagkahapon. Healthy ka na, sexy ka pa. Ayan ako mag-iraray ni DJ Chloe Digby sa One for the Heart. Hope you're still enjoying the show sa ating program. And anyway, mga katindugon, batiyon ko lang tabi ang Villar family dyan sa Zone 1A San Vicente. Uy, maray na hapon, Mami Yin, kay Lola Sylvia, Ate Pan, Laren, welcome home, kay Ina, Kuya Ernie, sino ba ba? And kamugabos dyan sa nalingawan ko, pasensya. Anyway, balik kita sa satuyang piguhurunan ngunyan na aldaw. Sa mga hindi pinaglaban, inyong sa kuyang final say, final thoughts para sa inyo. Para sa mga yaon digdi sa sitwasyon na ini, ano ang pwede mong gibuhon? Number one, of course, knowledge is power. Aramon mo mo na kung nata, day kanya pinaglalaban. Kasi bako man gabos na day naglalaban, wara na tulos na pakiaram. Diba? Baka takot siya na mawaan na yung pamilya. Or baka naturally, bako talaga siyang confrontational. Or baka day niya aram kung paano i-handle so pressure. Pero importante manggiraray na mamati mo baga na may effort manggiraray sa imo, ang sa imong partner. Number two, maging direkta ka na sa iya, no? Diretsahan mo na siyang kahurunon. Imbis na magtampo ka lang, sabihin mo, o sabihon mo ning tultol kung ano ang namamati mo, paano ka naapektuhan ka ini, and ano, so piglalauman mong support, halisa sa imong partner. Minsan kasi, dahil man ninda aram na sobrang big deal na palan ka ito para sa imo. So, di mo kaipuhan na kalabano ng sa iyang pamilya. Gusto mo lang na maramdaman na di kanya pigahayaan na ikaw lang naglalaban magsaro. Di mo tulos pagkalabano ng sa iyang pamilya, no? Pag emotions ang naiinot, lalong madakula ang issue. So, mas okay na maging respectful ka mang giraray. Siyempre, umiwas ka sa confrontation and hayaan mo nang mahiling ninda kung sisay ka talaga. So, sometimes, ang oras, buda ang consistency talaga ang kaipuhan para matanggap ka din kang pamilya niya. Lalo na kung may plano baga ka mo na maging o magsettle sa sarong-harong, well, bako na lang ito about sa indo. Kundi, pati na rin sa mga taong importante sa imo and likewise importante sa iya. Siyempre, importante na mahiling mo din kung talagang may effort siya. So, hapunin mo man ang sadiri mo. Tigpo-protektahan ka ba kang partner mo emotionally? Tigtatry niya din ba maski pa paano na ayusin ang sa indong misunderstandings? O nagigibo ba siyang paraan para maging okay ang gabos? Kasi, katindugon, dahuling din nakaka-relate din. Kung puro ika na lang ang nag-iintindi, maabot na maabot ang panahon na mapapagal ka man. Sana okay ka lang. And of course, know your worth and day mo paghayaan din na maubos ka mismo, no? Kapag sobrang haloy nang warang pagbabago, nagarubaga, pagmati mo, okay lang na mapagal ako, maiwas na lang ako. You're not selfish kapag gusto mong protektahan ang sadiri mong puso. And always remember, love should feel safe, not lonely. Di mo kaipuhan pirito ng sadiri mo sa lugar na pirmi kang pinagdududahan, dahil ka pinirespeto, or kaipuhan mong patunayan ang value mo uro aldaw. Always remember, katindugon, pagka padaba ka kang sarong tao, dahil naman kayang ayuson gabos ura-urada, ma-feel mo na kairiba mo siya sa laban, bako lang ika magsaro. So, yun yung importante katindugan. And sana,
i-prioritize ka naman niya. Kung nafe-feel mo nang garo, ika na sana pirmi, sana mag-abot ang panahon na ika naman ang pilion niya. Bako susigi mo lang ang pakikipaglaban siya nga ni, pinaglalaban mo, tapos ika, yun ka lang dyan, parang wala lang. Diba? Okay, salamat po sa GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. 24 oras pong bukas ang sa indang newest branch dyan sa Kinale, sa Kanto Kang Prutasan, and dyan man tabi sa Bakakay Branch. Kataning Kang Consumers Appliance, dyan man sa PNR Road, Santo Cristo. Wow! 24 hours pong bukas ang branches kang GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Kung naghahanap ka pong barato, asin na kalidad na electronics, spare parts, and supplies, dyan ka na sa Tabaco Electronics. Oy, oras na tabi. Alas tres na pala ning pagkahapon. Mga radyi na kita mga katinggubon. Asin ako tabi mapaaram na. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye mga katindugan. Stay pretty, stay handsome, and stay gold. Bye-bye.

Yes, hello. Alas, stress na naman mga katindugan at tugtugan on one na naman sa paborito nindong radio program. Tignan yan sa One Radio 91.3 News FM.

Oy, happy, happy piyesta pala sa Barangay Panalte, Bacacy. Ano? Sunod-sunod ang piyesta. Oy, bago ang boss, buto nito muna sa toyang paladangaw dyan. Sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, sa mga yaon na sa Saindang Harong. Ayan, nagduduyan-duyan habang nagdadamag sa tsigsigan. Ano one? Siyempre, batiyon naman sa tuyang followers sa Tugsigan on 1. Iguana kita. 118 followers.

birthday na hapon kay Ma'am Lorraine Buban at saka kay Jan Lee Balmasid na nag-ano na nag-follow sa Tugtugan on One. Ay, sa mga bagong niya nagdadangog, ano, may Facebook page ng Tugtugan on One. Pwede po nyo rin i-follow. Tapos duman kita, ano, duman kita machirismisen. Yung duman ang, ano, tigpo-post men kaputa na sa Oralda. Yan. Na pwede ka mong mag-comment, mag-join, yan, para makarelate ka mo sa tuyang, ano, chirismisen sa pagkahapon. Okay, ako pala ni Nance, Suburn of Anawan. Tarotatawad si Erickson, ano, late siya. Na ano na siguro na nga na charot na. So, iyon dyan sa ano, ay congrats pa lang sa satuyang ano, station manager na si Ma'am Osang sa iyang house blessing. Wow. Iyon dyan si Erickson na daipa, na naatuga na gayod. Naatuga na gayod kang lechon. Dito ko tayo maghali more tugtugan more tsikahan sa pagbabalik ang Tugtugan on One. Diglang yan sa One Radio 91.3 News FM at Tugtugan.

0: on radio
1: 91.3 News FM.
0: Tin, dugun na. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Hello, madlam people.
1: Uni na nga ni siya, so naantugan kan lichoy.
0: Grabe, magabaton kaya. Oh, grabing gabat. Happy Fiesta Barangay Panahal.
1: Ay, kay ba natangon yan? Yon dig this is CJ the DJ.
0: Wow.
2: Padaan lang kita ng iba na
0: mangyayari sa Panahal. Tuwang-tuwang kami kang lechon.
1: Send ko
0: magabat
1: po sa
0: ang lechon sa Barangay Panahal.
1: Hindi ko pa yung nagsisansa ko yung CJ na picture. Pero mala na ito, bawal ito saan.
0: Ah, sayang. Kung kasuarin may piyestahan,
2: talaga puminalia.
0: Talaga. Ano? Pahamak ang sa imong ano ha? Tulaan. Kung kasuarin may harandaan, may karakanan.
1: Yeah. Diyan na
0: ang manduma.
2: Thanks pala sa Happy Fiesta Barangay Panal. Magkita man si Madam DJ Austin.
0: Sa house blessing. Kasi bago tabi iya.
2: Congratulations, Madam O.
0: Asian, ay marami na magkahapon sa into ka buwan. Sano na lamang. Munya na. Ay, Lunes na naman. Grabe. It's Monday again. Again and again and again. Walang kat... This is the last Monday of this month. Grabe. Oo. Talaga parang kahapon lamang.
2: Salita naman yung risko lang.
1: Kunyari, happy, pero nasasaktan.
0: Kami wala kaming ano dyan. Masasabi. Natapos na namin yan. Ay, kumusta si Joy ang ano, ang handa.
1: Ayun, dapat.
2: One word.
0: Wow.
1: Dapat ka mo ang sa kuyang kumustahon.
0: One word, pero nasa superlative degree.
1: Yes.
0: Masira mo nun.
1: Si Say ang ano, ang nagluto.
0: Dahil man ito niluto.
1: Ay!
0: Ano kita?
1: Catering.
0: Miss Catering na ano, na talagang bonggang-bongga.
1: Kaya ilingon man sa mga pandok ni Lumi na nun. Gari nag-oil-oil pa.
0: Nasobrahan. Grabe. Ay, speaking of, ay, sa mga, ano ha, mga estudyante, mga magulang kang mga estudyante, dahil maranina naman tayo ang eraskwelahan, magkakaigwa po nin Brigada Eskwela sa mga minasunod na eskwelahan sa Basud Elementary School sa June 1 to 5, 2026. Sa San Roque Elementary School, June 1 to 5, 2026 man po. Nangapudan po sa gabos na donors as in volunteers na makisumaro sa pagpapakarhay kan sa indang eskwelahan. Tanganing matabangan ang mga estudyante sa pagpapalaog kan ngunya na papaaputo na academic year. Salamat tabi sa mga ano, mga volunteers and donors.
1: Si ang minapaisi dyan, Eric.
0: Si Madam Meredith and Bernardino, ang school Brigada Eskwela Coordinator. Ano ang pud kaini? Makisumaro tabi sa ano sa Brigada Eskwela para magayon tabi ang ano pud ka? Ang pagbabalik eskwela. Nagaromansa na nag-agi. Magkaskas. Ay, sa mga dapat nag-comment pala. Kapos na kita sa
1: itong yung medyo date nga niya nagkomenta, medyo nauduhan.
2: Kaya niya kita duman sa pinaramduman.
1: Ikot, nalingawan ko mga kanina. Sorry na.
0: Ay, 43 minutos magalisan, alas 3, mabalik pa ang Tugtugan on One.

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya, day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
2: One Radio, tindugo na.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: di Duguna. Alright, alright. Nagbabalik kita sa Tugtugan On One. Ay, aras niya to 22 minutos magalisan alas 4 nin pagkahapon.
1: Ay, na rin hapon kay Ma'am Eva Oliver, tapos kay Ma'am Cherry Kay Borja dyan sa San Lorenzo, Tabaco City.
0: Alright, good afternoon. Good afternoon, Tabia.
1: Oy, happy fiesta pala sa ano, barangay Santa Cruz, Manlilipot, Alban.
0: Ay, iyo, fiesta pala dyan. Barangay, mga tag-barangay Santa Cruz. Happy, happy fiesta.
2: Siram sana.
0: Alright, today is Monday. Kaya, ano, medyo na late.
1: Pag Monday talaga.
0: Ano? Ang Monday ay may kaagibat na mabigat na responsibilidad.
1: May kaakibat na sakit.
0: Bighati ya. Lumbay. Pero ano pa man ang mga kaakibat na yan. Pasalamat pa natin yan dahil bagong umaga, bagong pagkakataon para tayo muli ay makabang. Diba? Alright. Pasiring na kita sa tuyang sa tuyang main event of this afternoon. Siyempre, ang sa tuyang charismisan portion, ang charming portion, ang tugtugan on one. And kung sa inyo, kung hindi ka pa nakafollow sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One, i-follow mo na iyan. Diyan po kita nagpo-post kan sa tuyang mga kahapota. Arog nga ni kang sa question for today.
1: Pero bago yan, mapasiring muna kita sa tuyang...
0: Sa tuyang portion na... Tugtugan na!
2: Tugtugan
0: Monday, May 25, 2026. Siyempre, ang hapot dyan, ano ang enot na naiisip mo pag nadadog mo ang word na
1: Monday?
0: Ah, boom. Grabe man. Why do you hate Monday so much? Para sa kuya, ang naisip ko kung ang Monday, Monday, a long way ahead. Pero dahil nag-Monday na, syempre, ang tig-isip ko na kaan, Tuesday man sa Wednesday, Thursday, matatapos man sana iyan. As in, vice versa, giraray. Kaya, kaya, madali ulman sana iyan.
1: Pag Monday, gari isa siyang napaka-

0: Ano lang topic? Ang sendong pinagkakaturismisan sa mga oras niya. Gisay na buhay ang satuyang pigpupulutan na... sa mga... anong ini, ang mga panahon na ini. Para na paghapon dyan, happy listening sa inyo dyan, sa mga tambay ito dyan, sa Upper Buanga, baka kay Alpha.
1: Ang lamang ang sa Indong, ano, ang lamang ang sa Indong Merindana. Habang nagtatambay, dapat igwa ka mong tiga, ano, tigtitimo-timo lamang. Para may pahingalo man.
0: Pahingan?
1: Oo, sa pagka, anong pahingalo, sa pagkakas misa.
0: Alright, salamat tabi, Ma'am Premi. Ay, kasabi ni Ma'am Janine. Ang naisip niya na pag Monday, so mga gibuhon sarong, tapos kulog-kilog likod, pagtapos kang mga gibuhon sarong.
1: Pero din na mawawara ang pagkulog-kilog.
0: Alos gabos, alos oraldo, gaya tabi mong channelin. Ano ang sa imong pagsubok na iya? Ta oraldo tabi may gibo sa harong. Maluto ang masak na. Ay, ang paglabas na gaya ng bihi, minsan-minsan lang. Once a week, twice a week, araw ka.
1: Maski mo kung Monday, may gibuhon sa harong. Pero kapag Monday talaga, gari makaluya ho.
0: It's ano, parang ma-reset ulit. Parang ma-ulit ka na naman. Paulit-ulit na lang.
1: I thank you, Ma'am Jenny Lina. Sana makapahilot ka kang sa imong likod. Gayun, ano?
0: Kay Ma'am Cherry Car.
1: Magayunan magpamassage.
0: Sabi ni Anthony, inot na inot pag nadog mong Monday. Yan pirma ang present day sa mga nag-work, non-government and private sector, lalo na baga po mga back to school na naman. Kaya ma-pressure na naman ka ng mga student and teacher hope na maging daily life habit kan lambang saro. Lalong-lalo na talaga sa mga ano, sa June 8. Naharaniho ng maray.
1: Enjoy na nindo ang ano, mga natatadang aldaw.
0: Ang natatadang panahon.
1: Mag-ano na, maglaba na kang mga unicorn.
0: Alright, salamat. Sabi ni Sir Bolodoy, Lunes na naman, maaga ako magbanwin.
1: Oy, yung mananggad, narumduman ko. Alam ni Sir Bolodoy. Oral daw siya nagbabanwit.
0: Monday. Baka, ay, iyo ko nang gatsaway. Ang Sunday. Parang pahinga.
1: Parang okay, kumusta Sir Bolodoy? Ang pagbanwit-banwit mo. Tira na lamang nakuha mong ngunyan. Tama, ikaw baga nagpupuon.
0: Garang nakakada ko sa maghapon. Nadiya. Ingat-ingat tabi atin na marina na paghapon sa imo, Sir Boltoy. Ay, kay DJ Chloe. Siyempre. Trabaho.
1: Monday, pag Monday makangaraga, no? Work tayo kasi work tayo kasi hindi tayo ano, anak ng
0: Sabi ni Ma'am Christina Cobilia, Monday, enot na aldaw, nakikiba ka mag-ipos na amay, tamay summer, so mga aki, asin may trabaho si Ago. Mga trabaho kang ina sa haro. Ang pag-asikasa ka mga estudyante, asin, ang ano, ang agom na matrabaho. Alright, para na pagkahapon tabi, Ma'am Christina Cobilia. Ay, thank you, girare sa inyo. Happy Monday.
1: Hey, pahapon si Ma'am Framey, may hapon siya sa imo.
0: Ano da, atabi, ah?
1: Doon rin ka da, matog dun da, sa dumanda sa inda.
0: Sa, ano, sa...
1: sa Upper Bongga.
0: Upper Bongga.
1: Doon rin ka da, doon matog dun.
0: Depende tabi, madam sa manok. Depende sa... sitwasyon kang mano
1: abangan
0: kung ano ang plano kang mano
1: haputon tamo na sumanok
0: madali na tabi basta tig sabi na madali na tabi dyan sa

0: upper bongga ba kayo?
1: Sa tamang panahon.
0: Sa tamang pagkakataon. Sirig man tabi si Endo dyan sa mga taga Isla Kang San Miguel.
2: Ay, wow! Totoo na. Gari, papasahon mo na naman yung
0: gana. Iyan ko nang papasa, ha?
2: Nadawag nindo ito.
0: Kasi na pagkahapon, ay, nakakapiesta pa lang sa Saguro. Belated happy piesta sa barangay Saguro ang kang Isla San Miguel. Kang Sunday ba? Iyo ba? Or ano, kang Biyernes. Lingaw ko tayo sa
2: happy piesta.
0: Belated happy piesta sa inyo. Ay! 32 minutos na, makalisa na alas 4, ha. Mabalik pa ang Tugtugan on 1.

0: number one.
1: Number one radio.
2: One radio news FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
5: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
13: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consultation,
0: consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: One Radio.
8: Tindugo na.
3: One Radio News FM 91.3.

0: شرام سنا
1: One Radio
2: 91.3 News FM
1: Tinduguna. We're back. Nagbabalik ang Tugtugan on 5 minutos bago ang alas 5 na nin pagkahapon.
2: Oy, maray na hapon kay Sir Romnick Bilaos. Kay Christian Abrero Chan, maray na hapon po, nakahabol ka. Lost and found po, digi mga katindugon, ano, senior citizen ID kay Sir Jaime Manalang Cabiles, address Purok 5 Bangkilingan, Tabaco City. Pakuha na lang po digi sa station. Salamat.
1: Kuna. Alright, salamat tabi Kirara sa ito yung mga nakaiba. Siyempre sa talk to gana portion as in sa pira na ba kita 118 followers kang tugtugan on one. Diba? Kaya kung ikatabi na nagdadangog sangon yan, dahil ka pa naka-follow sa ito yung Facebook page na Tugtugan on One, in-search mo lang yan sa Facebook. As in, i-like, as in, i-follow.
2: Share. Yeah, iwa. I-share sa friends.
1: Oh, pwede. Pwede natin yan i-share. Oh, yeah, syempre. Yan kita nagpo-post ka na sa tuya mga kapot at noroan. Mondays to Fridays. Kaya ano pa ang pigalat mo, i-follow na. Tugtugan on One. Kung nasa'yin happy ang everyone.
3: Tama!
2: Tama!
1: Ay, panit. Di taman kita maparang sa tuyang turug-tugan. Kirismis. Siyempre. Nasunod man girari po ang Parada Tranca. Kaibaan, makakaiba man po girari nito kami dyan. Siring na kami ang sayadong nakaibanan sa tuyang naging turug-tugan ngunya na Monday.
2: On!
1: Ang iba, ako si Erickson.
2: Iniman po, si Berna Banaon. Salamat mga katindugo na sa agagiraray. Diglang yan, sa Tugtugan on One, sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tintukon.
2: Yeah.

0: sa headline sa gan mga parada ni Barata.
1: Barada 30. Barada 30 headline.
0: 6.8 milyones de pesos na kantidad nin pigtutubudang siya na kumpiskar sa duwang individual at nin Legazpi.
2: Tabako o PNP nagsagibo ni intervensyon sa minor de edad na imbuelto sa delikado nga o delikado nga motorcycle exhibition.
0: Motorista gadana kan na buminangga sa metal railing sa Santo Domingo, Albaria.
2: Mga representante kan Tabako City para sa dance sport preparado na sa palarong pambansa 2026 sa Agusan de la Sura.
0: Kakulangan sa supply ng tubig ngunya na tag-init na mamatay ana sa nagkapirang barangay sa Legao City.
2: At Teachers Representative Tino nagbisita sa Bicol katakod kan konsultasyon sa mga paratokdo.
0: Sa lado nasyonal, BNP nangapuda na kay Senador Bato de la Rosa na makipagtabangan sa mga otoridad.
2: NBI sinabing dai dapat maging taguan ay kan mga pugante ana Senado.
0: Kampo ni Senador Bato pinaymutikan na armed and dangerous ana Senador.
2: Dating Senador Tolentino itinilagang bagong labor secretary.
0: Kiyaza binuksan na ang duwang golf para maghasa ni na mga masunod na golf champion sa nasyon.
2: CIADG nagtutubod na yaon pa sa Pilipinas si De La Rosa. Tore preparadong magdabang sa mantan.
0: Sa luwas ka na, Russia in Kiev sa Ukraine gamit ang hypersonic ballistic missile.
2: Trumpa sinabihan ang mga negotiator na dai pagmadalion ang arms deal.
0: Sa sports, Philippine Sports Commission nagtaonin na 10 milyones de pesos bilang insentibo para sa mga palarong pambansa athletes na makakapag-uli ni na bulawang medalya.
2: Sa baretang pangsalud, DOH Bicol na alarma sa naglalangkaw na numero kan mga jóvenes na nagagamit ni nicotine products.
1: Parada 30! Parada 30! Headline!
0: Diyos marhay na pagka.

0: Hapon, Bigolandia. Aldaw po kitang unyanin Lunes, Mayo 25, taon 2026. Kami po, Ana Sendong, magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po, si Bernadette Banamon.
0: Nadalawang kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM Daeta. Siling man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Again, One Radio, 91.3 News FM. Base rin na kita sa detalye sa kan mga barata natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalpunin diyan sa mong butika sin supermarket nationwide. Nakumpiskar ana po ko mas o menos 6.8 milyones de pesos na kantidad ni Nishabu sa dawang high value individual sa ginibong by-bust operation sa syudad ni Legazpi. Binisto ang mga sospek na sinda alias James, 25 anyos, asin alias Harry, 24 anyos na naparehong residente ka na Bacoor, Cavite. Basa doon sa report na nagpabakal subutan ng mga sospek ni na sarong pakete ni Pigtutubo ng Shabu na may gabat na sanggato sa gramos, asin nagkakantidad na 9,680 mil de pesos sa kairiba na ang 200 mil de pesos na nabay Bastmania. Durante ka na operasyon na nahilingkan na sarong operatiba ang pagtapok na suspect and by bust money asin nakuha ang kadugangang siyam na pakete ni Pigtutub ng Shabu na may kabilugang 900 gramos asin may kantidad na 6,120,000 pesos. Ginibo ang nasabing operasyon sa pinagsarong operatiba kan Regional Police Drug Enforcement Drug Unit 5 Lead Unit Legazpi City Police Station asin Philippine Drug Agency Albaya Provincial Office. Sa kabilugan, nag-abot sa 6.8 milyones de pesos ang nagkantidad kan mga nakumpiskar na ilegal na droga gikan sa mga suspek. Nahampang ang mga ini sa kasong pagbalgara sa Republic Act 9165 o na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, nasa kustodiya na kan Legazpi CPS ang mga ebidensya asin ang mga suspek para sa magkakanigong disposisyon na.
1: Mientras tanto, nagsagibunin magkakanigong intervensyon ang Tabaco City Police Station sa iralumkang pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Virgel Bibata, mapadapit sa minor de edad na impuwelto sa delikadong motorcycle exhibition sa bypass road kan Barangay San Vicente, Tabaco City, kang nakaaging Mayo 24, taong 2026. Isinagibo ang lakdang sa pakikipagtabangan kan Barangay Pinagbubong sa pamamayo ni Barangay Captain Erwin Monjes, asin kan Women and Children Protection Dust Section kang Tabaco City Police Station bilang partikan kampanya kontra sa iligala asin delikadong aktibidad sa tinampo. Sigon sa pulisya, nag-viral sa social media and video kan minor de edad mantang nagsasagibo ng exhibition driving o delikadong pagmamaneho ng motorsiklo sa pampublikong tinampo huli digdi. Tulos na nagsagibo ng verifikasyon asin follow-up operation ang mga otoridad tanganing maaraman ang pagkakakilanlan na kanimbwelto na individual. Sa isinagibong intervensyon, kinahoron asin pinatanida na kan mga pulis asin opisyales kan barangay and minor de edad asin ana sa iyang pamilya mapadapit sa peligro asin illegal na implikasyon kang reckless drivings asin exhibition driving. Pinawag doon man kan mga otoridad ang importansya kan na responsabling paggamitin motorsiklo asin an obligasyon kan mga magulang sa paggiya sa saindang mga akin. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Bibata, katuyuhan na kang nasa indang lakdang na bakusan ang ipautop ang lay kundi matauwanan nin tamang giya asin intervensyon ang kaakian at tanganing malikayan ang pag-ibunin mga delikadong aktibidada. Malagos man na pigpapatanidan kan kapulisan ang publiko urog na ang mga magurang na siguraduhon na iguanin magkakanigong kaaraman at tamang lisensya asin na disiplina ang nasiisay man na pigtutugutan na magpadalaga nin lunadana tanganing malikayan ang diskwido sa tinampo.
0: Yan tras tanto, dead on the spot ang sarong 39 anyos na motorista makalis na bumangga ang sa iyang pigmamanehong motorsiklo sa metal railings sa barangay Lidong sa Banwaan ng Santo Domingo, Albaya. Sa report kan mga otoridad ni Senate Sabado, Mayo 23,

0: 2026 nin hapon na posible subot na nakainom nin arak ang nabiktima asin hali ini sa saindang harong nga makaskas man na subot ang napagpapadalaga na kainika na sa iyang motorsiklo dahilan na ka na pagkabangga kainiya. To responde ang nakapulisan sa lugar ka na pinangyarihan asin naabutan ang biktima na may seryosong tama sa payo asin iba pang parte kan lawasa. Wara mana na damay sa insidente alagad pagirumduma ka na kapulisan na kunabuyong dahil na magpirit na magmanehong nganing maibitaran ang arog kaining disgrasya.
1: Mientras tanto, preparado na ang mga representante hali sa syudad kang Tabaco para sa palarong pambansa 2026 sa Agusan de la Sura. Sigun sa Tabaco dance sport coach na si Hannah Monique Rocco, duwang atleta na sa iyang kairiba bilang representante hali sa Tabaco Division Dance Sports na magpre-representara para sa Bilog na Rion, kan Bicola. Ang duwang atleta, dati naman na nagrepresentar kang nakaaging taon na sa Ilocos, sinabi ni Coach Hannah na bago pa man ang kawat, nagkaigwasi din ang puspusang pagsasanay na isinagibo sa indang mga eskwelahan, dibisyon na asin mga kompetisyon na sa Rion. Inita nga ning ipreparara ana sa indang stamina asin magin makusog sa pagsabaka sa Agusan de la Sura. Sa presente, medyo nadidipisilan man subot na mag-adjust ang mga atleta sa lugar huli sa mainit na panahon. Alagad, nasa marahay na kamugtakan man ang akomodasyon para sa mga atleta, siring mana sa mga coaches.
0: Namamate ana ang napagluya ka na supply sa nagkapir ng barangay sa Syudad de Canliga, Wangunya, na tag-init. Sigon kay Javelin Rodriguez, barangay kapitan ka na barangay na si Sia. Aros kabag na sana ana tangke kan barangay asin dai na ini napapanoa. Nagbaba man subot ang level kan tubig sa nagkapir ang bubon na nagsiserbing mayor menteng source nin tubig. Uli kay niya pinangapoda ng kan opisyal sa mga residente na maging responsable asin na disiplinado sa paggamit nin tubig. Big abisuhan man ang mga ini na syartohon na nakasarado ang mga gripo kapag dai man na piggagamit nganing masigurar na makakaabot ang supply kang tubig sa mga kaharungan. Sa presente, mag-uurulay subot ang konseho kan barangay sa posibleng solusyon na siring ka na pagbubugtak ng tangke kada puro ka na barangay.
1: Nagbisita si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa manlain-laing probinsya sa Bicol, arog kan Albay, Camarines Norte, asin Camarines Sura bilang simbaga sa konsultasyon sa mga paratokdo o rugnangon niya na nabalik eskwela na. Sugod kay ACT Teachers Chairperson Robiana Bernardo, kadakla na sa mga agrangay kan mga paratokdo sa rehiyon, iyoan manungod sa aral programa asin dagdag na sweldo para sa saindang sektora. Sirigman ang pag-abot subuota sa problema sa mga silid-aralana asin pagka-vulnerable kana ang mga eskwelahana asin mode of learning sa tahaw kan pag-aalboroto kan Bulkang Mayon. Mientras tanto, sinigurado man kan opisyala na ipapaabot ninda ang mga nasambitan ng isyu sa mga sunod na pagdangog sa Kongreso.
0: Parada 30, ang basleta, lukan. Alas 5 kahapon na pasiring naman kita sa detalya sa kan mga barata sa Lado Nasional natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, ang basleta, nasyonal.
0: Nangapodan si Philippine National Police Chief General Jose Melancio Artates Jr. kay Senator Ronald Bato de la Rosa na irespeto ang uniforme asin badge na dati kaining sulot bilang dating hepe ka na National Police sa tao ka na padagos na operasyon na ngani masubaybayan ang senador. Sigon kay Artates, nagtitinir ang respeto kan PNP kay de la Rosa bilang dating leader kan organisasyon na alagad naglalaom sinda na makikipag operar ini sa nagpapadagos na legal na proseso mapadapit sa mandamiento de arresto kan International Criminal Court kontra sa senadora. Sinabi man kan hepe kan PNP na mahigot na nagsusunod ang mga kapulisan sa mga protocols asin human rights standards sa mga operasyon na asin pigsugo ang mga ground units na

0: Angelicae sa daikina kaipuhan na paggamit ng persa kung mamakuaman ang lokasyon ni De La Rosa. Si De La Rosa ang mayora na pagtuturong arkitekto kan war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte asin iusubot ang nanginot sa implementasyon na kan o plantoghang kan siya leader pa kan PNP. Presenteng pinaghanap si Senator Bato kan ICC na igwang koneksyon sa kasong Crimes Against Humanity uli sa day mababa sa 32 subot ang nagadan na poon Hulyo 2010 sakod Abril 2018. Magigirumduman na kan Mayo 21 pigsugo kan Department of Justice ang mga law enforcement agencies na arrestaron si De La Rosa. Makalis na day makapaluwas na temporary restraining order ang na Korte Suprema kontra sa kooperasyon na kanagobyerno sa ICC.
1: Mientras tanto nagpatanid si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag laban na sa pagtugot kang Senado na magin kanlunga na kan mga pinagahanap sa leya. Inimakalis na tinugutan na kang Senado na makadulaga si Senator Ronald Bato de la Rosa na igwang mandiamento de arresto hali sa International Criminal Court. Dugang pakanhepe kang National Bureau of Investigation na kung gigibuhon ini kang Senado, delikado asin makakaraot sa pagtubod kan publiko. Maraot man subot ini sa imahe kan Senado, ulit agarin nagiging sirungan o pailihan na sindakan mga taong igwang piga atubang na kaso. Magigirumduman na maski papigasigurar kang Senado sa saindang ikukustudiya si De La Rosa o ilalag sa protective custody asin sa indag itatago sa kapulisan, alagada, pinabayaan na subuot na makatakas an Senador.
0: Pinahimutikan na kanang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pahayag kan National Bureau of Investigation na armed and dangerous iniya mantang nagpapadagos ang operasyon na kan maotoridad katakod kan arrest warrant hali sa International Criminal Court. Sa sarong pahayag, sinabi kan legal counsel ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na warang katotohan ang nasabing pagsasaladawan na sa senador. Sigun kay Bondoc na ang NBI ang armed and dangerous ulit armado ang mga personalized kay ni kan magkundusir nin operasyon na nga rin na iserbi ang warrant na day pasubot na ipapahiling sa kampo ka na senador. Magigirumduman na enot ng sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na standard protocol sa nakan ahensya na ikonsiderar bilang armed and dangerous ang nagabos na subject kan operasyon na o mga individual na sisirbihan in warrant bilang parte kan sa indang security precautions. Ipinaliwanag ni Matibag na pirmihan na preparado ang mga operatiba sa posibilidad na armado ang sa indang target ngani na masyarto ang kaligtasan na kan mga tauhan sa operasyon.
1: Itinalaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francisco Tolentino bilang bagong kalihim kang Department of Labor and Employment o DOLE. Pinalitan niya si Sekretaryo Bienvenido Lagesma na nagbuta sa pwesto uli sa saluda makalihis magserbi poon kang taong 2022 sagkod taong 2026. Si Tolentino sarong abogado asin dating Senate Majority Leader na nagserbi sa Senado poon kang taong 2019 sagkod taong 2025. Bago pa man ang sa iyang karera sa lehislatura, siya naging chairperson aka ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA asin bistado sa iyang papel sa disaster preparedness asin urban management. Mientras tanto, si Lagesma sarong veteranong opisyal na nagpuo na sa DOLE kang dekada bilang labor arbiter. Naging kalihim siya kang domni dating Presidente Joseph Estrada poon kang 1998 sagkod 2001 asin giraray na nagbalik sa kaparehong posisyon sa administrasyong Marcos Jr. kang taong 2022. Nagserbi man siya bilang komisyoner kan Social Security System poon kang taong 2011 sagkod taong 2016. An appointment ni Tolentino nangyari sa tahaw kan mga hamon sa sektor kan pagtrabaho kabalin ang halangkaw na presyo kan mga barakalon, wage adjustments, proteksyon sa mga trabador as in labor migration.
0: Binuksan ang Tourism Infrastructure and an Enterprise Zone Authority o TIAZA ang duwang golf course na sa indang imamanihar tanganing makatabang sa pagpapatalubo ka na kawat na golf sa grassroots level asin makahasa nin mga masunod na golf champion sa nasyon na sa paglansara ka na programang Fairway to the Future. Sinabi ni Tiaza Chief Mark Lapid na kaiba ang Club Intramuros Golf Course as in Sambuanga Golf Club sa mga magsiserving training grounds para sa mga hoben na golfer. Lapid katawang kan Tiaza ang Department of Tourism sa pagbusol kan sports sa tourism sa Pilipinas. Sinabi kay Ning na nagsasairaro man sa rehabilitasyon ang duwang golf course tanganing mapakarhay ana sa indang mga pasilidad. Afwera sa Club Intramuros Golf Course as in Sambuanga Golf Club, igwapang 16 na golf course sa manlain-lain na parte ka nasyon ang maintra sa programa bilang training venues para sa mga golfer na may edad 18 anyos sa pababa. Kay iba sa mga makikisaro na golf course ana Camp John Hay Golf Club sa Baguio City, Veterans Golf Club sa Quezon City, Magtan Island Golf Club sa Cebu, Iloilo Golf and Country Club as in Apo Golf and Country Club sa Davao City. Ang Fairway to the Future iyo ang programa kan Philippine Sports Commission as in National Golf Association of the Philippines. Katuwang ang Tiaza as in 18 golf courses sa nasyon na tanganing magtaunin golf education sa pagikan school-based as in community level instruction na bukas man ang programa bako sana para sa junior golfers as in public school students kundi maging sa mga aking kan mga kadya, greenkeeper, club staff, out of school youth as in iba pang gustong makanood in golf basta laog sa pinagtalaan na age bracket. Makalis ang launching ka na programa na inatindiran ng PSC Chairman Patrick Rigoroyo as in NGAP Secretary General Valeriano Floro II, pinanginutan ni Lapid ang ceremonial tee-off as in Fellowship Golf sa Club Intramuros Golf Course.
1: Mientras tanto, makusog ang pagtubod kan Criminal Investigation and Detection Group na yaon pa sa Pilipinas si Senator Ronald De La Rosa. Sigun kay CIDJ Director na si Major General Robert Alexander Morico II, basado inisi sa indang natipo na impormasyon na alagad, dahil na nagtaunin dugang pang detalye. Pigsyerto kan opisyal na i-implementar ninda ang serbisyo kan mandyamento di arresto. Magigirong duman na iguanin mandyamento di arresto ang senadora gikan na sa International Criminal Court huli sa pagkaimbuelto kay ni sa War on Drugs kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa iba pang pahayag, sinabi ka na dating PNP Chief asin ngunyan MMDE General Manager na si Nicolas Torre III na preparado siyang magtabang sa posibleng operasyon kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa na ngunyan pigkukonsiderar na ang fugitive kan Department of Justice. Sa sarong press conference kang nakaaging Martes, sinabi ni Torre na nahuli ta parte pa siya kan gobyerno pwede sir sindang mag-uyon sa anuman naman hunt operation kon kinakaipuhan. Sa iyang sinabi na kung iguanin pagabuota, hali kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr. wara subuot sindang magigibo kundi anong magsunod.
2: Parada 30! Parada 30! Parada National!
0: Update man po kita sa kamugta kanagana sa tuwing panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na nga iponiyanin minerals kay guli ng paginom nin sarong kapsula oral dawa. Ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide.
2: Parada 30!
0: Ano sabi kadahilan kan southwesterly wind flow ana Sambuanga Peninsula, Barm, Soksarjan, Lanao del Norte, Misamis Occidental asin Palawan magkakaigwan ni madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pagoran na posible dugdi ang flash floods o landslide dahilan nga kan moderato sa koda sa kung minsan makukusog na pagoran na dahilan man kan low pressure area ana natadadang parte kan Mindanao magkakaigwan madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pagoran na posible manigdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sa koda sa kung minsan makukusog na pag-uuran na dahilan meron kan easterlies ang eastern Visayas sa Bicol region na sa nga Quezon na magkakaigwanin minsan madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran na posible digdian na flash floods o landslide durante kan na makukusog na pag-uuran na mientras tanto ang aldaw masirang alas 5.20 sa isin pagkaaga asin masunob alas 6 daw masirang alas 5.20 sa isin pagkaaga.

0: susog sa pahayag ni DOH Bicol, CHD Healthy Workplaces and Risk Factors Program Manager Carla Lopidais, na dapat action halionan mga deceptive strategies kan mga multi-billionaire company kana tubako hulita kadakola sindang pigsa sa gibong mga estratehiya o teknika nga ni itaguan anyo kag sigarilyo. Kamaawatan man ka na hensya na mapundo na ang pagkakainganyo kan mga jovenes digdi, hulita kadakla na sa mga market target na makuha ang bagong henerasyon sa paggamit kang nicotine products. Kadaklan man sa pigsasagibunin ng mga pag-producera ng mga e-cigarettes, vape o mga heated tobacco products basado subot sa datos, nasa 19.5% ang prevalence kay ni sa kababaihan, as in haros nasa 15% ang mga jovenes. Padagos man na naglalangkaw ini hasta sa ngunyan kung sain susog sa sarong global survey, nasa 1.5 milyones na young adults ang nagagamit kay niya. Target ka na hensya na mapababain niya pag-abot kang taong 2027 sa pagikan pag-implementara ng mga counterpart katabang ang mga stakeholders nga na inaipalakop ang piligro kan paggamit kang tubako.
1: Parada 30! Parada 30!
2: Alas 5.28 ni na pagkahapon na base ring mampugita sa mga barata sa luwas sa kanasyon na
1: Parada 30! Parada 30!
2: Naglansar ang Russian na pag-atake sa Kiev gamit ang sarong makusog na bagong hypersonic ballistic missile na guminadan sa 4 na katawo. Inina ang pinakamatinding pagbobomba kan Russia sa riyon na kan Kiev po na kan magputok ang gira. I-classify na kan Amerika ang Oreshnik missile bilang sarong intermediate range missile na kayang magdaranin man lain-lain na conventional o nuclear warheads. Ang Marikas asin na dalaga na kainiya ana haros dai mapupugulan na kan mga air defense systems na igwa ang Ukraine. Ininaan ni katulong chance na ginamit kan Russia ang nabanggit na missile. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang missile buminagsak sa syudad kan Bila Trashva sa Central Ukraine. Inapod ni Zelensky ang Russia na wara sa tamang pag-iisip asin nag-insistir na daininda papalagpason ang mga pag-atake.
0: Pinahiyaga ni US President Donald Trump na sinugo niya ang US negotiators na daipagmadalion ang posibleng kasunduan sa Iran sa tahawkan mga report na haranin ng mag-abot ang sarong dilang nganing mapagian ang tensyon sa Middle East. Sinabi ni Trump na maayos as in constructive ang dalagan kang negosasyon alagad mas marhay subuot na daipagmadalion ulita nagpapabora sa Amerika ang oras. Sigon padigdi, magtitinir ang blockade kan Estados Unidos sa mga pantalan kan Iran hanggang makumpleto, mapirmahan, asin mapagtibay ang anumang kasunduan. Magirumdumang ipinautob ang blockade poon kan Abril 13, kasunod kang naglalalang tensyon na sa pangultangan kang US asin Iran sa Strait of Hormuz na sarong importanteng ruta kan pangkinabang supply nin langisa.
2: Alas 5:30 na po ni na pagkahapon na iyan naman na naging katripunan na kan sa tuyang mga barata na kaibanan ta sa pagatudakan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasala sa mga parantabay tama na sa bilog na probinsya kan ng Kamarinesura, Kamarinesorte, Masbating, Sorsogon na dahil po maghali masunod na ang na programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang nasa indong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tinduguna!
1: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best.

0: Nature's Green Barley Grass Powder every day.
1: 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
0: Nature's Green Barley.
1: Available at all drugstores near you.
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdig sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: One Radio, Ting Dugana.

0: Dati, laging masiglas si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: makahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumulong lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, kinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo. Yes, yun, yung hindi ka basta-basta matulog. Tunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: こんばんは。ジョスマネのバンギポクビコーラ。Lunes na lunes na naman. A 25 kan Mayo 2026. Kumusta naman po inyo naging maghapon, as I always ask? Ay, nakakatawa dun. Ano, kumusta naman po inyo naging maghapon? Naging mapagpalaya ba? Naging fruitful? Fruitful! Kumain ba kayo ng maraming fruits and vegetables? Oh, dahil summer na summer pa rin ang feeling. Sobrang init pa rin ang panahon. It's still Janet Jackson. It's so Janita Linda. Grabe. Hindi ka pa east. Hindi ka pa north. Hindi ka pa south. Ikaw ay pawis na pawis. Sa maghapon. Nagre-river-river ang ating mga ngitsi-ngitsi at mga liki-liki. Kaya sana naman, palagi kayong may nakatabing malamig na isang balde ng tubig o isang timba. O di kaya tumatambay na lang kayo dyan sa tabi ng balon. Para naman maya't maya ay pabuhos-buhos lang ang beauty nyo. What? Yes. You have to keep your cool. Kasi mahirap na bakit tayo ma-head stroke.
1: Head stroke.
0: Iyan naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong mag-unar. Pero mahamuton. Gurang na. Pero may harang pa. Shari. Tito Pollyanna. Para sa inyong Tito Pollyanna. Ba't ako natatawa? Why am I laughter?
1: Why am I laughter?
0: Sa imam po ka mga digdi sa Kabikolan. Nadalangog po kita dyan sa One Radio Tabaco. First District of Albay. Parts of the Second District as in Third District. Galing po naman sa mga patigan stores gone. Dyan po ay sa Catan de Juanes, Camarines Sur. At syempre nadalangog po kita sa bilog na Camarines Norte. As in mga parte kan Quezon Province. Sa OneRadio.net. Yes! And of course, nadalangog po kita worldwide. O diba? Kabugera. Sa OneRadio 99.7 News FM. Facebook page. Para po naman sa lahat ng mga palaging naka-online. Yan talaga ang uso ngayon, naka-online ka. Hindi ka naka-online? Bakit? Hindi ka sa uso. What? Siyempre naman kay Banan Punyado forever sa The Tita Pollyanna Show. Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Kokobera Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Valentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Drink a Float, Golden Town Sardines Marantang Tatlong Variants, Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, and of course Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Of course, para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores. And of course, salat po naman ang pamilyang bayan. Region-wide, Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, kaya naman po niya to sa TTPS ang Wanok. Wanok Chicken in a Salad Diet. Makukuha po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panores Avenue, Centro Candaan. Sa pagitan po yan ng Mabini Colleges at ng Diet Elementary School. Pasyal po tayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in a Salad Diet, para sa inyong mga online orders and inquiries. Thank you, Wanok! Of course, the Tita Boyana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Para naman po sa satuyang mga magagayon in the City of True Love, kay po nyaro kan oras para mamantinin ang satuyang mga sadire sa pagkakaigwanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahandspag, glute drip, glute for push, slimming excellis, meso lipo, as in kadakulpang, spa essential services. Kaya mari na sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahiti, Tabaco City. Sampang Senakanamanda Coffee Hospital, open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Charrea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! As inuruan siya lamang ang tabayanan, meron akong chika tungkol naman ito sa Leo Lavandero Laundry. Yes, mamaya po yan sa ating pagbabalik.
2: The Tita Boyana Show!
3: Showbiz
0: Pabalik! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hiwa-wa-wa-wa-wa-la-ya-ya-ya-yan. Hiwa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-la-yan. Hiwalayan blues na ba talaga? Mukhang sila pala ang talagang pinagbubulong-bulungan nitong mga nakaraang buwan. Ito po naman ay tungkol sa isang power couple na di umano ay matagal na palang hindi nagsasama. At sila ay Jewelay Jones na. Maraming dahilan. Yung lalaki na involved sa isang scam, fraud, scandal, scam. At hindi lang yon, marami pala siyang mga girl-a-lula-lula-lu on the side. Yung mga tinatawag na side chicks. So ngayon, unti-unti nang lumiliwanag na aapula ang usok na bumabalot sa chikang ito ng isang TV host, female TV host, isang lunchtime show, at isang aktor politiko. Ang sabi, mukha talagang matutuloy na ang pag-jewelay Jones. Kaya lang medyo hinihilot-hilot pa at baka meron pang magandang mangyari. Ay, naka. Ang sabi nga nila, kahit hindi na natin banggitin pa ang kanilang mga pangalan, mukhang lalaki, kilala, yun na sila. Ayoko yung banggitin eh. Diba? O, yung nanay nung lalaki. Wow, eto na. Naku po. Hindi kami nag-uusap. Dati kaming friends. Pero, ewan ko sa kanya. Sinali pa yun. Ayaw ako nga. Ganyan talaga sa Kasubisan.
3: Showbiz Pakitig.
0: Kasi kung nag-uusap kami, tatanungin ko siya. Pero alam ko naman, pag tinanong ko siya, ang isasagot niya, naku, hindi, oy. Okay naman ang kanilang pagsasama. Ay, ganun talaga siya magsalita. Bisaya ka, dahi. Ay, hindi naman sila naghiwalay. Sila pa rin. Ano ba naman yan? Napakamalisyoso naman ng mga, ano, mga netizen. Huwag kayong ganyan. Oh, diba? But anyway, napakalakas po naman ng mga indikasyones na di umano talagang papunta na doon sa Splitsville. Oh, diba? Ang ganda ng lugar na Splitsville. Split na sila. Splitsville. Papunta pa lang. Eh, sana naman, no? Maisa-ayos pa yun. Pero ang tagal na yung sinasabing hinuhilot-hiluan. Pero yung girl kasi hindi na masyadong uma-attend sa mga family outings and mga gatherings. Mga ganoyan. The Tita Pollyanna Show. On your best cafe radio every night. One radio tobacco. One radio dime. At 6:18.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Habaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Ano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
2: The Tita Poliana Show.
6: The radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabali sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: I'm Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka
7: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas-bukas kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: We're back. Sa oras na 6:42, ibig sabihin, 18 sandali na lamang bago sumabit ang alas 8 ng gabi. It's so Lunes. Kung kaya naman, sana magkaroon naman tayo ng mindset na pag Lunes, isipin natin ang kalinisan. Paano natin maikonek yan? Clean Lunes. Oh, diba? Hindi lamang sa ating mga bakuran, sa ating tahanan, kundi pati na rin sa ating mga kaisipan. Konting linis-linis din paglunis para maayos ang ating paglalakbay sa isang buong linggo na naman ng pakikibaka sa buhay. O diba? Tuntuan na naman ko. Hi, good evening sa ating mga commentators, ating live stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Hello to Briagas Adlao John Paul. Good evening. Ganon din naman kay Romnick Bilaos. Good evening too. And of course kay Eusebio Enting. Binabati niya ang Bermas Castillo Barciliano Bello and Banyares family of Panarayon Bakake Albay from Ikaunapo family sa Fatima Tabaco City. Hello, good evening to Bernal Daisy Bonaobra sa Ingkangunyan. And of course, kay Jeneline Camo. Kumusta na kayo dyan? Ano ang pinagkakabalahan nyo? Sana naman i-chika nyo rin para naman na hindi lang ako ang chika ng chika. Tungtuwa. Eto na nga, may chika nga ako sa inyo. 2 years na po ang Leo Lavandero at meron silang isang buwan ng pasasalamat. Kaya kung pagod ka na sa kalalaba, masyado kang busy sa trabaho, negosyo, family, o di kaya love life, relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa Lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold, with detergent and Fabcom included. Only 149 for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba? Free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service po yan within selected areas in Tabaco City. Meron ding free quality or free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station self-service po yan. At helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Ang Leo Lavandero Laundry nasa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Yes! Happy anniversary to Leo Lavandero. Good evening to Tito Leo and Tita Joy. Hotline 0961-447-3923. At nag-text sa atin si Aling Norma. Sabi ni Aling Norma, Tita, sa edad kong ito, nahihirapan pa rin akong intindihin ang salitang karma. Uy, anong nakakatawa dun? Oo, minsan kasi, marami kasing ibig sabihin din, no? At saka ginagamit na siya, palasak na siyang ginagamit. Kaya mamaya, Aling Norma, pag-uusapan natin ang iba't ibang bagay-bagay tungkol sa karma. Ang alam ko saan kasi sa karma, single ba, double, king size? Karma yun. Kama yun. Ow!
3: Aray po!
2: Anyway, sa showbiz pa rin, hanggang ngayon ha, nagiging misteryoso pa rin ang pangyayari sa hindi pagkakatuloy ng kasalang Alonzo at Cole. Ano nga ba talaga ang dahilan dito? Prenup lang ba talaga? O marami pang bagay-bagay? Ang sabi nila, baka daw hindi tama kasi sa schedule ng pagbabalik teleserye ni Bea. Kaya wag muna. May nagsasabi naman na tuloy yan. Sa May 30 daw, ikakasal na. So, mag-antabay na lang tayo. Ilang araw na lang yan, di ba? Today is the 25th. So that means on Saturday, is there gonna be a wedding? I wanna know what love is. Kanon. Kasi syempre, no, gusto ko yun namang malangisan ang aking uso. I invited ka. Pero kung pupunta sa Spain, parang teka sandali. Alam niyo, mahirap din ngayon ang pabiyahe-biyahe, no? Lalong-lalo na ngayon na may kaguluhan sa Middle East. Baka yun din ang isa sa mga dahilan na huwag na lang tayong pumunta sa Spain. Kasi love knows no place naman, di ba? Kahit saan, pwede tayong magmahalan, magpakasal. Ako nga, minsan nagpakasal ako sa Mars. Mars! Mars Restaurant. Hello to Dan Dan Al. Ay, good evening sa iyo. At syempre, kumbawa dyan sa Japan. Buenas noches, La España. La España Avenue. Na binaba. Kung ano-ano na lang. At syempre, good evening sa ating mga bagets. Marami parang mga bagets nakikinig dito sa The Tita Pongyana Show. Mag-wash up na kamo para maahali na so amoy araw. Para maging amoy gabi na kayo. Diba? Sobrang naman kasi asim-asim. Parang ganon. Ay nako, dapat mawara na iyan. Pagkabanggi, tanganin pagkaturog. Fresh. Oh, shoutout daw sa mga taga San Jacinto Masbate at sa mga Alcantara family. Ay, Dandan, meron bang ano dyan sa San Jacinto? May mga Rokia ba dyan? R-O-Q-U-I-A. Balita ko kasi meron daw sa Aroroy. Wala lang, nagtatanong lang ko. Baka meron kang alam na mga Rokia. Oh, diba? Hello to the Alcantara family, dyan sa San Jacinto Masbate. Ay nako, ma-fresh ang mga fish dyan. Lalo na yung mga lobsters. Ang sadap! Ang dami ko talagang mga pinagkakabalhang isipin. Lalo na ang lafang. Foodie kasi ako eh. Foodie rin ba kayo? Tsyo!
0: hot.
2: The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. Every night with your Tita.

Welcome sa ikadong oras kan sa ating programang The Tita Poyana Show. Ako man po girara ini. O diba obvious naman, hindi ako ganong kaganda. Pero hindi niyo ako naaamoy, kaya pwede yung sabihin, ako ay mabango. Hello, good evening sa Ricalda's Compound. Ricalda's Compound, dyan po naman sa Pawa TC. And of course, hello kay Donna.

Nako, may nag-text din sa 0961-447-3923. Ano daw masasabi ko doon sa nagpakasal? Saan? Ah, sa Mindanao. Lalaki daw nagpakasal sa kapwa lalaki hinabol. Ah, okay. Parang nabasa ko to last week. Mga Thursday yata. Actually, hindi ko masyadong pinagkaabalahan kasi naman, ano yan eh, anong tawag doon? May illusion, may delusion yung ano, pag mga ganyan. Ayun, mamaya-maya, tsikahin na lang natin. Anyway, nagtanong nga pala si Aling Norma na sa edad niya na raw na yan, eh hindi naman niya sinabi kung ilang taon na siya, eh medyo nagugulumihanan pa rin siya sa ibig sabihin ng karma. Alam mo yung karma, pwede kang bumili ng single, double, king size. Inulit talaga. Actually, sa kulturang Pilipino, ang karma ay karaniwang inuunawa bilang konsepto ng kung ano ang itinanim mo, siya mong aanihin. Kahit ang salitang karma ay mula sa mga relihiyong Hinduism at Buddhism, naging bahagi na rin ito ng pang-araw-araw na pananaw ng maraming Pilipino dahil sa maimpluwensya ng media, social values at halo-halong paniniwala. At kahit nga noong pang wala pang social media, yung mga 70s, 80s, meron ng ganon. Alam mo, pag hindi mo ako minahal, makakarma ka. Ginagawang pantakot yung karma. Maraming ganyan. Sa practical na gamit ng mga Pilipino, ang karma ay paniniwalang babalik sa tao ang mabuti o masamang ginawa niya. So either good or bad, kung meron kang ginawang mabuti, babalik sa iyo mabuti. Kung may ginawa kang hindi kagandahan ang babalik sa iyo. Ganon ang konsepto ng karma. Yung iba kasi akala nila negatibo ang karma. Hindi lang po negatibo ang karma, may positive at negative po ito. Yung iba kasi, ay nako, na karma. O, diba? Pero ang ibig sabihin nun, medyo kung ano nga ang kanyang itinanim, eh yun ang kanyang hinarvest. Diba? Ito din ay tinatawag nilang moral na ganti ng buhay. Kung ano ka, ganun ka. Ganun ang ibabalik sa'yo. Diba? O, di kayo naman, parang natural na hustisya. Kapag walang agarang kaparusahan, no, sa isang taong gumawa ng isang bagay. Katulad na halimbawa na magpapakasal na kayo, tapos biglang iniwanan ka, tapos diba sobrang talaga yung sakit ang kasawayan, tapos hindi mo talaga maintindihan, so masakit. O, diba? Tapos mamaya-maya, siya din na karma. Iniwanan din siya nung magpapakasal siya sa iba. So, yun na yun. Di naman, todo na to. Sabi nga nun ni Karma. Sabi ni Karma, todo na to. Kaya naman, maraming nagsasabi na huwag kang manloko, may karma yan. O di kaya naman, uy, mabait siguro yan, kaya siya blessed. O di ba? O di kaya naman, balang araw, babalik din sa iyong ginawa mo. O. Ganun talaga yung mga palagi nitong sinasabi. Malapit ito sa ilang traditional na Pilipinong pagpapahalaga gaya ng utang na loob, di ba? Para halos magkakapantay yan. Dapat meron kang utang na loob sa akin. Hindi lang utang na labas. Utang na loob. Ito rin yung kasabay din ito, kakategorya nito ang hiya. Diba? Siyempre palagi na, nahiya ako eh. Ba't ka naman nahiya? Hindi ka naman nagnanakaw. Wala lang, nahiya lang ako. Bakit ba?
Kasabay din ito ang pakikisama. Diba? Kung maayos ka magkikisama, edi hayahayang buhay. At kasama na rin yung mga paniniwala sa moral consequences ng kilos. Kung anong kinikilos mo, merong kahahantungan yan. Kung maayos ang kilos mo, maayos ang kahahantungan yan. Pag medyo di kagandahan, malamang shoot ka sa banga. May connection din ito ha sa impluensyang Kristiyano sa atin dito sa Pilipinas. Bagamat hindi opisyal na doktrina ng Kristiyanismo ang karma, kasi ito nga sa mga Hinduism at sa Buddhism, sa eksaktong anyo nito, maraming Pilipino ang naghahalo ng God's justice. Yun, diba? Ipinaglaban daw sila ng Diyos, kaya naman nakuha nila yung hustisya. Dahil may nangyaring hindi naman, may nangyaring dahil sa epekto ng ginawa ng isang tao sa kanila. So yun ang tinatawag nilang God's justice. Ito rin ang sinasabi, yung ginagantihan ng Diyos, ang Diyos nang gumante para sa iyo. Dahil ikaw nga ay nasaktan, nalamangan, pero huwag kang mag-alala, gagantihan ka ng Diyos. At kasama na rin dito yung konsepto ng karma. O, diba? Kaya nahalo-halo na yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya minsan, kapag may taong gumawa ng masama, at may nangyaring hindi maganda sa kanya, maririnig mo kaagad, karma yan. Kahit nga sa relihiyosong pananaw na Kristiyano, ang pinanggagalingan nito, maririnig mo pa rin ang karma yan. Para meron siyang ano, para emphasized. Sa social at cultural level naman, ginagamit ang karma bilang babala laban sa masamang asal. Oy, huwag kang ganyan ha, kakarmahin ka. O di kaya naman ito'y paraan din para maibsan ang galit. Diba? Bahala na nga ang karma. Diba? Imbis na magalit ka, sabi mo, bahala na ang karma sa kanya. I don't wanna be galit. Ito din naman ay ang pag-asang may hustisyang darating kahit walang agarang aksyon. O, diba? Yung parang nakalimutan na lang. Parang wala naman. Hindi mo naman dinimanda. O, diba? Bigla na lang na iniisip mo na lang, karma na ang bahala sa kanya. Hindi na ako mag-aabala pa. Sa modernong Pilipino pop culture at social media, lalo na itong naging popular, no? Lalo-lalo na sa mga showbiz controversies, sa mga cheating issues, sa mga online call-outs, at sa mga tinatawag nating cancel culture. Ay, nako, hindi na siya sumikat na karma, mayabang kasi. Di ba, may mga pero may ilang Pilipino ring naniniwala na hindi lahat ng paghihirap ay karma. Yung ibang paghihirap sa buhay, may mga tao manghihirap dahil ginusto nila. Hindi naman talaga sila na karma. Gusto nilang maghirap. Oh, diba? Kaya marami talagang mga nakakagulumihan ang mga pangyayari sa mundong ito na unti-unti nating unawain. Who knows? Karmahin ka rin. Uy! The Tito Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tito, of course.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle.
7: Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fibers sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And

0: No Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: 30 pesos, half chicken lechon asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Diet Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita
6: Poliana Show.
7: Ay, ay, ay, ay. Pag-ibig.
8: 7:35 na pang oras. Siguro naman, karamihan sa inyo dyan ay nakapag pamanggihan na. So iba naman, habo. Para ano da? Sabi nga nila eh, yung iba hindi kumakain paggabi. Pero mahirap na yun ah. Parang, alam niyo, magigising kayo ng mga madaling araw tapos gutom na gutom kayo. Parang awang-awa kayo sa sarili nyo. Kumain kayo kahit papano. He? Pinakialam ko talaga. Ewan ko ba? Anyway, para doon sa nagtanong kung anong masasabi ko tungkol doon sa lalaking nagpakasal sa kapwa lalaki sa Mindanao. Yan po naman ay kwento ni Marlon. Marlon po ang pangalan niya. Bakla siya. Inamin naman niyang bakla siya later. Ngayon lang, lately. Kasi nga, napasok siya sa hindi kagandahang sitwasyon. Ganon yon. So siguro, throughout his life, mula kabataan, ng teenager siya hanggang naging adult, ay nag-ilusyon siya na babae siya. So talagang naka-girl siya palagi, nagsusuot ng damit ng pambabae, mga gawaing pambabae, at babaeng-babaeng dating niya. Pero nung ano naman, yung nakita ko yung picture niya, nahambal ako. Hindi naman siya mukhang babae for me, pero siguro, para doon sa kanyang mga kasamahan, eh, yung mga namimit niya, napagkakamalan siyang babae. Eh, syempre, alam din naman ang kanyang mga magulang na lalaki siya. So, kaya kung saan-saan siya napapapunta. So, nangyari na rin, minsan, nagpakasal na rin pala siya sa kapwa niya lalaki. Kaya lang, nabuking siya. So, hindi na naman natuloy. After a while, eto, meron na naman siyang na-meet. At nag-live-in sila. Eh, bawal man sa mga Muslim kasi Muslim yung kanyang naging boyfriend. Bawal sa kanila ang mga live-in na ganyan. So, kailangan daw magpakasal. So, pinilit daw nitong si Marlo na tumira doon sa bahay nung lalaki. Eh, nung nandun na, maraming nagdududa. Pati yung mga kuya, yung mga kamag-anak. Sabi na, lalaki yata ito eh. Lalaki yan. Tapos hanggang sa talagang tinanong siya na kailangan namin ng ebidensya na babae ka. Pinakita naman daw niya. Pero inipit niya raw. Aray. Ayoko sanang talakayin ang bagay na ito. Pero ito po isang napakalaking kaso ng panlalamang sa kapwa. Ito po naman ay isang panluloko. Diba? So, sinasabi niya doon sa iba, nung siya ini-interview, alam daw nung lalaki na lalaki siya or bakla siya. Pero sabi naman nung lalaki, hindi ko alam yan. Kaya nga hindi daw niya ginagalaw. Kasi nga ayaw magpagalaw. Yung pala, ayun na nga. So, nalaman na nila. So, nung ikinasal mismo, ayun na. Pumunta yata yung ama at sinabing, lalaki yan. So, ayun na. Hinaras-haras siya. Dahil syempre, sa kultura nila, bawal po yon. Tsaka yung abala na lang nagawa niya dun sa kanyang panluloko, talagang it's more on, parang napaka-immoral yung ginawa niya na para lokohin niya yung kapwa niya. Palabasin niyang babae siya. Actually, dapat siguro, or baka magaling siyang chumika, di ba? Maraming ganyan eh. Yung mga magaling chumika, magaling magbuladas. So, akala talaga nila girl na girl siya. Pero yung itsura naman niya, mukhang, teka sandali, hindi naman siya mukhang girl. Ayoko siyang pagtawanan ha. Pero wala akong magagawa. Doon sa ginawa niya, parang, ha? Talagang pinangatawanan yun, naka-wedding gown pa siya. Diyos ko po. Never ko talagang na-imagine niya. Although guilty ako sa ganyan. Dahil may nakita ako isang app na pwede kang, pwede mong ipa-edit yung picture mo na naka-wedding gown ka. Meron akong ganyan. Naka-wedding gown. Pero hindi ako nagpakasal. Ano ba? Actually, ang sarap ng feeling ko, nakita ko yung sarili ko yung picture ko. Naka-wedding gown ako. Wow, talagang I felt like parang, wow, ganito palang feeling. Tapos kinalat ko, minay day ko, tapos pinost kong ganon. Sabi ko, finally, kinasal ako. Marami din nag-congratulate. Ayun ko ba? Tumungtuma ako sa sarili ko kasi sabi ko talaga seryoso. Seryoso talaga sila nang kinukongratulate nila ako sa wedding ko. Eh alam naman nila na ano lang yun, chika lang yun. Natuwa lang ako dun sa app. Pwede rin kayo maghanap ng app na gano'n. Diba? Para dun sa mga ilusyonadang bading. Hindi ko maiwasan kumalakap. Hi, Tita Cherry Borja. Kamusta ka na dyan? Parang ano talaga, hindi ako makarecover. Siguro mga next week pa ako makaka-recover nito. Dahil kakaiba talaga yung kasong yun. Tsaka nakakatakot yung ginawa niya. Dahil buti nga hindi siya sinaktan masyado. Although may nagkabukul-bukul siya. Siguro parang hinaras-haras siya. Kasi nga naman, hindi naman tama yung ginawa niya. Kahit pa mag-sorry siya. Pero the mere fact na talaga, biro mo ha, may kasalan talagang nangyari. Diba? May celebration, ganon. Actually, inofficiate na yata sila kasi may parang pinalakpakan na sila eh. So, na-consummate na yung kasal. Eh, syempre, hindi rin pwede. Pareho naman silang men lalu. Kaya advice ko lang sa mga bading, maging practical kayo at maging isipin nyo na lang kung ano talaga ang papel nyo sa mundo. Naman kayo mag-arte-arting pag-girl-girl tapos magpapaligo tapos pa... Naku, hindi. Bawal yan. Maging realistic na lang tayo. Kung ano tayo, tanggapin natin. Huwag tayong gumawa ng paraan na makapanloko sa kapwa. Okay, Marlon? Baka napapanood ni Marlon ngayon. Hindi, ayusin mo na lang yung buhay, Marlon. Tapos tanggapin mo na ang katotohanan. Tsaka huwag na mo nang ulitin yan. Kasi baka mamaya kung saan ka naman pupuntang lugar na hindi ka kilala, tapos, nako, hindi maganda yan. Paulit-ulit na lang. Nag-message si Trina, sabi ni Trina, na-feature po yan. Ah, okay. Doon sa Sunday show. Hindi ko na babanggitin yung Sunday show dahil may issue ako dyan. Ang dami nilang ginamit dun sa vlog ko noon na hindi man lang nila binigyan ng credit. Kaya, well, nung pangatlong beses na, hindi ko na sila pinagbigyan. Esensya na lang dun sa show na yun. Dun daw na-feature yung kasalan. Ah, okay. Well, actually, minsan kasi pag ginagamit yung mga pinag-research mo sa blog, parang tapos nakita mo talaga ginamit nila sa show nila tapos hindi man lang kinikredit, diba? Sensya na. Hindi ko kayo pwedeng marispeto. Ganon. Kahit mag-thank you man lang. Hindi naman ako naghahanap ng bayad eh. Mag-thank you lang credits to ganito, Aliwan Avenue. Diba? Kasi galing sa Aliwan Avenue. Kaya nga siguro nawalan ako ng gana sa Aliwan Avenue dahil doon. Daming gumagamit na TV shows pati sa although sa ABS masasabi ko ia-acknowledge naman nila. Pero doon sa yung isang show na yan, ako hindi. Kaya pag may lumapit sa inyo, ay galing po kami sa ganoon, huwag kayong pumayag. Dahil gagamitin lang kayo, exploit lang kayo niyan. O, nasa inyo din kung gusto niyo, diba? Dami kong chika. Bukas, araw na naman ng mga Marites. Parang wala na yata ang pagbabago, no? Pero alam niyo, syempre ngayon, dahil high-tech na rin ang pagiging Marites, madali nang ma-fact find or ma-fact check, no? Pwede mo nang i-check yung mga chinichismis ng mga kumare nyo. Hindi na kayo pwedeng maniwala lang ng ganun. Diba kung halimbawa may chinismis siya, nakakilala nyo, pwede nyo naman kaagad na i-message, alam nyo mare, alam mo ma'am, merong nag-chika na ganito daw, si ganito, sinabi niyang ganito. O diba, madali mo nang ma-fact check yan. Di tulad noon na talaga namang pahirapan pa na i-check mo kung totoo yung chismis. Ngayon, madali na lang. Dumiretso na kayo sa tao. Kaya nga ngayon, parang nagiging, ano man tawag doon, vanishing tribe na ang mga chismosa. Hindi na sila masyadong dumadami ngayon. Dahil nga rin sa teknolohiya. Dahil madali nang ma-check ka agad. O, diba? So, ano na lang pag-chismisan natin bukas? Actually, iba na rin ngayon ang tema ng mga chismisa ng mga kumare natin. Mga bagong paraan ng pagluluto, ng ganito, ng ganyan. Ganun na lang. Mas maganda yun. Productive. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 15 before 8 o'clock.

Of course, James, dyan po naman sa Bacolod, Tabaco City. Shout out din sa kanyang family na nasa Floodway Pasig. At pati na rin daw sa kanyang pinakamamahal na asawa na nakikinig ngayon dyan po naman sa Bacolod, TC. Dolores Pacao ng Mandulungan Daet, good evening sa'yo. Siyempre kay Kagawa John Bongalon at dyan po sa Barang Hawon. At ganun din kay Ninong Noel Bongalon. Good evening. Bongay family, dyan po naman sa Binitayan. Take it from Errol. Of course, happy birthday kay Zaya Mays Horda, celebrating her birthday today. Happy birthday, Zaya Mays. Stay as sweet as you are. Wow, dyan po naman yan sa Remedios Street sa Daet. And of course, regards kay Ninang Cora Horda, kay Ninong Alan Horda. Good evening. At syempre kay Doña Sean Jimenez, si Tita Loy Loy. Good evening. Evangeline Vianas and Marisa Binyas, dyan po naman sa Balyong Salog. Good evening din sa lahat na nandyan sa Marirok sa Puro 4, sa Descalzote family. And of course, dyan po naman sa Ricaldes Compound sa Pawa, Tabaco City. From Donabel Barbecho. Shout out din sa Matagbak, dyan sa Purok 7, kay Karen Mam Rodriguez. Good evening. Gannon family, hello. Hello, Jing. Dyan po naman sa Buring to the Bornelia family. And of course, kay Samantha and Shan. Hello to Maricel. Good evening din po naman. Shout out dyan kay Sir Arnel Cabria, Ellie Bikilio, Louis Bursa, Carlito Borilio, and Rudy Cabria. Good evening. Ganun din po kay Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, and Michael Buban dyan sa Kabangan, Tabaco City. Good evening to Dr. Sylvia Belonzo Prado of Tabaco City. And of course, dyan po naman sa Nawang, Barangay 3, Malilipot to the Buena Bajo Compound. Most especially kay Tita Wang, kay Tito Ricky Buena Bajo, at sa Bicolanang Bungal. Good evening sa inyo dyan. Dyan po naman sa Upper Bonga, Bakakay Abay, to the Barha family. Hello, Tita Sardi. At syempre kay Jacob at kay Tita Frammy, Barha Juarez. Kumusta naman po ang ating mga tambay dyan? Wow, dumami na ba ang mga guwapo? O nadagdag? Hamang malapit na akong mangungutang dyan sa iyong talagang ganun, Hello naman kay Larissa Banyas. Ganun din sa Manzo family. Dyan po naman sa Ophelia Street sa Daet. Sa ating super guwapong taxi driver na si Richard Ocan. Ganon din naman kay Ate Nida Abilgon sa Puro 4 Burabod. Sa Lagon, si Ate Tami Abais. At syempre si Ate Dora Sofranos ng Kamambugan. Good evening at shout out kina Jurcel at Jeric dyan sa Belen TV Abay. Of course, hello kay Hazel Sid.
good evening kay Aldrin Cobalias at si Mama Paz. Diyan po naman sa Cormidal. Diyan po naman sa Tabaco Night Market na umaalingaw-ngaw ang One Radio. Wow, thank you so much. Good evening po sa lahat ng mga namamakal dyan ngunyan. Mami Norma Contreras, hello. Good evening sa iyo dyan. At syempre naman, namamakal man dyan si Tita Chris Barameda. And of course, hello sa lahat po naman sa Chris Resto Grill. Kay Mami Lani at kay Mami Evelyn at kay Mami Lynn. Mami Lynn ko na rin siya. Jan po naman sa Kinaleng. Good evening to the Vergara family. Most especially to my amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. At syempre ang pinakamaganda si Mami Upeng. Good evening, Mami Upeng. At syempre kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. Vergara family, good evening. Ate V. Bongala, kumusta ka na? Of course, to Rudy Calisin at kay Tita Tess Calisin. At sa kanilang apong si Ariella dyan sa Riosa Street. Parada sa East, nandyan pa ba yung ating mga poging para pa Jack? Good evening. Dyan po sa Orpao, good evening sa kay Brizo family, kay Benedict Brizo and family. Shout out din po kay Adrieline Ferrer dyan sa Proctrans San Isidro, Iraya Malilipot, at syempre kay Jason Banua. Masarap daw mamasyal dyan sa ano, Malilipot. Sa San Isidro ba yung may ano, seawall? Wow. Masarap daw mamasyal dyan. Sana makapasyal naman ako soon dyan sa seawall ng Malilipot. Tita Cherry Car Borja, good evening.

Of course, lunes na lunes pa rin po ang feels. And yes, ang ating advocacy pag lunes, think clean. As in, clean lunes. Hindi lang sa ating mga bakuran, sa ating mga tahanan, kundi pati na rin sa ating mga isipan. Dahil para mas maaliwalas. Pag mas maaliwalas kasi mas magandang pasukin ng swerte yan pag maaliwalas. Pag medyo may kaguluhan, umiiwas ang swerte. Ewan ko rin ano. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
0: Tindugo na, Bicolandia.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Ang init!
11: Patata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Patata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Patata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
11: Batata!
12: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
12: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow

0: おはは、いアンビリさん終わらせな。パラギナティシンナサビン、バケットアンビリさん終わらせ。シェフ、トマタクボ。パラギナティナリリリリ、おはアンビリさん終わらせ、especially when you're having fun. え、かしら、トマタクボン終わらせ。あらがなまん。ディバイ。Sana po naman kahit pa paano ay naging masaya ang inyong Monday. At syempre, looking forward. Yung LF, looking forward to another marvelous Martes. Dapat palagi tayo may ganyan para inspired tayo. Parang, ay, ano kaya bukas? May makikilala kaya ako bukas? Pero kaya nga, in love sa akin bukas. O, diba? Every day dapat ganun. Swertihin kaya ako bukas. O, para maging sustained ang inyong inspiration to live. What? Of course, forever, kasama natin sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan, Lola Nor, Rapsa Special Behind, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Siyempre, ka-joining po natin ang One North Chicken Inasaldaan dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro ng Daet. Pasya lang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanong Chicken Inasal Daet Facebook page para sa inyong mga online orders. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Cabs, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salaman Gems Products. Para naman sa mga magagayo na mga katindugan sa rong lugar sana dyan sa Tabaco City, para sa Sendong Me Time as in self-pampering. Siyempre, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, sa Ampang Sanakanamanda Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Thank you so much, Pink Spa. At syempre, wala na kayong problema sa inyong mga paglalaba dahil nandyan lamang po ang Leo Lavandero. Relax ka, nandyan ang Leo Lavandero Laundry, kaya ipa-lavandero na yan. Open daily from 6 in the morning until 8 o'clock in the evening. Or pwede kang tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Matatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman kahit pa paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong Monday night. Sana nandiyan na naman kayo bukas. Same time, 6 o'clock in the evening hanggang 9 o'clock. Dito lang po sa One Radio Tabaco, One Radio Diet. At napapakinggan po tayo at napapanood sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Napapanood din po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganon din po naman sa Daed Public Market Facebook group. Thank you so much po sa mga admins ng mga pages, Tabaco City of True Love and Daed Public Market. Until tomorrow. What pa sweet. Ini naman po sa inyong lingkod. Tita Pollywana, nag-iiwan ng mga salitang. Kung maganda ka, pahingi naman.
1: Nang ano? Nang ganda, of course. Sweet dreams.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: gusto ako series Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio
0: 91.3 News FM.
3: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
4: Ako pa si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng

0: Ginawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado.

0: Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. At ng programang Wellness is Happiness.
2: Evenings on 1.

0: on one.
1: Everyone's favorite radio station.
2: One radio.
1: One radio.
2: 91.3 News FM.
1: Tindogo na.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: naman 10 minutos po 5 Nagas Tawason Welkasaro na naman ang pinprog ano mga pinagigibo ano mga pinagkakanaomi po na yaon kabay na ligto manak sa buhay. Always starts its attitude. Thank you if oblige every blessing everything that are done remains to we end to dust we earn sama niya itong masilibrar kayaan ayang burn sa indo program si Ram and si magiribang iskuso ay mo niya nas una bisagwa ko kambilo kos payo kel na birthday man kay Marvin ring set na ing on in by sa mga katupad di mga oy ako pukitres kayil by sa mga tuan ay lagi tap mangi sa inyo team mula isa mati na nang gaga nag ay flicking the way to in for us to give up but don't mind them it's just fun let's bet for things we should that could lead to great and big and enjoyment the best three singing to this tradition in Katamarini Surtur to go back to win siya kanal punti win three empty dan sa buhay ang big boss lamang na osang parang magera po si bako man kaya hindi nuhahan dakul nag kamog gig kaiwa po so gig so tan pro gig an kamog pagkati ipinagpaluwas dahil kasa pressure air extension kan LPA sa second Mindanao dahilan po kay Dugon ka Peninsula Barm Soksanaw Dilnamis o kasin may mga pagan ka lang mga lugar uuran dahilan na este wind flow o yung mga katindugon habaga
1: bueno so
0: natikan Mindanao area apiktar Eastern Visayas list naman mga minsan pagdalom nin Asiago Metro Manila asin partigan na sabayan Bicol Region Mente Provincia Canal Bay Ling may rindosan mga pagdalom kan anlotan
1: si Buen
0: Quinta sa pag-iwist na presandan kan pin of resiliti sa pakatindan sa bilakaldit sa laobaino
1: so
0: marata marata na mag-isa ka nga man naman Mr. Mrs. Lola Lolo no ang sigpreparar na luluto hawan ikatabi Mr. Yabana si Mrs. Jan kan patpakita manong bug ano pagot na dya ana yan kung nakakuyan na magmak tapos igwa ka baga din sa dit na bumbutubo takla nagagamit na ka na lakya bisil para sa saindo ano ha road yan ikan bulor igbibo na hindi ka iyan manong rapasan akan roy kasuod mabayag importante tindugon nagpamala mga mala o punaan sa indi at ikaw bumakasibang ano
1: si bueno
0: and tabitang magsamgus mag-guess place kada tangani na po kiti kadifisilan mga katuli paragises pang kinabahan pa ang politikal digdi po naas abanti sa narmi kitang nakasasatuyang namumutag urang pangatab na nag-report sa sendang pigment street sweepers sa satuyang may himros kan solid and team na atab pagruta sa mga mati facility na tangan ako tu katidugon antis magbanda yang barangay sa nas publiko ipo sa primero sa tiwi sa Malina Lilipan to Duming siyudad din tapi panyalim sa tuya katabeksyon maybe section marata marata and progsaid pe sabayan best cup in one best cup in one gabos po we'd have at na masiram igway na epektawo pagkisapan sa pagkahapon ang gay puping haloonin and best cup six ani na healthy ka na si man ang fried chicken sa berian taram igwa po kanpot na isa siya igwa naman sa banwaan kan malina asin sa satuyang rat sa king kita
2: are you solicitation for Pena Memorial Traditional Juice? We offer elementary high school senior for grammar and infant computers, BNC, BLS, BED, BSN, English, critical certain profession, grade standard, MPA, MBA, or the registrars call us at 4764. Pena Memorial Firm Foundation Education.
3: May mga ako

0: katawan at walang takit. Both fast
1: and share the relax then at share relief with paracetamol is relax. If symptoms persist...
2: Honey, gabundok ang laba.
3: No problem, honey.
2: Eh, paano yan, honey?
3: Mamasyal. Yeah, papalong.
2: Pero, honey, dapat mo soft ang kapayang Anrox Detergent Liquid.
3: Ang partner natin, mapabahay siya. Anrox and soft.
2: Para sa inyong sa bahay man o sa laundry. Detergent and Sure Softener with 3 pipilian. Osh Block and Anrox Liquid. Lima ang presyo. Kayang
4: available in all cereal.
3: Marihumanong ka. Aw, mabumasal. Bakal. Mabakal lamang kidagdagong.
5: Nata sumerbak. Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya bararato ang mga barang Star Commercial. Apwera sa mga gamit ng lames o sindaki. Plasticwares, renewal, pots, footwear, dry goods, pang-aki, school, baka ma-birthday ka na next
5: to other. Mga bakalan dyan sa B2L. Lumaba ka kim sa birthday ko. Lan, ato na, hanap ako. Dyan lang sa...
3: Oh, at na.
6: Magpa-B2B-tan na kita. O sa bungalow, at yung street kit. Sampang kantay si Ken.
7: Good news mga kapitaya mo, appliances. Vincent Washing is saving air con ang partiyan yan nasa marketing.
8: King washing machine naugan sa RRA.
7: Itong suwak sa buong refrigerator nakuha ko rin sa RRS Marketing. Kaya hintay-hintay na sa RRS Marketing. Dekalidad at abot sets sa Inka Press Marketing. Base sa RRS

0: Philippines. Send Kennedy with Conderona 81353.
1: Iwasan sa kuna, lalo na sa for fire protection. Mylin Enterprises, fighting ex Mylin Enterprises, so bread and wish Mylin detector, and if title, theft, refilling, wish your pipe 197, resalo sa bako scene and with food delivery. Tao 0900 at hanapin sa regalador. Mises, Mylin Enterprises, fighting ex.
2: Are you looking to place or with your family? Cummins Hometown. Newest hometowns in the city of True Love. Conditioned room, cold shower, with wine and an area for your loan 6 Fatima Mapor reservations. Please contact 096394. You can drop us a message. Page Vel. Hurry, book now. Assist you. Vel. Wave.
3: Si Bueno Son. Minutos na ang alas 5. Diyos marayliwan ko kung kasabay si Bueno, ang ratsada, gigig, ba? Binawi, kan tutob sa seismology, inot ka ining pahayag, na igwang mo bulalak, masadikan bulkan mayon, ninyo camera records, kung na bagay na buminagsak, sa nang lugar ay tres kasubanggi, ihis ni utos, listening information ang matapos ka ining review, ang sisa sound, asing camera palibot kan bulkan mayon, naangaw buminagsak, party, nato mientras ta 140 aldaw kan pagbulkan mayon paragos na laba pababa sa miisi galis ti 20 ti 26 kasanutaran man sa pagkubsit sa nguroy kan bulkan mayon o magbibiti 25 kasabanggi paragos na nabel na tayon na delikan taglaog ana aktibin 6 kinos permanent dengon paragos na nagiging magkanta Bicol laban na nagresulta ini sa paninmantay tres ala serying intelligence reason sa periodong 18 sundo 22 kasabay aristadual ang sarong bella probinsya sa city level si Hipotangque ang iba wanted ang mga susang nampang sa bandkrimen ang der sa kusogan balidong isang korte doon pibig na ang triumpo si mga sandig di saka dribustin. Sorbya ko intelligence bonito sin sarabay na opera pulisan si tan komunidad
4: si ba
3: tinututok tutong ka grupo Mel Rosal kan mga daga palib Erdin Ligaspi antis na pinalaid ang tait na gagaplanong di Belgar man inot ng irosal na apat na uparas

kaini kasabay ng government-to-government VIP o PPP outright sale full John agreement pigtratar sa liwat gobernadores condition authority of the Philippine Department of Defense di kanakaliis na mga aldaw kasabay na maso sa mga kaipuan na duk para sa shipra inuibingitang riyang danga na pinagwadan kasa ingurar ni gobernador na ibalpang prosening marilisa o ala sining manara na ng mga ahinsyas ni gobernador siguan sa potensyal kaini sab generation para albayano o king marata marata marata marata marang o gasangon niyan

0: Siba.
1: May dos minutos na spot. Alas, oras na naman, taganing mag- kay Manong Arna, Soro, As- kay Oga, Avila, kay Manong Tibunaob, kay Inga, Lolo, kay Pai May Glo Bo Jerenzo Nagdam Ura Maray na good morning sa mga ta pan kaong June by Madam Tess Miranda, kumusta na sana ito?

0: pine darling musta kamo diyan sa Tabaco City Bukla Sukong from Manila maraming Tagalog diyan sa main Kai Rodriguez Wilma Quiero Irlinda Benitez Ana Binuto ang Binusa family Contigo maugbang aldaw din Martel alo na sa ko na po Cesar Binosa uyuguyugun mo kam na padaban Imada dan gaji Jin bersabi kaying paaki happy birthday ngunaw May and kahapon ng bunso dan sararo ano sanaan pahet kung imanong dan bitara ang preparasyon Mary Alice Bariso enjoy si Madam Kansa retire kay Shirley Bongcano marina Cordoba ikong sa samong kataning na aki niya na po sa engineer kay Malasta Basaysay barangay malilipo talba relations po sa mga agong kimir niya tapasara no po kay Rakiteki Mamshi po ang mga taga-boxays na daing sawang magdango salam so, out pamanlugod na kita Recibe Gisia Cornel nin sa kagurang na kay Kagaw ta si Banghilista Kansod Niyo Clara Conte kay Paul Vulala kayang padabang misis na si Madan Fabanyala kumusta ang kan Alba Operator Stratib Noel Bermo Blanc kumusta imong sweldo kay Met Turo ida paano ko yang nako ko akimit yao na sa ibin sa account ko dyan sa imbis baga dinalik Igo naman ko tanda ko ka. Kay Tess Bo Arnel Brenda B. RG Clabo. Out sa Termina naman sa Big Digdi sa Bungabong Puroksi. Oy! Awad! Tug! Ibuenga, Marina, good morning. Sa asa, tapos nakatuto kay Manong John sa Peter. Namata. Ta si Manong Dudo pa. Manong Richard Alice. Mag... Ang programa ganyan na dinil pa'y pumainit sa presyong nakukuan sa likod na party kan tapal pagsadirinaan. Ginanang, perming niya onan barsaga itiri mga sa presyong baratan, pagutuan, merindalan, pamanggihan, sabtiri. So, sa mga nagpapamatanga, sina agdi sa sentro kako, ang barsaga itiri. Bayo, oro nagsiserbi. Igwaman po sinda mga katindugo na inting barbershop insults na magpagwap kayon. Inabot diretso sa abay Permiñaon si Ataga yan manan malalisyon pagsadarikan familia Benya pinamamahalaan ni Rabos Libmeña makukulong road yan po sa barangay sa Malilinga para bulandaan kadugusoy-soy ang hakfa lipot kayoma sundo 30 sultada ang gana 1,000 pesos na premyo sa matapos 500 pesos premyo alas 6 registri sundo alas 9 ulutan alas 9 uno baka parmis na habo mapas matambakan labahon Adam Lacnaon Risham isyo sigurado sa presyong kaya mo Anong di siya, nagbagong teknolohiya. Ang mga musingon hon pagluwas, itsurang baguna, mahamuton as we dry, we four is just relax. Makukuad dyan relasyon. O albay, Sir Nad sa sinmambing ka. Siyemir mga misis, oy. Plano nindong magdungarong. Sa sendo mga gusto nindong na mag-reisa. Kwanin project, beautification sa barangay. Kwela na naman. Nagahanap kita nin dikalidad ba? Sa inan, siyempre, sa tabako, color mix, gabo, in pintura, wasinda, kulada, sa tabako, kulunter, alod yan po, barangay tabako, city, kay boss ni store, in madam, Helen, Beb, partner, Mike, si tabako, si Loriner Bursi, tunay na gawad sa pag-asel.
1: Si Bueno sa King! King!
0: Mientras tanto, mga kadiretso kita sa detalyes kan mga kig sa lado narilito, mandi imbestigaran ang pitong na siyo na ang imbulto protektor sa illegal sa Daton Police Provincial Office kasunahing duwang police gikan City Police Station na Barcelona Police Station tulo sa Provincial Headquarters ang happy mismo Sugon City Town si Opo, office party kan June relief tanganing maasiguyano asin patigasyon nararman kan ipaman ni napoprobaran na guilty na aligar na inaon ang bitan ng akusasyon tuman nagpatani hamo sursugon laban sa pagpartisipar sa anuman na klaseng ilkaupada inkan na anak bulto sa naon ang bitan ng illegal na mahampang sa administratibo asin kriminal
2: king Lola ko lalong
0: Tanto napawananin award ang mga bintiwas bilang pagmidbid sa

0: kang dapat pangarman sa limitar katiba laban sa iga ang wanan ka seal of excellence ang pitaw na onrang Philippine Drug Enforcement Agency pideya gobyerno na nakir kan drug cleared is nagpapahilog na esporsoan sa illegal na droga magigirom the Regional Oversight Committee on Clearing Program nagpapanapag-deliberate tangani ang sarong lugar libre do na awal na droga basado sa mga panungdeklarar na drug free ang sarong nitor kan na enot ng ipinagdeklarar na drug guys facilities na kona napapabayaan ang need sa droga na lalaog girambolto di nakadaklan tanganing pagdudahan na bayaan. Mientras nanto, sa anos na ipinagpasa irasyon kan Regional Oversight Kongay Drug Program, kasut ang Barangay Kalsana, mawag Rafael kan ginubatan albay, alagad, tulyar, anag, rapo-rapo.
1: Sidla, king!
0: Miento katalaga Department of Information and Technology, DICT, Bicol, ang sinching kan free internet access spaces ayo 28-2026. Basado ini sa Imbisyal of Education, David Bicol Armente, siyar yung iskulahan, naglalaka sa 20 iskulahan, kan estin 26 man, sa OIT, ango, kan free Wi-Fi na itatao para mautan ang educational resource, emulative capability, talita paagi kan pagtatao ng libre mga iskulahan, naglalataw sa listahan ka DICT Bicol, siyar Wi-Fi, mga iskulahan kaya sinmian ang ceremonya launch yung 28 sa proxy tal dugon paragos po ang kapalibutan na erected dugon kan Southern Pagasa Services Division pinakahalang index sa Binamarini Sorda 44 degrees Celsius 3 degrees ang na-record sa Camarines Norte Tanduanes Arte kana binubating dugon 42 degree man ang na-record sa kana Alpi City Siringman sa ati mat 40 degree record sa Pio Idaragasin sa Sursugon Magon nauman iuman po na factor na pwedeng mahan bita ng digdi sa Kabikulan partite sa probinsya kanal po iyan nasa asa asin 44 degrees Celsius tindugo nasa danger category na nasa ito danger ay dugo nasa kabugta dugo digdi sa extreme na kaangsaro padagos na magdikasin magnindakol na
1: si Bueno King
0: taod-taod ang iba pa
2: Diyos sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro na Feast of St. Vincent Ferrer Social Mass sa 8-2026 alas 9:30 sa San Vicente Ferrer Parente, Tabaco City. Jose Advincula, Archbishop of Manila. In the His Excellency, Joel Z. Bailon, Bispo. Iniimbitaran mi kamo of St. Vincent Ferrer Solemn Fonts Mayo alas 9:30 sa San Vicente, San Vicente.
3: Ika na naman, you're ready ang sasakyan. South Speedway Center. Yung alaga mo. Available ang decals. Oil S Plus. Complete service speed riding and wheel balancing. Under chassis recoil and GF dialysis. Disc resurfing. Ah, sa bawat bili ng mounting, wheel balance, mag clips of. Ah, debit us at Laha Road, Legazpi City. At San Buren City, Alba. X now at 06699-0219-4330 or 92-3358. Sally Automotive sa himo, sigurus at safe.
4: Rio Lavandero, nagpapasalamat na di matangkilik ng aming sa loob ng dalawang taon. Years na tayo. Dahil dyan, may handbat kami sa inyo. Makiselebrasyon ng Mayo, isang buwang pasasala. From May 1 to add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaar ng 1 pack of 5 kilos rice sa raffle on May 3. 10 and 1 load equals 1. At sa May 18, ang after sale, may pa 3 coffee and juice customer cards. Per kung saan pwede kang service 6 kilos load, 5% off load. Add 2 and add 3 stamps. Sa inyong dishwashing liquid, laundry, small grocery item, ipang iba. May percent size hanggang alas 8 ng 30 pa rin ang ating square cutlery rack 24, one whole rack from Manok ni Osang, at ang rack may kung saan isa panalo na kung bigkita kita lavandero. Karangahan Go City. Isa salamat.

0: sa dami ng tormento, iisa lang one at angat sa lahat. Luyang tormento, ang sarap ng luyang Tagalog. Pinagsama na kasama na ang pisuan, Merrick Ginger Tea, ang salabat ang original intermeric ginger tea sa labat, lemonade, lemongrass, moringa brew sa labat. Mabibili na sa mga grocery stores at sare-sare stores. Kayo, kay Luyan tayo.
1: Si Consi Ram Bersesin ang sa iyang Power Committees.
2: Trade and Industry, Angatan Louis,
1: Igor, sa warang mawawalism, culture and gun kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public information, malinaw na impos na ibabalang.
3: Disaster Risk Management, ligtas sin protektilog ng tabako.
1: Consi Dranco, siram sana.
4: Isang patunay na maganda katawan ang bilang ng best kafe with herbal mix.
5: Well, ako, Lalinda, best kafe. Datang kape, anak ko, fe. Trinay ko. At ilang araw lang na ang malang pagbabawas ko at ramdakin ang na ito. Kaya araw-araw na akong umdafe. The best
4: cafe, 8-in-1 coffee. Best 20 in best cafe black. Best cafe green with herbal pesos.
6: Lamas!

0: attention, no collection.
1: Si Bueno Sa!
2: Pilain, 4 minutos na mo as morning sa mente. Happy sa sendo. Bispira sa aga. And magkakaigwa po dyan ng Solimpas. Ha? Kasi LF at Bing Archbishop with the President His Excellency Reverend Bailon and Chief of Legazpi. Magpo kita kay Reverend Father Fred Paris Priest ka Saint Vincent of Builders Construction Worker. Tayo po ining parokyang ini kada primero amisa, primerong Biyernes, talagang dakul mga katindugon. So nagkukunta mga katindugon kay samantang lahat, tuloy na tayo sa balit. Itinalaga ni Parcos Jr. bilang Acting Secretary of Labor and Employment ating Senador Francino. Palace Press Officer Attorney Claire Castro natiwala ang Pangulo tinunap ang dolid kakayahan at malawak na karanasang hawak na tungkulin sa pamahalaan maging lokal o national po ang Secretary of Employment ito po Adora Attorney Prantino. Mientras tanto nasa niya na si Reverend Father Fred na St. Vincent Parish Church po sa San Bani na main na tibidadag tala sa Cafiano po. And siya mining sol sa anbisita po niya si Excellency Jose F. Advincula. Siyap kan matfan aga po. Welcome big mang Kiki
3: po. Po sa imo ang mga asin sa ining One Radio sa taon na ini asin sa agang ini kataoir ka ining aktibidad ng mga parokya ni San Jose at the same time San Juan.
2: Opo, so esta palo po kaining bantog ana lugar o ana simbahan first ang tikit. Kapag araw kaining father, kumusta ansa?
3: Dakol man pa pas during the first ang digni ani schedule ka nga misa dignari sa first Friday ni pagkakataon so iba na makapagbisita at pintaka city. Kaya ang mga misa puon alasga siring kami matatapos ini misa rigdi 8:30 in the evening.

0: So, day lang kitang nisang agan him for the solemnal as na panginotan ka sa talangan na nalgan mo. Jose Tarincula, 9:30 in the Puyan Senior Obis, Reverend D. Bailon. So, alos gabos po na mura tao tapag first spring pag alas 8, nag-ibundo na po gabos 9:30.
1: Oo. Anong feature ka na palbi
0: si Sabitang Pontifical Concelebrated Masang Nansarong Obis. Mm. Asin ngun yan, special na gawin holita rong inapod Prince of the Church sarong for the isa sa tuyang simbahan ni Bitarat Brarkan Mika 68th anniversary simbahan tapo o 68th rather Fiesta Mas parokya. So tapay 2028 na ini parokya na kasi 28. So, ang maginutan kayo na yun, presence Crispo, kaya po, lighting din ulita, napapaibaan ng misa sa church, sa rong bispo kayo an sa maginutan diocese sa Bilog ng Pilipinas sa itong kardinali pang Manila na masli ang tinawa tao na makapagsir. Usually, kaya ang mga kardinali sa mga katidra, madala ko lang simbahan. Pero because, dahil siya nagduwag silibag kami sa mga paroktri ng gay and they magpipikant naman sa tuyang paroka except hindi pero tinugutan niyang makapagsisa because this kanila is very ni kaya very simple and low profile
1: considering na ang si St. Ben Tron ka builders construction workers so siguro po
0: iyo po sa kanila bagawasan na mga builders, construction workers, and sa mga pigahelang, mga nagtitrio, nagkawarasa, eh kung kaya si, para sa iyo, it's time for magdictate with those who are afflicted only in terms of peace and spiritual.
1: And ba istorya ka ini ni St. Vincent, talagang dakulman ang mga milagro ka ini,
0: Yes po, dakulibo niya. Takon na ipong milagro ginigima, maaari pong puno ng mga ta, tanda, naging due to the press kan mga kasi gabos na mga didig di kadakla na lodidik kaya pinrecognize mo na ikan simbahan bilang dahil sa milagampo ni San Vicente.
1: The kabo sa pinaka busy sa dipna siguro digdi sa Diocese of Legazpi
0: pag every first Friday nulita talagang bulan-bulan ini ito mapaiba ini sa ibang mga parokya ay ko the same as Quiapo, Antipolo, may mga igwasin ng busy schedule ka ang pag-aruke ining first Friday. Kung sa cool ng mga parokya, kapel na araw sa San Vicente na hapon, igwang tao. Sa parokya na iwaan patron sa saro lang na hapon. Pero pag-aruke ining talaga, puon agad igwang tao.
1: Hanggang kumbaga sa ano, ang mga ini, nagkaigwa talaga kilagan itong sa gadan, ano po tabi, Father?
0: Po, ta, sabi ko nga, they mandirig balik, and some of them, kadirig dahil sinuro, some of them, minsan sa simdisyon, may exam, lalo ngayon yan, may exam pala, may mga nag-father, madisun kami, nagpatasa kami, kanlapis nakapasa. Sa simpleng yan, balik sinadigdi. Ever kung anong one time, may nagdigdi sa kuya na midbase yung digdi, pinamo, and then, salamat, after 4 years, sabi lang, may lagsente, so, kadakol ng mga tis, kapag sa tinabangan sila ni San Vicente, only God knows, so, yaon ang sa inid, as natalari, is a powerful aid. Although, ining sa tuyang sa devotees, digdi sa, hindi lang God sa ako, we, munis, mga daitan sa mga, gawin sa mga San Vicente, man ang mga pinagdadayo, arugan, masarawag, and then, kaya anibing so as from si San Vicente sinda na si San Paul intercessor.
1: Sa ibong parte tabi po tabi nang yaon nakakamati sure arog ka ang talagang antaw mailing mo all walks of nagtapon na magbisita diyan po sa
0: so masigwa kita ning inaapod pagkabisi digdi medyo lang ang nakaka-pressure may mga sisaliban na ta special Mr. CSM. So in terms sa mga nagdidigdi because mapangaji, pilgrim, guru po, tinenikan sa bilang. Pag marayanin, igwang po. Ang kagagasyon, siyempre, hindi dagdag kagabatan man in terms of pero, tapang masan man. Because, you know, it's struggle na. We need also to fight all darkness. The taan sa itong pagpamitin.
1: Oo. Sa pukaw bilang kura paro ko po, St. Vincent,

0: Ferrer man po, ano paan mga puwan niya pagkaarukan dakul na tao nga kaipuan kitang fasil i-improve realisan man tabi, Father?
1: Nabos na realisan si di sa daugan simbahan na sin sa dos. Medyo lang anday pa nun yan. Ining komendo, added na imports, kinawa, kaipuhan kulaon din area is salit. Yan na makakuya na nuyuan harong kan mahal na Diyos. Yung lugan, siya ang boss. Kung siya may salit area. Yukuan na. Kaya di na misa. Tangaling makomodate ang gabo sa tao. Sa rusa na misa, doon niya sa pagka pag first flight, katupuda, sa dit ang lugar ta, kung pwede di sa tabak, sa manaunan.
0: Pag nisuro pa yan para kuya, mga para sundo sa pinampo. May mga tindahan kan gulayo.
1: Mga tindahan. Ay, kaya, yun lang ang medyo problem talo na in. So, dapat ang widening, talagang seminary talo yung simbahan. Kaya, nagpadagdag nga ni Kis, and we, nakulang tabang si Kuwedyong Gonzales itong sa taas, sa may usuario ng sarupang hall, tanganing Great Pilgrim. Yan, ang sa muyang tutuunan, yung pagpatuto.
0: I see. Piesta na gano'n.
1: pero mas naghahanda na mga bilaginikan barangay San Vicente. Simbahan sila naghahanda. Liturgical Feast Day ni San Vicente 28. Ang problema ito na kung naghahanda. Kaya kung mga harong dumana ka mo, ang mga sunok kan luto ng araw kan mga na, talagang open sa na igwaning palangtensin at adig di talaga ng lugar takol kami ng mga misa we can not call pati mo magkiidik kita handa for do kisumaro sa kapista.
0: So kami man na parisyoner paning panaring dyan na uugma kami na kadabis kadabis nagkakaader ni naho na makasin makaurun-hurun yung mga kuyan para antabay ma-iinformaran po niya ito kay bagay sa St. Vincent Feast. So, Father, niya itong ipaabot sa ito yung mga please go ahead po, Tame.
1: Sa Suwan Radio, as was, but ko po ang boss ng mga and parishion rock ka ni San Vicente Ferrer as ito na nagdadangog na San Vicente Ferrer May 28 as inan misa po na lasing ko ni 30 then igwa kita ni Solemn Punt Panginota ni Jose Cardinal Advincula in the war nagalangan obispo by loan then in the afternoon kita M 5:37 PM as in ang gusto ko yan makaabot may 8:30 PM pagitang misa so siya po at Panginota ni Cardinal the first time in the history bisita ining ni sarong prince of the church agadon sa lugar libre ni nga full tingman makatabang ang dito lubo kid na ang Diyos din nakakalingaw so minsan sa kaya yaon ang pag pero pinilikan sa lungkan na makapagsilgardikan misa sa so ang sa kuyang pwede atong informasyon mo niya na allow na ni for the kami.
0: Thank you so much po Tabi Father
1: po salamat
0: mga Reverend Father ang Kurahan St. Vera Paris Jan Rangay San Vicente Tabaki Oso Aodaw
2: Perpetual College at Happy Homes of the Vistaba now open for enrollment for first semester school year 2020 tertiary education, Bachelor of Science in Hospital, Bachelor of Science in Tertiary and Elementary Education, Certificate in Teaching. College students, 2 pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, senior high school card, or form 138, good moral character certificate. One learn. We senior high school introducing the 3 year for grade 11, implementing shortened and room school concentrated mode on assessment and evaluation. For shall complete curriculum for school year 2027. Requirements: certificate of grade 10, mission certificate, 2 pieces photo pic, white background, oral certificate, 1 long white folder. Avail our scholarship to look and priority course. Lista scholarship and test. Enroll now and enjoy the privileges. Assistance upon enrollment of no additional charges. Training of which will recommend exemption affordable tuition fees. Making our an ideal choice for aspire partner food and beverage service. And please ensure take this opportunity of hand the art of hospitality facilities for international. National and domestic food and beverage services, production, front desk, and events management. OJT at the city in 5-star hotel and fine dining restaurant. Offering overseas hired at local health facility. Proud of the assigned in Tagay. Hired by mother company Robin for HM Galvez for Cruz. See the world and visit and in pet medical college at Happy Tagay Tabaco City. Browse and follow us on our feed Petual Health Paramedical Camp together with student teachers and be an entrepreneur. Pwedeng magkolehiyo Health Paramedical College. Call 995-96472. Congratulations to our 2025-26 100 successful midwifery board passers.
3: Good summers ang international manpower with DMW or DMW-LB.

0: Madam Pilar, iyon ang ano niya. Manungor katip sa pagkaganan ni Ruhel Bon Yuyi ng akat. Marina, good morning man kay Busbon sa Boy Pilar. So, our condolences po ni Rumabona sa pagpaaram ni Papa Ruhelio Bilen Arum Daddy Yuyi. Entras katin dugon, tredos na mo ang size na mainit na barit dugon, tinurtari ti sa minority inado si Turais ang sa imo ngayang pigtataram na minority inutan sa day ngayon but fake
1: pasaway ka
0: na camera si Senador Amy Mar pigtatari ti na minority mga katindugo nagahali ni
1: lato ba na yan?
0: Chabin Urbos katindugon Farbos of James Ben Ala Friday Affair that who is think must be exposed body is visible in public nor is it an unlimited franchise of individual families kung paguro ang pagbabago hilingon tangadal na pigtataokan daya pe ka inyo na pag nampig pigsalidahan kaya ani kong nagpabata think ha na dapat salida abi ni Father Urbos gon an adal na bigdanya pero arog na ansisay manong nagpabata dapat salida ah andak salidahan tanong mar sa sinan
1: tunaw ka
0: kaya katining nindo daal daw lima dyan na ili pwedeng magdurulaga kung taman na itang mga pigahampang na kabataan ha pagpabarang sa dire
1: lato ba na yan
0: nang mga katit sa madugong gira laban sa drop kaya nakasabay na kuha na kopit per dahig kaya sinugon piglalauman na sa mga daw durulaga na iyan so iba kundi grab in corruption ha dahil lang sa bawad na pirak gobyerno kaya ang sabi ni Father Urbos mago iang adal kung gusto niya mago adaptar tapal na makukuha sa daya pagangki gamit man kan mga may edad na naana politiko na magpabata
1: lato ba na
0: salida na malan na baad
2: talagang pwerte de-escalate population covering applicants for teaching varied programs social sciences agriculture nursing electronic administration and elementary and high school teaching qualifications must pass the laminations in their first degree and with good morals trustee submit application letter resume comma and transcript and other pertinent documents to the office residence Tabaco Cal 5 Tomas Cabila Street Tabaco Connect 625-90

0: privatado, comfort, garantisado. Installation, mabilis at Puerto Rico. And installation services, Sigurar Installation Services at Paco City at 0797623. Owned
1: at Cardano. Natiling malinis ng ating pali, nakatulong sa ating tubig. Ang mensaheng yan ay ang Tabaco Water District para iwas aberya.
2: Heads up, aki ugurang man ang St. Anthony Field-credited sabing ospital as 24 oras sa indang mga serbisyo, anakan, laboratory, check and mapangsakal. Para saan manabisyo, pwede tabi ka cellphone number 0288 or FB page the St. Anthony sa St. Infirmary and Kibutika.
3: Marahay sa St. Infirmary ng masa beneficiary ka as ito excel balance ka. Wara kang babayadan para sa iba pang mga mabisyo kang St. Mary. Pagduman lang sa Purok 1 kang Tabaco City or mag-contact 4-09.
4: Ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuti at maagapan ang karamdaman. Lumalaba ang mabilis at was serbisyo na sa Queen's Med Medical Laboratory. Medtory services tulad ng blood test, blood cholesterol, uric acid, liver function test, urinalysis test, PAP ECG. Meron din tulad ng HEPA at hepatitis B vaccine. Paid for kids, adults, OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. There's more dahil naka-50 ang kanila pay treatment sa diabetes, stroke,

0: patients, may chronic pain, ADHD, depression, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa masasang aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sibugo. Available din para sa employment ang neuropsychiatric evaluation. Ang aming clinic sa second floor, J. Hammer Building, Bon, sa EO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 10. Queen's Clinic and Precision Treat with Compassion.
1: Kapadi maghanap ni dad ng bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Santo Cristo 8 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris sa 6268 Paint Center Ball. Ang iba't ibang pa tulad ng latex paint, acrylic paint, urethra paint, and automotive paint. At ng eksaktong kulay? Nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center at Riosa Street, Santaco City. Para sa matibay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center.
2: Bueno, King!
3: Man pa naman eh. Oy, kasuod ba pala nagpuna ana upakatindugon kan is digdi sa probinsya
4: Ulur Mahamutor
3: Jim Ventures Corporation
4: pagibin
3: kamo magparataraya diyan sa panlalansi at sa mga autorisado sa nang
4: palayan
3: tal mga katindugon ka nakaliis na mga aldaw sa operasyon pati mga 11 milyon isan kul sa kanal bayan na mani isa na 2 milyon is sabi, magtaya sa nangyaduan sa mga autorisado. Ay, so sa tuyang mga protada
4: rin. Ang mabarayli.
3: Kasweldo tabaga, okay na. Manong, kung ano ang legal na nato, na-receive niya to. Sa pagkakas, salamat na po kita. Gobyerno nagtatrabaho. Ay, na magkikadakol. Sa pagkarangan sa tuyang mga mabuot na sponsors sa Dinil Bakery kay Madam Saga Eatering Barbershop and Salon kay Barsaga. Siyempre sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy asin Madam Girlie Bea. Sa Clown Tirnaz Mabing asin kay Lian Calmada. Color Mix Paint Center asin Madam Helen Berwig. And siyempre kay Tabaco si Riner Bursi tunay na amigo at pag-asip sa panong money. Enjoy the rest of the day. Be with God bless. Ang 1-0 Tindog
4: Buda City
5: Radio. Your one news Tina Sabika.
6: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
7: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herb. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. At syempre, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar ha. Mga ka-wellness, gusto nyo bang masulit ang pagkakape nyo araw-araw? Dapat tiyakin nyo ang kapartner nyo sa pagkakape ay Best Cafe, ha? Kasi sa lasa pa lang, sa aroma pa lang, marerelax ka na, ma-enjoy mo na ang pagkakape, edi bagsak na agad yung stress mo, ano? Okay lang yung bumagsak yung stress level, mga ka-wellness. Ibig sabihin nun, mas magandang kalusugan yon para sa atin, ha? E maliban doon, lalong babagsak ang stress mo. Ano, lalong mababawasan ang stress mo dahil ang Best Cafe, presyong makatao para sa mga Pilipino, okay? At maliban dyan, syempre, ang Best Cafe po ay pinili, ano? Kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya naman pagdating sa benepisyo sa kalusugan, na siguradong inaasahan mo mula sa kinakape mong herbal, ano? Eh, mangyayari po yan kapag ang kapartner mo sa pagkakape ay Best Cafe. Apat na variants yan na pwede nyong pagpilian. Yung binanggit ko, ano, yung original nating blend, ano, o variant, yung 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na

0: mas pinarami ang piling-piling sangkap para po magdulot ano ng magandang epekto sa kalusugan ng tao at lalong pinasarap para lalong ma-enjoy po ninyo ha ang pagkakape, okay? Yan ang Best Coffee Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din ang Best Coffee Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito, palakas ng palakas to ano, sa maraming probinsya sa ating bansa. Nababalitaan namin yung mas malakas na pag-order ng mga tindahan kasi ibig sabihin mas marami na po at tumatangkilik ano, at nakokontento, nasasatisfy, natutuwa dito sa Best Coffee Black kasi mayaman po ito sa antioxidant properties, yung mga sangkap nito, maliban sa tulong sa kalusugan, tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy ha, lalo na sa mga mag-asawa, alam nyo nang ibig kong sabihin, para lalo na ang inyong pagmamahalan. Basta may black, may balak, yan ang Best Coffee Black. At syempre, ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagsasangkap naman po ng mga piling-piling halaman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang. Kaya yung mga nagbabalak po dyan ng weight loss, weight management, tamang-tama sa inyo ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito, nakape ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
3: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, syempre, para sa programang ito, naghanda na naman po ang inyong lingkod ng mga kaalaban para po makatulong sa ating kalusugan, ha? Pero bago yan, gusto kong muling i-announce ang cellphone number natin sa mga gustong magtanong o kumonsulta sa atin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. At bago ako tumungo sa pagtalakay, ano, ng mga health tips na ibibigay ko sa inyo, ha, nais ko ipaalala kung gaano po ka-importante ang minerals sa katawan ng tao. Tayo po ay nabubuhay dahil sa ating mga cells. Yan ang building blocks of all living things, mga ka-wellness. Okay? Ang cells natin, pag yan po ay malusog, maganda ang kondisyon, asahan nyo malusog at mahaba po ang ating buhay, ano, mga ka-wellness. Kaya dapat ang cells ay inaalagaan po natin, ha? Hindi natin inaabuso ang katawan para ang cells ay laging malusog. Pero alam niyo ho ba, isa sa pangunahing requirement ng cells para sila ay manatiling malusog, malakas, ano po, mga ka-wellness, ay mga minerals. Habang tumatanda ang tao, ang katawan po natin nadideplete o nagiging insufficient po ang minerals sa katawan. Kaya pag tumatanda ang tao, humihina ang cells, nagkakasakit ang tao, mga ka-wellness. Kaya dapat kahit nagkakaedad ang tao, kompleto ang minerals sa katawan para manatiling ang cells ay malusog. Magkasakit man tayo, mabilis tayong makarecover, ano, mga ka-wellness. At syempre, pag malakas ang cells natin, hindi rin tayo basta-basta dadapuan ng sakit. Maraming pagkain yung mga tinuturo ko, lalo na po ang mga prutas at mayaman po sa minerals. Pero speaking of minerals, syempre, ang Best Cups Minerals Food Supplement, ang bawat kapsula nito ay nagtataglay ng minerals mula sa kalikasan. All natural, walang preservatives, walang chemicals. Kaya uminom nito araw-araw isang kapsula, pagkagising na pagkagising. Best Cups Minerals Food Supplement para kahit magkaedad ka na, masuplayan pa rin ang katawan mo ng sapat na minerals para manatiling malusog, malakas ang cells, hindi ka basta-basta magkakasakit at magkasakit man, mas mabilis kang gagaling, ha? Best Cups Minerals Food Supplement.

0: ba ay sakiting?
1: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
2: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
3: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo na

0: Diyos ay masyad sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Gapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kyusay.
1: Kyusay Massage Oil, mayamas natas ng luya, sili at great sulok na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito, dati tinalakay ko na kung gaano po ka-importante ano, na tayo'y kumakain po ng pipino. Okay? Kasi ang pipino, madaling itanim, mura kung bibilhin. Masarap kainin, mga ka-wellness, pero napakaraming pakinabang sa kalusugan po ng tao. Etong bibigay kong kaalaman, dagdag na kaalaman po ito dahil dati ko nang natalakay ang pipino. Alam nyo, ang pipino, 95% po niyan ay tubig. Kaya napakasarap gamitin para man-hydrated. Tandaan po ninyo ha, lahat ng pananakit ng katawan, maging yung sakit ng ulo at marami pang sakit, ano, ang isang ugat na dahilan po niyan ay kakulangan ng tubig. Sa makatwid, kung lagi tayong kumakain ng pipino, natutulungan po nating makapag-rehydrate ang ating katawan, lalo po yung pag mainit yung panahon o yung mga taong laging pinapawisan, ano, malakas magpawis dahil halimbawa sa kanilang exercise o uri ng trabaho, dapat lagi pong kumakain ng pipino, mga ka-wellness. Ang totoo niyan, yung tubig po natin iniinom, dapat babaran po natin ng hiniwang pipino dahil isa po sa mga mabisang hydrators on mag-supply ng fluid sa katawan ay ang pipino. Maliban dyan, ang pipino palibasa mayaman po sa fiber, tumutulong po ito para po mabawasan at maging tama ang timbang, lalo na sa mga taong overweight or obese. Ang gawin lang po natin, yung pipino, kakainin po natin yon bago yung ating main dish. Gagawin po natin siyang appetizer. O kaya maganda pa nga, 30 minutes bago ka kumain ng almusal, ng tanghalian o ng hapunan, kumain ka muna, magpapak ka muna ng pipino. Ang pipino mayaman din po sa antioxidants, kaya tulong para gumanda ang kondisyon ng balat, okay, mga ka-wellness. At palibasa, mayaman po ito sa water, kaya po nagiging hydrated at lubricated po ang ating balat, mas magmumuka tayong bata, maganda at guwapo, okay? Speaking of magandang balat, syempre hindi ko maiiwasang banggitin ang dalawa nating sabon na ipinagmamalaki. Una dyan, ang Era 3-in-1 Soap, mga ka-wellness, ano, na nagtataglay ng arbutin, glutathione at kojic. Mga ingredients na sikat sa buong mundo na tulong pampapinis at pampaganda ng balat, ha? Era 3-in-1 Soap. At syempre yung Era Charcoal Soap na nagtataglay naman ng activated charcoal na tumutulong pumuksa o mag-alis ng harmful microorganisms sa balat tulad ng bacteria, fungi at parasites, maging ng viruses para maiwasan ng skin diseases at manatiling malusog, ano, at maganda ang ating balat. Ano? Era 3-in-1 Soap at Era Charcoal Soap. Kapwa yan, aprobado ng Food and Drugs Administration at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
5: Makidistro.
6: Firmang walat.
7: At parang vatang-vata
6: dahil sa Era.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
8: Era, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
9: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa Era.
8: Era 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako

0: artist detail. Dati, unti-unting minipis ang artist na Jess sa akin ng aking kaibigan itong era siya itong sinubukan. At nga, unti-unting nawala ang paglagas na kumamura pang dihama kumpara Hairy Group Shampoo.
1: Gamit, scrub, help drop, thicken, and strengthen hair or hair fall. Ira natural or gable in supermarkets and drugstores.
2: Hulili ka ng Green 6-in-1 Coffee.
3: Ako po si Velasquez. Isa po akong isto na nakataed.
4: Bakit ba napili mong bilhin?
3: Kung anto eh. Pero uminom ako ng basket ni Green kung mas classes.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-Green?
3: Napansin hindi na ako madala.
4: Sa hiling kumin.
3: Ang basket hindi mas thrill sweetener na
2: oh, ayong Cafe Green. Cafe Green. Sphinx. Available supermarket.
5: Hi, I'm Christine. A sweet six alum.
6: Oh, this is po. Talaga. Dahil sa ira. At chef. Hindi strong wala
7: at parang batang hiltair.
5: Pimples, hello admirers. Ako ay talagang pumutis. Kutis artista Ira.
2: Ira, 3-in-1 soap in beauty and core ingredients. Nakilala sa buong mundo na napatorio na siguradong tulong pumuti gumanda. Ako si Salvador.
8: Sabi nga, sa ang ganda. Dahil sa
2: Ira. 3-in-1 sa toner cushion. Mabibili sa Vika.
9: Ang programang ini hatod sa lunch. Man pesos per 1K. Cash in or cash out. Gcash. Sendang brabangan kan simbahan kan tiwit. Kinalit. Ground floor. Tabaco City. Ay maliput albay. Centro May sa Maliliporok sa Tabang Top CNR Road Santo Cruz City Makamosash sa Natabi through Miss Gen Botardo.
10: Your was Tindugo na Olandia.
11: Yours of news and music is F Music. One Radio News. Tamang balita, tamon at the best. Natugtugan ito Radio News FM. One Dugo ko. Rasparita, parada 30. Sa dada mo, parada 30. Barat Dukal, sports asidada, parada 30. Hlent para maiinit na barada 30. Trakay na, ang sign nung driver. Barreta, sir, and boarding. Parada 30. Parada. Radio 3. Rada.
12: Hato Best Cafe, 8-in-1 Cup Mix. Best 20-in-1 Herbal Mix. Best Cafe in 1. Best Cafe Green Coffee with Herbal Mix. Husay Masas Juice 1. Scene Cam Best Caps Mineral Plumet Mababgan Nation.
10: Parada ang lukas. Parada
13: Diyos Maranja yun natabihan parada kan sa tuyang pong Nina test na kan 2000 kay bahan tatabi sa ta dyan sa Park 20 Almoguera ako matiyosan sa Indong Rata Italia sa Kinabarata enot guna sa kamaruyang panahon
10: Parada
13: Rap Karya anak sa Eastern Section kan Mindanao ang insulin sa Oxford Norte misal patiligin badam na may kalat-kalat na mga thunderstorm lalimkan sa wind flow. Mantang trap kan lopra ang magdadara na kalangitan na igwan ng mga pag-uran storm sa ibang danaw. Face ang magdadara ng madampog sa kod sa masbitan na igwan ay pag-uran or thunderstorm sa Eastern Visayas. Thunderstorm raman ni madampog sa kod na kalangitan ng mga pag-uran storm sa Metro asin sa ibang parte kung pag-asa. Sa Bicol, uyaman po tabi ang heat end. At scan pag-asa magsianin Celsius na heat index sa may parte ay parte sa Albay. Particularmente na sa Ligas 40 Celsius and sa may pati kan Virac Catanduabot sa 43 sa mas pati si 43 ang heat index sa may pati 43 Celsius ang heat index pero pinakan mainit sa may pamer ni 44 degrees index 9 degrees Celsius heat experience sa Bio Ginobatan sa probinsya as in 9 degrees Celsius sa BI sa Provin Albas. Nagatodan sa oras sin pagkakitin na kita sa kan mga barata sa kunyan kan school sa Tabaco City an sa temporaries ka mga estudyante huli sa labino o nagirwana sa elementary school Cecilia Burhal na init sa mga temporary classroom as in huli bakuibog an bubong ka ini sa alas 10 ng aga sa kod alas 3 ng hap namamatayan ng gang init kaya ini na pinagka kan mga estudyante sin mga paratuklo sa presyo na magkaigwaning stand for kada classroom ngani maski puro papano action ang laog kan nagmamamot man na may mga individual na makapanginap as in tumbler pati kan magapo elementary school mapo ng 2026 magina sa Hunyo 1 sa Kudsin mapo Hunyo
10: 26
13: ang aran sa nasungkit kan Bicol region ang ugmen na war Wordless Pambansa 26 Katanduanes nakakuanan in Perchas sa palarong Kiliones at nimpiskar kan mga otoridad 24 sa prop yan asin ang iba pa ta sunod
14: are you looking the wrong

0: Brighter Future, Peña Memorialization Incorporated, Your Education Begins. We are in preschool, elementary, junior, free, senior high school, college programs, bachelor in science, computer science, accountancy, criminal, BSBA, A-Ed, BSN, English, AB, Plains, and Profession, Graduate Studies, MPBM. For more, please visit us or call us at 052-244. The Peña Memorial College Foundation created your firm education.
1: Sa panahon ngang magting kalusugan at maagapan bago pa ito lumaloba ang mabilis, kumstong medyo sa Queen's Clinic and Laboratory. Laboratory sir ng complete blood chemistry test, blood cholic acid, kidneys, liver, prostate test, cysts, pregnant stool exam, your medical, meron din new pediatric checkup for kids, and checkup OB for pregnant fertility, but more. Dahil set of therapy treatments sa diabetes, my chronic arthritis, dementia, HD, anxiety, PCOS, myoma at cyst. Matulong ito ng anti-aging ng mata, tanang ng dugo din para sa employment requirement psychiatrician. In ang aming clinic, JRV, barang sa taas ng BDO, karangatabas kami mag 7:30 a.m. to 7:30 clinical clinic, diagnosis, treat. Go sa manok ni Austin House. Gets na sa 5 pesos lang. 8 pieces gravy pa. Ang chicken na siram. 8 chicken nuggets gustuhan ng buo. Lalo na ng mga bata. Crispy sa juicy sa lagat. Ang chicken nuggets. Sa panalo kaya, bilhin na level stress ng manok ni Austin.
2: Day na maghaon sa na Animal Bite Center para itao ang protektuhan mo. Imaghadit sa Bite Center makukuha ang bakunang baratong kantidad. Marinas Animal Bite Center ang matamrot, ayam o tihiran ang ilya de ipagbaliwalaon. Pasman ang sa indang face sa Animal Bite Center.
3: On Animal Bite, very nice building. Roy Vivar, Tabaco, Sindong Cope Hospital. Taksinda sa mga numerong 0619-09769-3.
4: Presyon o high blood, isang karamihan ng pagsitibok ng dibdib di inaasahang kamatayan. Kailan?
5: Boss, Herbacas!
4: Sama-samang panaba, okra, sucks, ginseng, nakarama palapili. Sa normal, ang blood pressure, anan, action, regular, disiplina sa bayan ng Boss Capsule. Ang

0: Humili ka Cafe Green 6 herbal mix.
1: Ano po po si Laske? Akong estudyante nakatira dito sa Daet.
2: Green ang nat.
1: Kung antok, sa crossing uminom ako green. Kung mas gising ako sa coco.
2: Gustuhan mo? Best Cafe Green.
1: Napansin kong immune, hindi na ako makit.
2: So ano po ang mensahe mo sa inom ng kape?
1: Ang green, hindi masyado. Dahil meron natural stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-green na! 6 with herbal mix. Pharmacy at sugar.
3: Sa iba't ang mga barata sa Lado Lucan, natakuanan probinsya kan Katanduanes bago sa 21 sa Agusan. Sigun kay Schools Division Office kata Sports Coordinator Bigim an medal para sa Chairs Blitz at sinang boxing. Ito kanyang kang probinsya in iba pang medalya parting as dagdag pa kini na nasa desisyon sa probinsya sa 26 sharing kan softball boxing champ. Kumpiyansa man si Jim na makagulawa ng boxing na dati medalist na atleta sa pangapunan kan opisyal na tara ng mga atleta na nakakawad sa 2026. Mientras tant, nasungkit ka pinakang enot na gold medal sa Peter Harden sa agung nagpapadabansa na si Beverly ang nagigan pa sa Camarines Norte kan gold medal. Sigun kay Weber na sa iyang kaugsayang napangang pagkapanggana nagpasasa ng supoon sa nahali sa Bicol lalo na sa iyang mga magsinabi kaini na pangatra sa Olympia. Umadaraan sa ibang nasyon is Norte si Beverly as kaini ang bung lone elementary 100 meter group sa palarong pamunya na taon. Mientras, Regional Open Director Brigadier Rosito Miranda ang sa isa matrayumpo na anti-illegal drugs sa pre kan pagkakakumpiska abot sa milyones pesos na kantidad ng illegal na magkakasabikal region kan camp sila sa 4 oras kado asin Domingo ang adako pinducing mga individual blog na anti-drugs na ipigkondusir sa Kabikolan sa milyon 85,000 ang kantidad kan 140 kantang nadahoning marijuana ang nakong sa probinsya kan Camarines Norte ang may pinakasmantla mabuhay na sa 8.1 million pesos ning shabu sa naunang bitan ng probinsya panduang at naigwaning million pesos kumpiskar na droga.

alas 7 Senin pagka. Sa iba pang ritareta, nagsagibo kasudma ni Nsay Province Katuwang ang Dr. Liga Memorial. Kanyari mas kadakol pang blood donor sin makatabang sa mga pasyaring dugo. Aktibidad po nalaga kasudma sa hospital sa Tabaco City sa pakikipan Bicol Sub-National Referee. Tema the same line, ito kang programa na mapakusog ang blood siya mantang ta. Ako manungod sa iyan blood donor ning dugo. Nagtripo ng mga volunteer donor health worker paro sa lakdang. Uman na makakatas kang buhay, particularmente na

0: temang enhancing productivity of Fisher Fox Diesel amid crisis and calamities. Ito kan aktibidad importanteng kan mga paraoma asin mga para sa AFB Fund sa kabangan kamaligasa sabay man sa mga nakalinyada you and kaaway asin and cash na an inton sa rosa pangit ipap sa okasyon chingkan programin Grow Green ngunya season 4 na ibo sa lindong kan Abernor Noel Irusal katuwang ang DILG ito na siguridad asin ibubol na sa lagay ikaw nando rin ay kan Rev. Joey Salceda na dai dapat ipo sa market forces sa isyu katakod sa energy security capacity na ekonomiya kan nasyon sigon kay inta may na strategic national assets sa refiner na petrochemical fra may dakulang papel subot sa pagbabay kan enerhiya pagkusog kan industriya kan Pilipino mahon igbalikan man kan dating kongresista ang kayto sa konsul niya ang sarong polisiya para lo refining ina ang prosopis oil matara in fine asin day tulos sa pag-import kini sinabi kini na dapat taxation patalubo ang industriya mukna sa ano inumuman ang 15 sus na financing pasalikanda nasubot sa tamang in kan gobyerno importasyon nagpatanid man ini sa pusa kan importanteng industrial assets sa chemical facilities de Lantil aso ining maibalik kun sa detalyo yung mga kan bitong pulis sa Sorsogon na pigrelisto iniimbisikiran ang involved ninda sa siguro ini na police provincial office kasabay na personnel andan sa Sorsogon City Police Station sa Rosa Municipal Police Station sa Provincial Headquarters as policies gone sa Sorsogon PPO pases tangani na masiguro ang rido asin patas na investigasyon inauman mga otoridad na wara pang napapatunay ito tuwan sa payag sinabi ni Police Colonel Daniel napakan PNP na sugal kasa subot pang sa kasong administriminal ang si tunayan in enot nang na gobernador kan Sorsogon lab pag intrasi ng il kasan alas 7:30 pagkaagaw inabot na sa tulok armadong sa pagkagaba duwan sa Angeles City Pampang magaraman nag-abot sa 46 report apiktado 20 salbar mantang disigahana pa kanders sigon sa pripa sa mga lokal na otoridad salbar ang mga natatadang bitan nagpaning collapse structure research and asin ang services team sa ali sa Pampang asin sa Olonga nga ni magtabang insidente bilang kasimbagan sa mga pagkagibo ang Philippine 24/7 welfare desk alap ni asin ang psychosocial support itiner na naka-alert to volunteers kan Philippine Red Cross shares na pagkatudin tabang ang pangapunan kan organisasyon na ipangadya sa indang mga asin ang mga nag-re-risk sa traffic. Alas 7:00 na tabi kan mga sasatuyang lot result. Auto 6 1 winning number any otro 42 58 56 23 so binabot na sa 45 million pesos Mega Lotto 6.1 winning number order 21 13 8 as in 17 25,359,001 pesos centavos wala pa po tinanggal po ipaglasendong kapalaran magigo sa sin money na umasen tayo uno na tabi inapuan punan ka sa tuyang mga barata para sa sin e-follower sa muyang sa natabi ni Don Juan Radio 91.5 tatabi sa pagkatod kan mga barata dyan di pan money almogera tugang di magharali masunod programa barata 30 sa po ang sinatod barata at portayo sa Juan Radio News din
1: Barata Hatod Say Cafe 8-in-1 Coffee Best Cafe Gold Coffee with Herbal Mix 4-in-1 Coffee Best Cafe in 1 Coffee with Herbal Mix Q-Oil 10-in-1 Drink Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement Mababakal sa mga butika nationwide
2: With the escalating students' population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in varied programs. Social science, agriculture, nursing, engineering, business, and elementary and high school qualifications as past examinations in preferably degree moral standing. Interested admit application letter, resume, copy of diploma and records and documents to the office of the Vice President for Tabaco College, Namas Tabaco City, or contact 908-69093.
3: Make sure ang sasakyan mo. Speedway Automart, sigaga mo. Available ang digalidad na tire at ornaments. Plus, complete service priced wheel alignment and under chassis repair and GF dialysis and road resurfacing. At eto pa, sa bawat free mount.

0: Printing, Wheel Balance, Mag Clips, and sulit na! Visit us at Laho Road, Ligat sa Puruk 7, San Borrell City, or text now at 0921-6099, 0951-219-40, at 02298. South, Stumotive, Yahi mo! Siguradong safe! Sa Gabos, mag-aki o gurang man ang St. Anthony. Akwede na sabing ospital 24. Ang servisyo, paanakan, laboratory, check-up, konsin iba pang sakal. Para sa ibang manungod siyo, pwede tap sa cellphone number 0981-28 or their FB page, the St. Anthony.
1: Congratulations, Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Siguruhin mapapakunahan mo na si BCG vaccine para sa tuberculosis. Kasi naman, para sa ito po ay libre. At kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol pag one baby para sa kanyang unang bisita. WAIS, pagkumpi baby. At ang WAIS ay laging alala sa Bicol Health Development.
2: Gabundog ang ma.
3: Honey, kuyan.
2: Eh, paano yan, honey? Tell tayo?
3: Sige lang.
2: Pero honey, gagamitin mo yung softener partner niya, Anrox Detergent Liquid.
3: Partner na lang. Mapabahay siya. Anrox Detergent ensures
2: para sa inyong labahan sa bahay man. Anrox Liquid Soap of Softener with three variants na pag-depraction, Ocean Fresh, and Anrox Liquid Mabango. At ang presyo, kayang-kaya.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress. Ang mental health kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, problema, makukuha sa second building, AA Versacity, mga laser treatment, laser hair removal, Barbie arms, slimming server pedicure, eyes, fillers, botox, hair and makeup service, kini. Asin ang napaka-relaxing, Roy P. Head Spa, body massage, asin dakuna napon sa RL Beauty Clinic, Tobacco Branch. Points sa 0921252 RL Beauty Clinics. Venus in one.
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ng mga sangkap ng Best Cafe 18 Herbal Mix.
7: Dari Lombes, jitney do araw umiinom ng kape para sa yung masarap at healthy. Ang Best Cafe tulong magbigay ng sapat king katawan. At higit pa sa lahat, no pagdumi, da rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe.
6: Best One Coffee, Best Cafe 1 Tea in 1 Coffee. And also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Lang for sachet.
8: You're listening to News Tina sa buong Bicol.
9: Morning, good morning.
10: Ay, 48 na po nin pag kumusta na tabi? Tanya. Tihanap. Okay lang sa all right. Good morning, good morning. Sa kada barangay, ano, mas ma-discover yung mga tugang na may pirang barangay na may napili na sa barangay ni bawat barangay ang BBM financial assistance. Ramboy, good morning tabi sa imo cons ang tibong konsyading tunay na pagkamo gamit bako na pagpapara tagamahan sa nakons na matapos tapos kanton sa kauubusan ng budget, ano kon. Good morning tibay manako. Narin Cirilio, good morning. Naburo 100,000 pesos. 100,000 katugang financial assistance po yung national government. No di, tanggay na minik ang mga kating pinirili naman sa na pinirili. So, kunyan mga manungod kinabangkan 20,000 pesos. Oy, ano yan? Mga magraduar tabi sa 4th year ngunyan tabi. Igwa dyan sa barangay Hanesos 100,000 hugang na ang pigtagama ang government. Pero malang pong estudyante ang makikinabang dyan. Na yan po pupilyo. Alimbawa durus mi ribo na ipo 20,000 nang gadang itao. Uslaonon, good morning sa iyo. Yugulang inudasi para kayo. Una para kayo Marina Aga. Uy, duman, nag-collapse budugad duman sa Angeles. May comments from San Miguel Island. Lamang makakonektar kita duman sa Angeles, Panga. Kung ano na an update duman. Ta, may kababayan San Miguel na nat mo. Good morning, good. Dito sa video na nako kung ano ang klasikan pundi. Biling mga tugang ano. Ikanso nagkagarapa ng mga debris. Luhaylu ha. Ito paano sila unon. Kaya araw kayo. Dahil ka pwede duman magkaska. Staskas ka, mas lalong magrabi. Kaskason sa naugaring ang talibong kala.

0: salamat po. Yan, kapos kita permini. Day kita makakabuelo, no? Josephine Bikit. Go, so nagpapara apod day ko ma... Ko, day ko tapos. So nagpapara day ko na maako yung apod mo niya, no? Halip ka sa kaya. Pasalamatan ko sa tataon-taon ma-block time pro. Taon-taon. Martes ko niyan. Day kita makakaya. Kung mga naghahanap kami medical oxygen, mga kapamilya, ng oxygen, ano? Sige na, tabi dyan, naka-maxil, and sa puro kuno yan, kanusa na takatarungan. Nindo si Ma'am Elena Fernandez, matangay po nindo dyan sa tindahan niya, pwede ka mong pa-medical, nindo. Matangay po ka mo nindo sa industrial oxygen. Mang kaya dyan, nagde-deliver po si na dona nin lithium gas, libre ha? Pero mabayad ka kanso LPG, ipapadan libre. Taigo dyan ki regulator. Muyan nindo dyan magbakal. Dyan ako magbakal. Tamaray dyan. Di kalidad dyan ang produkto. Yo! Oxygen and acetylene. Salamat. Katuwayo, Gravel and Sand. Basta bye bye sin graban kay Gravel and Sand. Tabi ka mo, Santonio. Good morning. Pinasalang pa sa nasa. Yo, alipot ka na tabi uslaon. Good morning. At atirang manungod dyan sa kung financial. Kaso pitukli. So, 20 mil. Iting barangay. At na bulgar na ngon. So iba na kaingin doon sa social media, pigparapol ninda. Ngayon, masyon. Kido, so baga, Charles, na, dahil pigparapol sa indotabi dyan, financial. Bayin man, na inagin indokot na sa rapol para dahil ka muna papag marog kaya. May mga yung report. Na igwa ngayon, kiminekos, mga kapamilya ninda na pili. Naka, taktay tayo dyan. O, rock pitter yan, ano? Good morning. Pasalamatan ng Ronnie Bio Bar Sagap Taburak na Ronnie Bio Bar Sagap. Pasalamatan ko man Tabi and Computer Repair Shop. Ang route na Tabi on Jan Indo the round sa Sweet Salpan and Camp pa oy rume pag lasang mirabayman po ita nindang maitatago niyan ta iyan entitled Tabi lang maipanaw ipigpanaw rimante na may listahan iyan ay sa Office of the Press Prela review pente kung kan sa murok-burukan siya. Apa yan ang presidente kan pangarang kan. Dahil naman. Eh kung imekos-mekos ang scholar ng bayan. Pero may man po yan. Dahil man yan basta-basta. Siyempre makakalusot kung halimbawa niyaon sa kusina man pwedeng matauna ng ayuda. Good morning. Sponsors na. Good morning. Salamat po kasi nung parangos sa Oro Ramian Trust ko na magsuro si Riblagan. Marie Ruyo, good morning. Julius Bunga, morning. Good morning. Good. Sa Mabi, good morning. Oy, so dahil nagpadarakan number niya, naluludan. So nang gana kasod, garuda iging maluludan. Tapor pita ko na, so apat na may saro pang dahil nakapangper. Pero dahil ko naman nang gana sudma sa programa, duman na sinansang apat o mamaludan, pasensya na tabi. Na forward na contact numbers na dapat ludan. Yaon dyan, mga katindumani. Ako man po sa ipo ng iba, si Edward Tayus. Palawan! Ang pinalaga taktik bilang pagsaludo sa sindo. Hindi tabi yan sa One Radio 9 sa FM.
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Indugo na. Picolandia.
2: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching. For incoming college students requirements, two pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, one long white folder. We also offer senior high school. Introducing the three-term semester for grade 11. Implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements. Certificate of grade 10